أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الدعوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي بكي أوريتيري خسيد أون لاين، دلو سنة يونان يون ci seen émission bi ñu tudde min hajil abidin ila al janna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa bi ñu sant Yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waax ay yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tudde tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste. Nga nekk responsable poste ba wala birëb booba, ni ngay sàmmee sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ne échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox, mooy nit. Ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ne walaqad karamna bani aadama wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila, mimman khalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, wormaale ko nu ma wormaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan,
choona bu ni tolla def ci bakkanu xar mi nga añe choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni tolla yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam mo meuna nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilege yu mag ci lim bindi lepp dom adam mom la morom dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la koy yaral te wa mbedd mi jikko june nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fu ñuy yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bokku na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéeyi buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe te yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ñi na ngeen di lek seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi li ñuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamoñ ñam woowa li fi ak muy res ku la liggéey japp la ku la liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamoñ la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamoñ lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mënta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniko di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sa borom mu bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yare kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yare waaw dom adama lepp lu yalla sak bo gisee dom adama amul ben virgo man na mel nu ne dom adama man na dem beugun malaika malaka allah de ni mu foré dom adama man na dem beugun ko epp ko dara jafa yalla waye dom adama man na dem be yes bayima mbam xox mi dom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umm amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama def ci dom adama muni man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara dom adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo
jël ci échantillon def ci doom adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doom adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doom adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gellem sak ca def ci doom adama sak ci melaw malaka def ci doom adama nga xamni doom adama instantion yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doom adama instantion yepp yalla dajalé ko ci doom adama motax muni doom adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gellem bu ko neexé melni malaka mom doom adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakkay bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tego nako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal ndey ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa ndey ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa ndey ji la jur suku jur la la xade moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top sa xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané tapalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dérëk waye gis nga bu xalé bi yaxo xam nga numu défé corrosolé bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yaxu ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy wala ñay nak néna joy goné mo gën joy mak joy goné mo gën joy mak mané baye man kay yow rek la yow ya ma jaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran
bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tegal la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba nga ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam dessa legi tay ara ni ay comportement yu bari yu sansé

muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek dala koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gi lay tax dom jo am tuddé ko baye gi lay pourquoi ndax mo yorel sa tiranga rek defal li yonent wax ni jur dom tuddé ko yak mbotu ni amul yaakar ni nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tour wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yantou yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilahi rabbil alamin bañ ma tuddé yantou yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yantou yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé seigne touba ko ko lañ tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam bani ko légui tour wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tour waw moy tour yu gëna mag gëna reey ci tour yi motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tour waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laj ëlëk respecté wuloko ayca ci fama ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakale lejeul seeni wajur ba mujj nak seen lejlegi dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbedd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wolulul gudi mom yodu nelaw dula baye nga nelaw wolulul rek wolulul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sob ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ñoo xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamuñu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu lañ ko amna ñoo xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jarigné ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel.
xar non la mel am ñoo xamni melaw geleem melaw geleem duñ fatte duñ mer bayyi duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk geleem ngi ni tay boko toñon toñal geleem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis di fayu 10 ans la wax bu lay gis di fayu xamé na la mom geleem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ ngon ko toñon lay fayé mom geleem mom geleem am ci doom adamay ño xamni melaw mous seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño jariño la melaw mous amna ci doom adamay melaw mous munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mous fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mous moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diéwul ñew tégal la ko sa kawb lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat benn ndariñ amalu lako mom mous xana lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki nit ki jikko yoyu benn par benn benn par benn benn par benn jikko yoyu amna ño xam ni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonentou sallallahu alaihi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yoni ñun ni bu fekkentani agna fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar biye nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna ne ku ko ci def tay noy def ñak sa dom dañuy ñew récupérer ko yobbu legi lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa dom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donc ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé
bo ñewon ci xalé sénégalais bu ñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mod du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fa njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogu ngay gëna sonné njabot gogu nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serign daara nga koy sandi pare nga ca at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ak serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ci internat bu mom wéru déwu né xaalisam dina ñëw kene ci daara fay jangale fi sabilillah bo le ko yara wéru déwu né du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko señ daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu llaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalay la yalla binde boko ne balma fetele fi mu bayela ak lepp da ngay ñew diko jappale niko balma roqanti la fi mu bayela ak roq ba waaw dang ko nan balma roqanti la fi mu far bayela ak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek pare nga ca bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ne ayu lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara e yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu ne mu ni préparer len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num mana def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dina la laaj la nga responsable on ana noko don doxale
xolal masuliya du yalla doon wax yonnati sallallahu alayhi wasallam mustafa ali salam yonnati yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekké bu ñékkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu né sun borom da la ñu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salati wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot ak makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wat taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mo xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choono bu reey ci nek yar njabot muna mun choono bu reey ci ne yar sa njabot muna choono bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choono bi ci ne bay bo muñ choono bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xale yi toona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man epp na def bo leen ko dello day gëna yaq rek epp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentu waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal toona bi nekk ci yare muñal toona bi nekk ci education leleen nga defal ku nit sax leele nga defal ko ni sax mu trahir la mu war la mun waye bum la tax décorancer de bum la tax décorancer de sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorancer de mom du fay de yalla lay fay mom du fay de yalla lay fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorancer xolal yow 4h du matin 4h du matin yaq sa li nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yete ne manul sen bop dara ya yekati ya yeleb li waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa beudi xol ate bombal sey beut ila akhiri ila akhirihi choona bo bepp kat yang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bob bob yep yang koy daj lu yëngutu nga jog lu yëngutu rek nga jog lutax masuliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yëngutu nga jog bala nga tudd ñom ñepp dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudde bo julle ba selmal niwal bi jakarlo ak ñom xol ba xam ñepp ñew nañ wala ñepp ñewuñu wastabir alayha choona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat legi sa programme yëpp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënutu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko naan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko
mënuto dem fenn léegi. Maa ngi fàttaliku Cheikh Murtala, ab Mbacke Mbacke la, fii la ñëwoon ci daara ji, dafa léejoon. Yàlla may na ko xel nag, dafa léejoon. Benn bis ma pine ko nag, fekk may waa di génn, xuma lu mu def rek, ma pine ko nag, ñu ko acca toogal fii ci bunt bi. Léegi man saa yoon yàqu na, mënutumaa dem. Gone yi di ko romb di ko ñaawal, naan ko waa pine nañ la. Mu ni moyen yéen yéen a dof, man kay maa ko pine. Wallaay wax na dëgg, mooma pine. Wallaay wax na dëgg. Yàlla xam na ko, maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi. Gone yi naan ko pine nañ la, moom moom, man kay maa ko pine. Xam ne moom laay xaar, buy dem may dem. Wax na dëgg, mooma pine, yàlla xam na ko. Waaw, mooma pine. Wax na dëgg. Waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha. Noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëñ. Noonu la ko yàlla xamale ndax addina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal. Ñun waa droite ak ñun waa gauche rek fi ne. Yàlla ni amul kenn ko xam ne bind naa ko loolu xamal naa ko droite xamal ko gauche. Gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite. Alxuraan a ko wax ashabul yamin wa ashabul simal. Maintenant mu ne parti bi jëm àjjana ak parti bi jëm safara. Ñaari parti àddina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñetteel. Ñun nag ñëwal sunu réew ñetti téeméeri parti ak juróom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk. Ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate bu fekkee lii mooy démocrate. Àddina laa wax de àddina gën a yaatu Sénégal te àddina ñaari parti dong la am. Ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xam ni ñoom Mohamed ay seen responsable mooy seen président de parti nga xam ni ñoom àjjana lañ jëm direct mooy ashabul yamin ashabul simal mooy parti bi nga xam ni Iblis mooy seen directeur mooy seen responsable mooy seen leader. Ñoom ilaa jahannama laa qadarallahu wala saman sene addina ba addina daj ñaari parti yooyoo fi am. Yàlla ni doomu aadama ma bind bu ne mu naa mu ne war naa ko ñaari carte ci carte membre ci benn ci parti yooyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Militant bu ne xam na ñaari parti yi parti bi jëm àjjana bi jëm safara mu ni tànnal bu la neex nga minité wu fa tànnal bu la neex nga minité wu fa man yàlla duma la ko tere maa ngi lay xaar rek ñaari militant yi rek am kii minité wu ci yont yàlla Mohamed ak kii minité wu ci Iblis ruhusu sayatin ñaari militant yooyu rek am. Mu naa mu ne noonu ñaari militant yi amee parti bu nekk am na orientation wa adaynahu najdayn. Parti bu ne am na école boo xam ne ci lay orienté ñi nga xam ne nii ñooy ay militant. Yàgg nañoo dégg ñu naan xam ngeen man duma politicien waaye maa ngi leen di observer maa ngi leen di observer yàgg nañoo dégg li ñuy tuddee maanaam minitasme maanaam niñ ko waxeet sax waay niñ ko waxeet sax waay discipline bi nga xam ni militant bi daf ko war a am parce que booba parti dañoo amoon ay école di fa jàngale seen discipline parti. Yàlla ni noonu mu amee noonu la amee discipline ci ñaari parti yi muy parti Mohamed ak parti cheytaan waa daynaahu najj day ni ku ci ne am na fooy orienté say militant ku ci ne am na fooy orienté say militant waa daynaahu najj day ni yonte yàlla Mohamed dafa orienté ay militant ci ñu am bonne éducation. Éducation bu fiable
bu normal bo xamni sa ngeum ak sa militisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonntu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonntu yalla muhammad du insister pour minité wu wa yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am suu tarbiya da nga am dom mu magni leen dem nek minitao iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitao yonntu yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek minitao iblis moy mal éducation mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer suu tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonntu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitao fa ngay minité wu kuna muni jikoy ñoña ngay amé minita bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat bi wax minita bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke minitas me bu deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun ba tax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi loolu la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibnu affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni loolu wajib la wajib la obligatoirement la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay ñu bax ñi muni loolu obligatoirement la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jéma roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel etc ñoy référence xalé li
ah parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoñ ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ki ngay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na Ousmane moko wax dé radiyallahu mu khalatatu salihin wajiba laji bo dé référé wu ci ay seigne touba ak seydi alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmed bamb wax nako ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabatka khisal imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yonntu yalla muhammad ci kawsu naam ni jaara fa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defala lam defal ñepp iza ajabatka khisal imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale ak mom boko doonu tit kula xol jaawale ak mom muni jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi iza ajabatka khisal imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawla xi jaar muna ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawla xi nekul rek bo fasiyene barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakhor rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fasiyene ibou sakhor rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radjallahu anhuma jami'an isa ajabatka khisal imrihin njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seen seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayul ko lolou roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet isa ajabatka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yéme jaaral fima jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhou seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy dox la ci kaw suuf bo jangé tarikhou cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhou seydi alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas nga wax ben way maneko kep kuni won buma gison cheikh ibrahim niass al kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niass doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk penc mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou sakho serigne sambay rahimahullah
ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal njukkel fi ci Sénégal parce que désordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf lolu kako war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du lolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg firew li way kat ba dako waxon way kat ba dañu dajé muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq goné yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri goné yi ab di philosophe philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mën ma wa dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi juma ji sa dem lolu téméré juni at ak ñi diko wax té goré yi defuruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas allah aqriqul ala qadri qulub ñu ko waxal sax ala qadri niko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxan khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax ak ñom xalé yi ay ni lañuy julle ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ñi dañoo deung mu jëkkoon danaka mën na wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yu jëk dugg ci internet bi bëgg féréw li goné yi walé ni sëriñ si ngeen di top waruñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju ne ñu tek ko ci seen kaw ci la wañu ko wat nak mané xaaral ma défendre sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga del war ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ si waxuma sëriñ si way yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ye alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama len yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga taw yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonent yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adamam ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seut yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciow ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne si sun serigne su dëkk si taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye suñu serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwaone te ñoñu yow xam nga ni ño la gëna jup gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëggé ko xass kay sétel kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek
ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp luko neex wala di def luko neex kon il fule que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci njarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wete ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama beggone pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne njarim faaw dana wete ak mom di waxtaan ak mom ci biru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég légui du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi pelekeleur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulah mënta ñak baña jaxaso pelekeleur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di leen mandat dépp ci kasso yi ak njabotam la am njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon agaguñ ca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jik ya te yam ci te manu mané amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu meuna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi mbi def ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol mo def serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo jebulo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo setti fenen moko tere yam bay bo setti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ak tere legui na buñ démé ba bu la serigne bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko set kon ñaar ñepp fébar serigne ci fébar nañ do nga yi fébar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp fébar waye batay am na ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñu nga fess jël la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaq ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu bo xolé hukal bukaw bi ñu naan mat na serigne hukal bukaw wa gisa ñu na mat na serigne xoxal bu kaawlu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may kindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibulu ci xoxal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaaw doon su serigne dang koy jang jëfeku na xoxal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaroon
wax la fi wali wi jaaroon jang ko te jëfeko wa legi yow mo xamni mëno firi abajada awasa ataya kala manas an fa da kharasa ta sakhasa sakhasa mëno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nekk sa seri te xamo lum la digal xamo lum la téré benen ci xani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi neena bo gise seigne modou mbey cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbey cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ka muy andal rek setal ñi muy fréquenté rek jaxasol ak ñom touti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbey cham neena jirul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbey cham mu na mu ni xolal ay andandom ay fréquentation rek ngay xol bo len xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yep buma noppé damay son baat bi xawa son ba duma mëna jàngalé wat su ko défé kon xamna damay yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawati na ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jàng xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jàngalé ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci leen ñaan di am mbékté lool mbékté mu réré réré di mu am nako yalla xam nako dimba ak katrir moy ku ñuy wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amérique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal gu mag di jupsi ma joggé kër serigne touba ga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila diglu bu yag ba tay wax ji amal ma njariñ te deg na da nga yor dara manam dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen joju borom kërëm sax mësna ñëw fi ci dara ji fukki at gisumako te du tardé fuk at yu ne ki at wéru de wu ne dana ma yonni hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna si ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna seigne modou mbey cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu beug lol ba beug lol da mu jimuni ma man ndeke difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax mbir mi toll na fofu mané ko mum de mu gog rek ñu baye ak sun borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dembu dama beug lol mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jaynaba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembe amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi don set ci keur rakam dum jënd fi xom dal ni wa man de mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xol soorol bi la ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ku sant luum ku lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci salle bi yalla xamna joy nima fukki atangi ni mala di la diglu guddé ak beccëk dal di génné radio bék yépp won ma señ mom radio bék yépp la génné won ma nima xol radio bi sa buma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf joju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbey Cham jëf joju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbey Cham yalla xamnako ñan nako sun borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yol bu ri yowmal khiyamati akbar
ndax yonentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna mun ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tiyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tiyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ modou mbay ci am fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gan di joy waye samay bëdd day taafuma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla ko yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am té yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tassare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf way yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khair jazaay jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu koy wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mon tammi ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolou bëgg lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jëf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul daara ji rek lo wax mune man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambale ba legi bayyi wuko ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jerejeuf ñu ngi leen di wax jerejeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi ak ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey munema way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper ko couper ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doya ila akhiri li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nopi ne kay li ñu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu daldi re dem da xna deug li ma don def man nako def maniko demal ci sa liwaje yow liggeel ma indi wul fi jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatu mako dole ji new waaw yonentu da waxon ni sayyidul khawm qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur yi ngir doom adamay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawm nak wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

قلق. mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet, jikko ju rafet fum amul dara nikku fa. al birru hasnu al khuluq del waxat mom yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqi nas bi khuluqi azana, ne ngeen di jeflante nit ñi ci jikko ju rafet. ñu tollu jamono bo xamni kenn jëflantu na moram ja ci jikko ju rafet danaka, kenn ku ne boy jëflante ak sa moram yaa ngi jëflante ak mom ci safanu jikko ju rafet. même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jëflante yow jikko ju rafet la fekk ci biir du jikko ju rafet, ndax bi ngay jëflante ak mom yaa ngi ñaaw ndortu ci mom, woloto ko gëmato ko, yaa ngi yaakaar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer, yaa ngi yaakaar ni dana tuxal say wax yóbbu ko foo xam ni. kon ana xusnul xulluq, loolu lépp lu ñu ko yóbbee mooy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko ju yàq moo nu ko yóbbee, moo nu yóbbu ci loolu. Mustafa alayhi salaatu wasalaam nee na li tax yàlla yónni ma du dara lu dul ma complété jikko yi ngeen manqué woon yéen xeet wi, jikko yi rafet yi ngeen manqué woon ma ñëw complété ko. te Mustafa alayhi salaam ñëw na ba complété ko ba dem ci ñun, ba léegi mu mel ni jikko yi complété wut ci moom ci ñun. daa mel ni léegi jikko yi daal sallallahu alayhi wasallam nee na dama ñëw ngir complété jikko yu baax yi ci yéen. yonent boobu ñëw na ba def li mu war a def lépp ba dem, te ba léegi ñaaw jikko yaa ngi fi. mu ni innama buistu li utamima makarim al akhlaq, li tax yàlla yónni ma ludul du lenn lul rek ma ñëw ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacé fa jikko ji rafet, loolu tax yàlla yónni ma ci yéen. kon ko amul jikko jooju seetaatal sa bopp, xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam amagoo ci dara. alquran ni wa qulu linnas husna, bu ngeen mënta ñàkk bañ a wax ci nit wax leen ci moom lu rafet. wa qulu linnas husna, bu ngeen mënta ñàkk bañ a wax ci nit wax leen ci moom lu rafet. léegi waxuma la wax ci nit lu rafet, waaye da ngay xool nit ki doo gis ci moom dara lu ñaaw loo mën wax ci moom, nga sosal ko. Cheikh Mohd Bamba nee na jikko ju rafet day waral aw tagg ci sa dëkkandoo yi. yan dëkkandoo yi la gën a jege mooy raqib ak atid, ñaari malaaka lañ, ñoo lay jëkk a tagg ci kanamu yàlla bu fekkee amee nga jikko ju rafet. wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anni nirani, nee na moom sëñ Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dëkkandoo yi di ñaari malaaka yi ci sa ñaari wagg muy raqib ak atid ñoo lay jëkk a tagg ci kanamu yàlla. su ko defee yàlla sukkandiku ci seenu tagg soril la safara. ñaari malaaka yu buñ la taggee seen taggoowu day rogalaat dem ci seen borom rogalaatal ko ci yeneen malaaka yi tagg la. su ko defee sun borom daal di koy jox Jibril mu sotti ko ci ndox mi dëkkandoo yépp di la tagg, nga xam ni léegi ñéppay ànd di la tagg. lu koy maye mu ni xanaa jikko ju rafet. wa yujibul madaha ladal jiraani kama yubahidu anni niraani, waaw yow sëñ Touba ku bëgg am jikko ju rafet nooy def? mu ni xawit lidaana xawlal xayri tafus bihi wa tukfa kulla dayri, nee na jikko ju rafet boo ko bëggee am fi ngay tàmbalee mooy xawit lidaanaka xawlal xayri, da ngay miinal sa làmmiñ wax ju baax. làmmiñ dafay loo xam ni lum aada woo rek loolu lay wax, loo ko tamal rek mooy aadaam. boo ko tamalee jëw di aadaam faw, nga tamal ko fen di aadaam faw, nga tamal ko wax dëgg di aadaam faw moom làmmiñ. xawit lidaanaka xawlal xayri tafus bihi wa tukfa kulla dayri, nee na boo miinalee saw làmmiñ fexe ba aada woo saw làmmiñ, aada woo di wax njub, di wax mbaax, di wax njekk, di wax lu baax, nee na day mujj yàgg. ci loolu la sun borom di sukkandiku mu ne amu ni régler sa problème.
tafus bihi sa mbir yépp fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam watuk fa kula dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna muni watuk fa kula dayri dalay té dem kasso watuk fa kula dayri day tax kenn dula traqué di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisé rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traqué ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xamni ñom ndaw ñi nenañ man waxumako de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal nañ rew bu lupp nak wacc fi rew mi dem lé koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo téewon saw lamine watuk fa kula dayr yalla dox sa digënté ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisé nit ki ragal kasso dama koy yërem ndax lutax moy kasso ñaara fay dem ñu togn ak ku togn kasso bo fa démé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy génn ñepp di la dégg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci démé tañ togn la wallahi génn rek mo té nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisé may yërem ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bu la yalla bëggé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bu la yalla bëggé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa experience so génné nak ay ca ku wéddi laaj ko yusufa alayhi salam kasso bo te demé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mom ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngir ok togn lolou mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baxa nga fa ku bona nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñu xamni ci kasso la leen yalla xamale batin ci kasso bari na ñu xamni ci kasso la nekk mbolem nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kullu dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal Allah lo salama dañ ko massa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa llahi wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal muna mu ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana muna mu ni moy ñu ragal yalla ña ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu nas aljanna mina mun taqwa llahi wa husnul khuluq mani nak jiko ju yak joju mo nu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu senegal yep
dina ko wax ci kanam. Taxon Bamba neena loy wut ci adina te wuti wo koy teggil adina du yagg ba nga jot ca mo xam da ngay wut liñu tuddé manam won la ko mëna waxé fekké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak al-akhirah Seigne Touba neena boko jaarul ci anam ak teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline Cheikh Bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la Seigne Touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa' neena dalañu la xagn ngor bo nopi nak yow do reussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa' Seigne Touba ko wax de Seigne Touba neena boy wut ngor ci andok discipline mo xam ngor spirituel la mo xam temporel muna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñu xam nak éduqué nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci mësa jot ñu ni ko lu tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol al-akhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol al-akhirah Seigne Touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi Cheikh Ahmed Bamba la Seigne Touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi al-akhirah kontu bank yu dul Seigne Touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mo ne kontu bank yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du kontu sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga Seigne Touba neena so beugé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dana jak sun al-akhirah bax parce que mom Cheikh Ahmed Bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi Seigne Touba yonent bi doon wax Seigne Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali sallatu wasalam la nakhasa wala siyada waye Seigne Touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man Seigne Touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tem sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am ngariñ ma jox leen ko discipline Seigne Touba neena lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do reussir ah man di waxe Seigne Touba ji dunduna ko dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo len ko xagn même nguru yalla gi lo ci wuti amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisee amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état bu mëna doon ci adina bi la wax de mané lool du état yi rek même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé
indiscipliné rek ay ca walli wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp walli bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax walli yi xamnañ ko bepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tudde khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay sel bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état adina bi gisé fofu lako état adina bi royé état adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu réew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sall mi nekk biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giséelu na nara nasaxal réew mi té bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité réew mi rek dé du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem réew yi ki ñew dé état lenen la suñ muntaxa état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy réew la wax dé état la wax waxuma njiti réew yi waxuma len ñoo ñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom réew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi réew mi lañuy servir ñom ñi état ñor réew mi lañuy servir seen yon nekkul ci ay ndomba tank sa buñ gisé daay gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu suruqni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruqni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shayir bi lol la wax shayir bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turul rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew té yalla do ngu tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mune yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jaga yalla yëkëti sa daraja bu yewuma jaga deet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala shayir bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamne mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamne ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rewum senegal deug li ñi baña deg ci nopp deug bi len di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama len di wax toujours bama dajé ak ñom ni len dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yeggal muna am len waye duma len jay mukk bëgg ngeen and ak man lutax ma jay len mukk ci adina
deug rek la len di wax yeen ndaw ñi bu ngeen and ak man wallahi du tax ma jey len deug rek la len di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ len di jey rek waxu ñu len deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di len jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in alafa sa'ikh wa shakhil ñu noddu takusan mu ne luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina amuni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mina amuni may ko ay heure rek saa way wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mina amuni bungu sewla way du massa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina wa yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina wa yowmal khiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a wa yow dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accé ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yonnentou sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu ci wawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len sagalen ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali yi légui lutax yalla natoma li aha kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusiban allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali ngani ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbahu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bi wa basaruhu allazi yubsiru bi wa yadda allati yubsitu biha ila akhirih muni bo beugé xam sama waliw man yalla muna man sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom nepp def nako namako ko sante
julli juroom war weeru koor mat asaka dem makk bu ko mané lima ko sant muy ay farat yépp def nako bu nopi mune bimu ko defé bu nopi taxul mu tuddi nelaw muna mune min ci xéti nawafil yi sa boko sine bu noppé ci farata yi rek man ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek man ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek man ci nafilé yi néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limuy def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla neena ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sop waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppe legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne Moussa ka waxon waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sase wa yalla nokoy soppé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujjé nek ab nopam luma déggati déggal koko damay mujjé nek ab nopam luma déggati déggal koko wala déggal koko bop ci walaf luma déggati rek déggal koko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujjé nek ay beutam luma gessati won koko niko kay xol mu mujji nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujji nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi mag yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok lo ma laj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok lo ma laj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guerre ney ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw yalla di geral ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ñoo len di sétane ñoo len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga sen wali wi ngeen ni xuj di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone yi ni ñuy dé ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natub sun borom la wallahi alhasim البحر جنود من جنود الله
al bahru junudun min junudillah gej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junudu ilahu sama soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñu matal nga de parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junudu ilahu te al bahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla al bahr junud min junudillah geej gi ci soldar yalla yi la bok te mom mo waxon ni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na wali yu sénégal yépp saga nañ leen bañ toy wali yu sénégal yépp traité nañ leen n'importe quel comment ay gor jigen ñen balma ci baat bi ay complotateur n'importe quel comment traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamma ci jëk mujj ci tane jamma ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu suñu borom neena amna ño xamni non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif mom la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa yonanti al fitnatun na'ima la allahu man aykhasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonent néna rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatun na'ima la anna allah man aykhasaha beug atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rewma ab dom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndom bak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations. Tariqa Boadem. Wa kana fil madinati. Tis'atu rahti. Tariqa Boadem. Amna 9. Nous m'en connaissons tous. Manam 9 ben groupe bo xamni dal
ay mafia lañuy doon mafia ay mafia lañuy doon tariikha bo dem rek amna 9 yoyu tariikha bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariikha bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dede wala yuslihun duñ defar muk wala yuslihun duñ defar muk xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gi gal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ngoy tal yene ngi fi teke teewu len loxay ñukoy tal kon na biñ ko talé bu ñu fi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar ayatul qur'ani bi mu wax ku dem ci suratul namli dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhiris samani yarfa'u al-mushari'a wa akshara fiha haraj qalu وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون اگي في تي ميدو جامانو بون اگي في تي ميدو جامانو منا موني بوبا سوستيس دوتو ام بون ديمي با ديسيبلين اماتوت يونت بي نينا بون اگي في ميدو جامانو nga xamni discipline amatut منا موني سو بوبا سوستيس دوتو ام سيدنا عمر Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jukki muna muni nagn ko mansuxal moy nagn ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna maandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiku pul tarum rew muna mu ni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu ni nañ créer loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñ agge fofu ci ak yakute muna mu ni justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golo ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi golo lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ len bayyi ñu fonctionné ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madina mëna wara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni daf yi juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ling fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji rek suji atté moy liñuy wax suji rek ayaw dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañ ñuy wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko guerre ndeysaan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangu yow nangu nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lool yow ya ko wax ah légui nak
yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la gër ak nafiq man nako wess ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amutul ndax loi yëpp neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi akhir su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ ko mal harij ya rasulullah mun al qatl moy rayante legi lo gis bis bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñ len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sharia jappala doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sharia jappala doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam nenon la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yé génération ba ca dess génération bu ñew moy yé ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo waxoon mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxoon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsi min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basiri sabirin allatheena isaa'at asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg leg man natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolom aw jongalom ñu diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw wal ju manato len xif bonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ne 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo muy tuddé yegg ñi jaar ci yoonu amir wi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon walju wa naqsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xani moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré bay tal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour doom dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sax ko xam xam donte université ba sax
xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talibi biko jang wo talibi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi na wagne ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga Lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way way Seigne bi nañ jangale ci Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma Seigne Touba neena wa aqlaka ij'al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man Seigne Touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la Seigne Touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif warta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al mawla yalla dana la méré dana denc yow te ko yalla méré fo jëm ku yalla méré fo jëm wala tahkis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang di bamako talé may perte intelligent ngop benen way joge fele bëkko tal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew bëkko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga sétane bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi ni université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko faan yalla xamna ko mom bim yegé ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay 9 association yu nara neurmel état réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mo raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen as benen génération ñu former wat benen génération Erdogan mom fu laam mom bimu yegé ni am nañu filtrer état wu réewam nar ko neurmel école yiñ leen di influencer yépp la tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état wu réewam yépp la tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent walis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt sa objectif nako sa intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawla'u moni taxagnel na reussir ñel na wa jo xamni
waajo xamni intilisam la jital ci ay intérêt intilisam la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500 000 ku ne dem té buma joxé sama 500 000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bokk lolu moy xel lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am ben groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pourtant bo defon dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xamna ko waye toba saxal mba masulli yalla nangunu ko kenn ko yalla massa bindi kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mba masulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dañ indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu ken ngon ay manifesté wul gayni ko waxew xana ya ne won ngon gayi tal rew mi ana gayi mu mer ged ko ci len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam demé ci geejgi yalla badd ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jum balma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga chance bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genné ci biiru jëmm ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusidana len natt ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na len wax ni ndaw ñi andali nak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andali nak seen xel yag na len ko wax de yeen ndaw ñi ngen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxot legi fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakkan yi legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaraku taala neena mum borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dund luxe sétan na ci ben xalé bu jigen bu ndaw bo xamni matagula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matagula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej xalé bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay wali wom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday saman sa bop ci geej gi te alcorane ni la won wala tul khubi aidikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca
motax xalé dañ leena yewu dañ leena yewu dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbeddi rek lañu dajel ñu di len doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërentu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërentu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su

ñun ñëpp ci d'accord nanu maaka nanu maaka lool kay and nañ ci waye li fi nekk ñu diko kor ko lako neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuba bi sirum rew da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuba bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jak ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti mo in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabaarak wa ta'ala rabbi sutuba jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi ngani buñ doye li ci sen kanam ngani ñoleen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laacc ci sunu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un misluhu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna munifa qad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di duggi gal di won gannaaw seenum rew muna muni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legui lut pexe nak muni tilkal ayamunu daawil a bayna nas man yalla may ay ay lonte adina bi tubab ye aye won legui fegal nañ yeen afrique yeena aye africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musse ñom nak dañu am jomi serré sen tir liggey sen rew manna sax ni amuñu won jomi serré sen tir dañu ñew jël afrique dem liggéeyal leen seenum rew kana ko mëna liggéey rewum jambour wara mëna liggéey sa rew sun borom neena tilkal ayamunu daawilu a bayna nas affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi suuf sangi ni ñun bañ ñi ne ci tool ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk taax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen su mu ñew delu ci wat defar keur

0: ci deyon sa mu ñew waye fi ngay ñew ci Touba gi ma gëna jégé fekk ndaw lo xamni tabal ji mu tim tabal ji mu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci tabal soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy ben benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa fexé ngon gu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat muy changer portable bi day tek xaliss ñu ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki ñu ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx muti bi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bénéfice am yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy dénkané fi barap xam nga lu né ci xelmé bis day ñëw rek mu ni nijaay ji wala frère bi ma ngi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs waye xam nga numé defa mang tay épargner lo xani ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk ni jaay jafam nek ni jaay jale tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaalisam da doon lijeenti ap passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi timit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nek bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci sen daire yi ci sen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ wa lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euro yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko ñi dëkk Tiaone def ko ñi dëkk Kaolack def ko ñi dëkk Fouta def ko ñi dëkk Njambour def ko bu yagge ndaw yi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dédét kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali gi kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui ben mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sa donga passement rek 25000 francs la passement bi rek buñu invité directeuru hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ba da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sa donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département donc amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi manul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko don bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légi ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer souf soosulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom yaako mom sallallahu alayhi wasallam neena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qina'uhu fi nafsihi wa tuqa'uhu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ni bokk tedd sa ñaka doylu yobul ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñak ragal yalla yobbu na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def moy ku doylu ba nopi nak watu aw fi qalbi xol ba ragal yalla da cey ne xol ba ragal yalla da cey ne xana xamuni magasin bi ñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci naan bala nga ko naan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu mare ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man na ne way dede ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xaw ma na fay magasin bi dañuy dal di bay ñu fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ko ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey Oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yaanki jigen ni ñom mom association sop nebi ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jak dula wax noy def ba taxay yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xessal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amon yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko dong ngien di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen leen doon yobante di leen ko woré aka wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seeni doom bu ngeen fa yu duñ jang wa lolu bakañ bu ngeen fa yu duñ jang bakañ alal joju ngeen leen di jox bu ngeen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal leen benn machine soqo benn machine buy wal café benn machine buy soqo café bo xamni ni day sax café benn machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yonné oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy délo légui té lim tabaxé daara ji ya ko ko jox dé yaak say morom
1: lepp kenn mënu ko wax suma ko waxe bo moytu gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp kenn mënu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci rew yoyu yeen ñi ne ci rew yoyu yeen ñi ne ci rew yi yalla xam nako wa guiné bissau ñi ngi may dégg masna fa dem conférence conférence conférence bi jeex ci suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu ne ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nek bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu len commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugunu ñu ngi ay señ bi balex mané deugunu di man nga ñew commerçant bi jox la 5000 rus la tax mu jox lako bo fa dimul won du lako jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci bu suba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibina ñu naan ana señ ben ñu ni ñibina ci deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam tal autom région bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiye ba damato nga ñew def Touba yi paté kep ci borom fina bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti juni mba ñaari juni tabali ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ne légui dem leen ngeen ti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen tibu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occas saretu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ming ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ni mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñi ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu leena dem ci tool yi nawetaani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen akoy def ngeen ni mënu leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sentir nak te xamni rew mi yeen akoy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré leen sentir ta tok ci seenum rew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ngoy xeyma ci intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dekulan la am alal mba bamel bu sori degaguma mukk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci wadja bam ne yalla may ma khalis tok ci tatou karag sedd yalla may ma khalis yalla faale wu mun xara ma xol ba xam yalla dama deggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gane xax xax wuti ko musam pokilam xana ray ma nga beug mun ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la khalis ay tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wasallam neewon aqdubul awa'ij bi izzatil anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij
0: bi essatil anfusi li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité mi ne ko lutax muné yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité baye sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay santar dina traité n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha ولهم احيون لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها سن برام نينا اولئك كالانعام باغ من بل ام ادل سن برام نينا نداوي لغي نينا من لهم قلوب لا يفقهون بها دون كومبراندر نداوي لغي بولين دي واخ دون كومبراندر بالا نيو كومبراندر رك دانيو ديم بمبك مير بي رك دوغا تاخو نان اي سن برام مكو واخ لهم قلوب لا يفقهون بها boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk walahum ahyun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëd di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulay kal anam ku melni manam ni yag bayyi mayam ba yag muni bal adallu bayyi ma saxalata na bayyi ma la tane yow bayyi ma tay manam waji tok fi barab di wax xalaatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug min la sif sonne rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisse yow deug man nam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom man nañ ko gisse nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy sen système adina bepp non la war di doxé bepp adina bu ko nangou ta doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu pensée unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkër ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkër parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañu nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxone khat mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga lem ñu dem baq ya bu yag niaw mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax diñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun am muy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la muni amna ci muni way am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam duñ ay nit ndax yuri ñu xeli nit duñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat mi ngi dund ni ci biir ñi waye de na bu yag du nit ama sawtu lum waxon innamal ummul akhlaqu ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaquhum sahabu lol la ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture sen aada sen mbax sen jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am job am ngor am education am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne nga xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xeyni ko wum ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatul ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangimi événement nga am de mu gëm la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnaam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon de subhanallah xana ngeen de taxé di kay ngay wax ngeen de taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow yaay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga ngani saga baxul lolou yenen tibi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul ngani li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mujtahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diine boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sagon ak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone Muhammad sax mu naaw falan boone Muhammad lu mësa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci Muhammad rek ndax bëgg roy Muhammad fekk da nga ko bëgg nax rek waxoko deug gi yaakar lo ko dir yanke niwoko sa mes mi da aram sa xessal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyiduna khadija bu gude mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luuga te ñew fi di ma siyaré ci fi legi ni rek ci ngon luuga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi atay ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lu ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ luuga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laaj te ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax mo fa demé dina ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek legui liñ fi joggé kon waxal deug rek te yalla tax xal deug rek te yalla tax bo mutahidul jair mo dal xalé moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné way na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé adina nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadis fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé adina nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xani worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam and ak tanyaxam dem ca manifestation ba dia ca ken musuko gis motax seigne touba xon ni innal lasi lam yahsa rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
2: ene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir ya goné gudelul baye na yam jikoy yak yoy ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu kufira gun ci so yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu sen bo bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amon assurance ni di nga dem delu ci jamm ak salam bul dem wax ma nak geej gi doy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliu mbacke bay sal mbacke fi la newon baye mak may deg ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama weulere man ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal donga yi do ki xalé yi yut ko yobuko daara Moustapha Mbaye Sam mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujji bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacci sa bu mako jëli nak mak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añun bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne bakki pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bob mu yuuxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek ko pañam baangi dal ci sama kaw naama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit dima door man nguur ci rek lay bañ murit man nguur ci bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doyi baye mi ngi ni ño bokk seeni baye bokk ndey ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool mu yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bokk koñ ba ah ah señ la señ la señ la mu leen ki day sama dooma ki señ daaraan la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ño ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jëkkono songu maneko yow do goné magum jëm nga mana maneko bu fekkene alcorane gi may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatu ko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu jëlu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ touba yena bokku sant xawma lu ngeen bokku na waye yena bokku sant yi mom yow bu fekke señ touba sama señ touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma mangi wacc alcorane dootuma genn dara jitu notu wu ci ma mu dal di fi tok di jang maniko kon baax legi fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna khalis bu ngi ko yonne pour mu war ko indi ci dara ji mais ça bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fa indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi daré mustapha diom ndar la ko yobbu amu fa wer alé fulka mënatu la fay jogé na fofa ma nga ci université bele etcetera etcetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajur yi da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ édiqué wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna édiqué pour ñu édiqué leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci maniko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom leen rus na ñoo ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun serigne daara bu ñu leen ko waxon da ngeen naan dédé té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekk la ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay rek ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay asatisa yo xamni ni dañuy ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaire am yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lekk salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waxfu lay doon day melni waxfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nekk waxfu bu boba loola waxfu lay doon ci yeen xalaat leen ci xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bul fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba ande tok politicien bi ci gis gis alal ja xam nga do ci jotat da ngay mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat da ngay mëna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajalé won ubbi ci ab société yi bo liggé yow leneen lu ci mëna xew yalla taxon ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du ci da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba loolu dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci diaspora bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am rewum am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci doon waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk
1: xam xam nangam nangam yoy yep ci liggéeyal sa réew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre demak ñu lolu moy liggéeyal réew ñoñu mom lekkatu xaaliss réew mi dong lañ ñi liggéeyal réew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyen yi di len yar di len jangal di len jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot manek seeni wajur et cetera et cetera ñoñ ñoy liggéeyal réew mi waye du ciagi ñi war ci avion yak ndom ba tanki ñoñu mom lekkati xaaliss réew mi rek lañ ma bal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوديتيري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنتي يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp ak juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekk ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu atay genn guñu won suñu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aju won ci al amradul khulub le cancer de foie mu nekkone fukki tombe yo xamni dañ ko don diagnostiquer ngir xam tawat joji niko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ñu xamé ni docteur bi waxtu jilé appareil depp ko nit ki ci bopam niko appareil bi di wone tawat di nek ci biram bindir ko ay ordonnance iko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub wara na nek fukki tombu ñu jotona waxe waxtane juroom ñenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombo yi nga xamni ma nga tamewon ci al kasib wala fi ko wax fen al khiba wala fi ko wax li ñi tuddi jew al kibru wala fi ko wax ri al hasadu wala fi ko wax kanyan namima wala fi ko wax rambaaj al ujbu wala fi ko wax nawjef ñen ñi nan ko manam ñu xamni ci walaf dañuy wax naw jëf ñi di ko wax ko ba xuma aaj lañ ko wax wala yu mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu walaf diko tuddé bagnel bagnel gu tégewul ci diiné suñu tombe tay kon moy liñuy tuddé riya walaf diko wax ngistal xam ngeen ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama dama dana jëf jëf ci rafet ñu bax ju fess digënt asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah niko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara am la cheikh mohamed bamba junji ci terem bi mi tuddé jawhar defena buma joomut rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahzatul haqira bari wana ku jaamu yalla gune gagn tuyaaba ju re waye mu feug deñum lamu gessu rek
yalla niko soxlaatuma ko motax sun borom rabbi sto jall wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika dinul qayyima nim yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jef ngeen selal jef jo mune selal jef ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yonti yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kepp kuy jaamu yalla te bëgg jaamu nga sun borom nanguko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu ni mbolam jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ca gën moy ji deppok sunna muhammad ali sallallahu alaihi wasallam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ja ca gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len lulul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu as-zakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la mëna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salat rek wa atu as-zakat la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay yu la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way mana def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni ati allah rek wa atihu rasulullah la cey tek alquran jeex fum ni ati allah rek wa atihu rasulullah la cey tek ali salatu wassalam bu ñu ne nak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëgëwul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmmam ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maluhu riya an nas rikway ko ci bañ sa jëf sanku muné muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bul won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax bur won ak man bing ko koy jox niwo ko sax bur won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxin ko ko jeppi la wala ada bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wal asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñak bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allaha ila khalila suratu nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñu wote ak jaamu yalla mu na muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ ñakaay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla mu na muni même buñ mënta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré malgré ñak pexé rek ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñu laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek mënu ko ñàkk bañ a joxe ndax bu ko joxewul waa daayira bi yóbbu ko waaye jox ko joxewu ko ngir yàlla joxewu ko ngir yàlla de day rus rek waa daayira bi ni diw lu tax joxewut diw lu ko tey joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne acci ci daayira bi mu naa mu ni malgré bu aji laaj ji jóge taxaw ni ay ca waay lu waay man ci daara yi sin drahman mbàkke ja mu ni del xool rek boo sànnee sa bët léegi nga gis ngistalkat yi léegi nga xàmmee leen ci seen biir ñépp danañ joxe ñi làmb poos di kot-koti di lemmar ci bu doon ni poos bi ab junnee fa ne ak ñaari téeméer aku téeméer aku ñaar fukk aku fukk aku juróom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juróom wo isa khamu ila salati khamu kusala weesu na fi junni bi weesu fi ñaar téeméer yi weesu na fi téeméer bi weesu na fi ñaar fukk yi weesu na fi fukk bi dem ba ca juróom wo isa khamu ila salati khamu kusala ca la yam déedéet sun borom ni weesu nañ loolu yuraauna an-nas yuraauna an-nas mu ne saa boo gisee ñu gëdd joxe junni mu naa mu ne danañ ko tàllal ba ñépp seen ko yuraauna an-nas ba ñépp xam ni kii €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yuraauna an-nas sun borom ne na wala yaskuruna allaha ila khalila buñ dee jàng xasida mu naa mu ni man jox leen ma kurus gi donte mokkal na xasida buñ dee jàng alquran mu naa mu ni jox leen ma kurus gi rek moom daal la yaskuruna allaha ila khalila tudd yàlla ak jàng mu naa mu ni tuuti rek tuuti tuuti bu jàngee ñaari jukki rek daal di soppi toogin buy jàng ñaari jukki rek ni baax na buy jàng ñaari jukki rek wala yaskuruna allaha ila khalila kon ahlu ngistal alquran décrire na leen xam leen ni lañuy mel mu bokk nag ci tawat yooyu ñuy tuddee al amradul xulub muy cancer de foie cancer de foie cancer de foie cancer de foie léeg-léegi sëriñ daara yi dañ koy wax di ko faral di jàmbat dina mën de diw bi doom ji nekkee ci daara ji daal daana def bu toogee ñaari weer ñetti weer fukki weer wala at mu ne sax mu yónnee yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 mu ne ah mu ne waaye gis nga ba doom ja demee ba mokkal alquran ba jógee daara ja mu ne ah mu ne lam doon joxe fa la yam keroog ba doom ja gonte la sun borom ni waxoon naa leen ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xam ni waxantewul ak yow weer dañ la dama lay jàngal sa doom fi sabilillahi léeg-léeg nga am adee joo ko yónnee mu naa sa doom nekkatul daara ja nga daal di bàyyi la nga daan yónnee mu ni kon la nga doon yónnee yàlla taxul
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne dariye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkat seen alal diko yonne ca dara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca dara ja ñoña xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa dara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra ko jeway jere jefe yibra ko je wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun courant lola tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal courant musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nangu moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legui meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba défato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi di ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defo toko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplié nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñi tuddé retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci dara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arité yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne dara yi ki nga xamni mom da nga signenté ngum contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté wa sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yaronte sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolek dara man yalla eppuna ni dima bolek dara muni kep xamni jefna ay jefam te jef ye bama ko xole amna kenen ko ci am walu kudul man yalla neena ma baye ko jef je ak ka nga xamni mom lama bolel jef je ma bolelen baye ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kep ko xamni da nga jef yenn jef neena man yalla ma xippi sama beut xol jef je bama ko xole gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muna muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yi ma digal no yépp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran dañun di wane seeni mandarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala yatuuna salaata wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala mënoo fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mu ni lu seeni tànk dana damu ñu doog a jóg ila wa hum kusaala kaay leen ñu defal yàlla mu ni bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa bàyyi ra moom joxe nañ fukki junni de amor penda de ni nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de bay boo mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wutit suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni yibre digen loo joxewul bay moor penda joxewul kon yow doo joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li bay moor joxe ak yibra moo tax nga joxe wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquuna ila wa hum kari'uun te buñ koy joxe ña ngay gañi buñ koy joxe ñi ngi gañi mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaya di joxe ba agsi ci moom suñ borom ne wala yunfiquuna ila wa hum kari'uun mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom lu yoonam ci Bassirou Mbacke xelkom kii moo soof ne loolu lay jëkk wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gañ ñi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayoo jumaa dañuy tabax suñ dëkk lu ci waay man nee na waaji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jéméeral ba ñépp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur ñuri wala yunfiquuna ila wa hum kari'uun buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur ñuri waliyaasu billah seen xol a ngay ñur ñuri waliyaasu billah kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kàllaa bal raana àlaa quluubi maa kaanu yëg si boom nee na bari na ko amee cancer de foie mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foie foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kàlla bal raana àlaa qulubihim maa kaanu yëg si buun ñoom ñoo créé tawati cancer de foie bi leen dal ñoom ñoo ko créé kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léeg nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy dab rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waaji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waaji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junni ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ni nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni.

te mo la eppele tax na dana russa genné ñaari jooni ba tax mu genné lu bari ngir sa ñaari jooni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu genné lu tol ñaari jooni ya mu ne ah kay yow li nga def baxna mom kay mo ngestal way yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen mu ne waye nak man xol bi lay sedd xol bi suma yere xol bi gis ni amna ko mako bokk rek ma bayelo man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci ko wara jox bu kenn xam mu na mu ne bu la nexé joxe ko ba ñepp seen waye bima yere sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe mu na mu ni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yona nabi sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni deg na ci sama nop yona nabi alayhi salatu wasalam muni inna awwalan nas yuqda yawm alqiyamati alayhi rajulun astudhida fa'ati bihi fa'arrafuhu ni'matuhu aw kama khala adis bu gudde la ngeen balna ma xawase touti muni mom yaronte ali sallallahu alaihi wasallam ci adis bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni ngeel benuk ñi ñi jëk atta yawmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yawmal khiyam man nga xni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yawmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yawmal khiyam mune ke muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabarak wa taala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu teranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yekati batum sun borom tabarak wa taala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxon xewal gi mala joxon muy xewalu katan ana loma ci defal yene jambi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxon daana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiyal hulya subak ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ya sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggone nit ñi ni diw gëriye la diw jambar la mu ne lool rek nga beggone nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggone rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriye la diw ko am fit la mu na mu ni nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta neena bu noppé ci jam yoñu nga xamni ñoo doon jaat yoonu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye ñu xam xam bima leen joxoon lu ngeen ma ci defal ene nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew

du Australie, du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxal yow Yalla. Suñu borom ne ko kasabta waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mu na mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ñu médiatiser la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma, kasabta, waxoo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta, waxoo dëgg. Daara ja taxuma woon. Daara ja taxuma woon. Xam nga lu taxona, mu naa mu ne lii feesal sa poos dong. Lolé nga don fessalé sa poste boko gisutul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man limay jangalé lepp ak ñi nga xamné jangal na leen ci xam xam mune ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp né nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ña fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day dal di taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawnu safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam bek sëriñ daara bek ahlu ngistal ñom dal bam noppé ci ñom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal wa jo xamni yalla joxnako xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla joxnako ko bam yeg ni yalla joxnako wërseug wërseug wu dul wërseugu jinne rek yalla joxnako ko sun borom ni ko tabaaraku ta'ala wa yow wërseug wama la joxon ci adina ta daq liggey gaay taxut won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug mala joxon ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug mala joxon nga xamné wërseug wudul wërseugu jinné joxna la ko wa légui fama amilta fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ni ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mëni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn benn buntu benn barab bo xamni bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lu ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lu ñu daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lu ñu fayal na len quran amul alal ji ma joxon muna mu ni fa nga gënon na bëgg ko ko fa dépassé fa la ko dépassé te bama ko fay dépassé ya tax kat ne suñ borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni jiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe
yalla neena lool rek taxone nga don dépassé bëggu ñu ni wajé tabé rek muna mo ne fa xad xi la gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa xad xi la da nga bëggoon ñu ni ya tabé muna mo ne gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawad da nga bëggoon gaay ni way diwa tabé bay muna mo ne gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbok yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadra allah wala asman yalla nañ ci yalla mussal biñu def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp liñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal de ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincere lu muy defati yalla tax masna yir ben tire ba gis ci mu wax lu mel nonu muy nit dana ngistal di ngistal ba far rek yalla xey dimbele ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé deugut da jafé waye gis nga deug limuy jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax Seigne Mustapha Fall mbar bu Cheikh Mohamedou Moud Aminata Fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yom na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yom na waye nak jëf deug mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram fessel da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alquran bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fekk mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy té li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex génn ci mbéd mi xex mi dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way bala nga balé buntu keur bi kay nak barel bir keur gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa keur mesu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lek bu sour bu rër joté ñolay koy taajal té mëso lañ joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax Seigne Modou Mustapha Fall momi ni wax deug yomb na waye jeuf deug jafé maniko wax deug yomb na waye jeuf deug mo jafé jeuf deug mo jafé Cheikhoun Bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya ladal aqyas iqa'u qurbati li qasdi nash lu simple ñena deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nas nit ñi tax li qasdi nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla gum def dépassé alalam mo xam nafila guddila mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasdi nas nit ñi do nga la ci jublu tan nañ yalla mussel ci lolu li qasdi nas yalla nañ ci yalla mussel muni iqa'u qurbi waye nak li qasdi nas aw iqa'u qurbati li qasdi nas haqiqatu riya ladal akiyasi iqa'u qurbati li qasdi nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasdi nas waaw dang koy gis
ben way bo xam day tok ba yag muni waw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni suñ koñ ba suñ quartier ba par ci par là ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxé ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit critiquer lu jaarul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra am minkum munkaran falyuqayr bi yaddi lolou mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxone nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxone yalla dencal na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencal na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dox ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci hadith ba xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindi bu rafet bi awma ci soxla jekal ba andak jek yanu wa jekku di dem ba xam yalla neena awma soxla ci sa tar bobu awma ci soxla inna allaha la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf kuko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añaané sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentima lolou de lolou nit ñe koy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla mune xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou la yent yalla ibrahim daan ñaan yalla mune amuni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jaamu yalla nuna muy wirdiya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp bolé nako djibbal yalla lillahi rabbil alamin lu jaxela motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum ndax bi ngeene inna salati xéti jaamu yalla yépp duguna ci bi nga néwon nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duguna ci yalla ma nga lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax nan
خائدة النجاة في الآخرة ثلاثة أشياء علماء الحقيقة نينا نيو لواو موت يوم الخيام بو فكي موت يوم الخيام أمنا اللواء بو فكي أمنا اللواء منا نياتي اللواء لا كي نياتي واصلة كم نيما لين كو ياغا واخه نياتي اللواء لا لواو موت يوم الخيام ديم أدنا منا من بو فكي أمنا نياتي اللواء رك لا ñine waaw ñetti loi yi lan la ñune al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lu mu doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bi ngoy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mutti yowmal khiyam wala ma wa haqiqa ni ni ñetti loi yoy rek ay musul doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar min fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'ul ilmu bidoni amal wala al amal bidoni al ikhlas wallahi akano wax deug fala al ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mën ta nek dañ ko faral di netti ñen ñi dañ ni al khalima jahata kala moko mom la dalon ñen ñi ni dédé señ bay jaxata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur señ bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa buy beus ba ak ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy mu dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lool la jott da jott ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus serigne ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te serigne bi rus nako ni ak taba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek dal di beus señ bi ñuut rek mu gëna beus bimu aksi waté wénen yoon beus rek tab gëni puff dal di toj dérat ja soti tayli bi ba ndaw señ bi jox tok di joy mom tayli bi mi defé ni gañ gi mu gañ señ bi ci tabam gi moy joy lo señ bi woko mu ñew ni ko dédét wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna muniko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidunil ilmi fala ibada jamu yalla meunta am njariñ muna mu ne te tego ko ci ak xam fala ibada bidonil ilmi jamu yalla meunta am njariñ meunta def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddi ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nit fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw yu reuy waliw bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy medite digam ak boromam mom waliw bi jaam ko to yalla bi mom japp na ci ndox mu seddi mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat
iblis joge fele ngir diko yakal si waye bu ñewé ba jukko rek borom xam xam bi ni xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tit dal di daw yak tubayam di foroxal di dem wallu bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nago lélé mu dilu ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi ne xar xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay dama bëgg ñu waxtaan waaw mu ñu yow señ ablay yow big wali bi lay waxal yow big da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab wali bi ni ko sallaw rew ma la sax mu ne gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joggé fele ñew bëgg la yakal li nga don def mu ne waaw mu ne ko waye bu la jubé waji bu xarané rek musam pexelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax mune wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi doni amal xam xam bu borom jëfé wul amul njariñ tok ci bas bi waraté jox loxo jigen bi lu soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jëfé wul xam xam dong xam xam nga jëfé wul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfé wul xam xam da nga jëfé wul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day mand ñu naan dede new lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la lu haram la señ bi def na lu haram rek def na lu haram rek nak aw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwéri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beut yi dong la couleur bam nu ron mew waye sangara dong lay nan bu noor won sangara do jayi jayi ci mbedd mi wala muy badjantu seen nit ki ñew mu nan yalla ngi ñew sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selal muna muni du def effet du am ben effet sa dig ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sahir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba an mansur wal amal bila ikhlas aba an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nepp ñun la dajale wat ko ning koy tele ning koy ñaka mané muna muni jëf bi selul non la mel mono def bi sel nit non la mel ngena def ju selu non la mel ngeen balma mbok yi nga xamni mbok yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu mayma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolu sahir bi wax neena def bu selul
mu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolu tax ali sallatu wasalam waxon hadithum bu daw yaram bobu yanantu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annas kulluhum hulka ila alimun wal alimun kulluhum hulka ila alamilun wal amilun kulluhum hulka ila almukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim mo depo ay alquran bi sun borom wax ni wal asr innal insana lafi qusr illa allatheena amanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit annas kulluhum hulka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asr innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ yonentini annas kulluhum hulka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jëfé seen xam xam mun borom xam xam yi jëfé seen xam xam perte nañu mun bam dess ña sellal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña muni waaw muni borom xam xam yoyu ñu sété ni ñom perte guñ muna muni ñomit perte nañ ñi ni dir way muna bam dess ni ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja muni doom adama yépp perte bam dess nak worom xam xam ya xam li yalla wax worom xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu muni bam dess ñatay jëfé la yalla wax muni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal muni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal muna muni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gestu de buñu gestu rek barasté ko daanu ci biir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci biir kon buñu gessu mukk lolla yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep perte nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jafé ak jafé ak jafé motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax waxna ci ben hadith neena anal ikhlasa sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekerela bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jamb ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekerela bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bum sop diko ko jox jamb yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jamb bimu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jet ki mit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom talib baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatu la fett sufi bi daldi doga japp jitt ji genné ko tek fe talib bimu andal ne ko wa waye lor nga sa bop yow yang koy xett li mudi la lor ali nga bayyi ko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lim am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla anqa wadi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas
الاخلاص موي سر بين الله وبين العباده موي جامبي لي موي ديف ديغم اك بوروم رك لا يونو كين نيكو سي ديغم اك بوروم رك لا مو ديف كو غير يالا رك دونتي نك من نكو ديف علانيان كو سين غيس كو كو خول سين كو واي بوم تخ غاني داي غيستال دي bul gis muk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu mako wax rek yalla natuna ma ci 6 mois munatuma julli guddi 6 mois munatuma jaamu yalla dara 6 mois lamako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong lako wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong ani mo ngistal kat bi neena yalla natuna ma ci finir ma ci 6 mois munatuma jaamu yalla guddi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa man nga wax nak ni melo yi ko ko amé ngistal kat nga rek nga ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min dabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci lende mu wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci lende mu wax set sayyidina abubakar sadiq neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonentam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran di ñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandargay nafiq wal iyas billah mo tax sun bu wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif muni wa ñom dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yaw juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yaw mo serigne daara yi kenn da leen mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wër wu ne nga fayal ko facture han ñoom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñoom ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam mistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nupi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante nga gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi ni ko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi ni ko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg defar ya leen di fukkel
da gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm ni ko du fi amé du fi amé musse ngistal ak madame ngistal borom kërëm ni ko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madame ragal yalla musse bëgg lu bax ak madame bëgg lu bax mune ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu bax ak madame bëgg lu bax sun borom néna ñoomi dañuy solidarité madame bëgg lu bax day ñëw ci musse bëgg lu bax ah diw de xamna néma gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayiko fa dem fenen wërna mëni xamna da yor lu matut xamna boko mënana dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madame musse bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnaam wala joxal mako ko ah mak mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom bé nima ko gisé day mom da melni xamna dal kulen dimbalé won dé dana bax waw madame bëgg lu bax moy wax musse bëgg lu bax lolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu bax gis ko ñew netliko musse bëgg lu bax wala bok madame la yalla wërsegal musse bëgg lu bax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo len xëccëlon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yamuy paan quartier ba quartier bo ci bo len dimbalé won ci ab rebina de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu bax ak madame bëgg lu bax ngok ñom fo len fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar challenge am dedet way qimuna salata way yutu sakata fo len fek ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla way qimuna salata way yutu sakata sun baram ni yoy gay way yutu anallahi wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gem ñom rek lañu top seen ndigal way yutu anallahi wa rasul sun borom ni deglul ñooñu bu ëlëgë yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaiika yarhamuhumullah innallaha hasisun akim yowmal xiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ne te luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon monsieur nafiq ak madame nafiq musse ngistal ak madame ngistal musse ragal yalla ak madame ragal yalla musse beug lu bax ak madame beug lu bax ni lañuy dimbalante alcorane dinako misal alcorane dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy coaliser de dañuy coaliser dañuy coaliser ay soxna so xamni sa borom keur yalla dako wërsegal bu neppi xeer ko ci lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit te bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëkke li ngeen tuddé xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddé ya koy jëkke def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy basere du luñuy filmé suko bëggé def bu roxé ci ambulé bi nga ni ko dédé du ci dal madame ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngenté la ci ciet gëla ci taccu leen mourir la bu musse ngistal di basere mo koy filmé senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal
ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadar allah wala saman la qadar allah wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale wi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñoo ngi ci suñu djuroom ñettal bi tomb buma djumul parce que dafé kon xamna rek ah ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jef jissakum la khairu jissa ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngi and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustapha mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokkel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñi diko sam seen kemtu lay katan yalla yalla taxawulen te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni dom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak dara ji rek di ñot ñote ak mom yalla yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillahi tabaarak wa ta'ala yalla yalla samal ñu suñu jëf ba du maxé du reer du rap yalla na yalla sam seeni jëf ba du maxé du reer du rap wax joju ma ngi ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxé du reer du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma bindima li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxé du reer du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxé du reer du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ma benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

mat wala ay xarit mat wala ab jar legi ñu dem ba mëna am ay alimo dem ba mëna am ay kayit evolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo way and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la nitu alquran wara melawo mom alquran ni ni la ni ah kay non la ci mbara bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diina alquranul karim nabi bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko hun la in tamatil ins wal jinn alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep buñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yep boole seen katan yep boole seen taxe yep boole seen coalition yep ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamni muniko xana nit ak jinni nga xamni dama leena bind ngir ñu jamu uma khalaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñu leen moy nit ak jinni buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mën mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la ana suñu nga asaf ko moy nga jindiko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu japp alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñi dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal mune misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wu ñuy lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi na ko dom adama ci alquran waya fa aba faaba aksaru nnas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waye nak min nit li upp ci ñom dañu lank ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu lay degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréen neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni man bi yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey sét lako arasé rek mënu ngu ko lako arasé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wërtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak jullit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na mi ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñettu jaar way ma tax ñu alquran dafa wacc ci ñetti xéeti waccu ñu jëk mooy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xawa ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccu ñaarelam waccu ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ñetti xéeti waccu yoy la alquran wacc alquran bi ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu gaaw wax ko lo gaaw mu wax sallallahu alaihi wasallam non la meloon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bu jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter

0: sun borom ni ko dedet la tuharij bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu dedet bul defat rek lu jimi wax nga repete gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sedd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jam'ahu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sedd bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jimi masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko luko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme iji bo gisé biñu jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara luko waral moy bi muy doga tambali di jang sari gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokat muk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi andak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal bakara lo rek la djublu way comme nexon tay boy jangale nga tambale bakara jëm nasi li nga xamni bo don jang kamil bi bak na ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci saaru gatt yi légui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sefando juroomi isib ñir bu ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran te diko xol ñu ngi koy défé ci bu ñu nafil la diko daga tagando par juroomi isib par fukki isib par ñenti isib par ñetti isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ni day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitna la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni di nga ci man di waré akay yete eul kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppi na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate bu nuppi rek legi yewen nga repete motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xol bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemum gi ñi tuddé xaswa moy geleem gi wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw gis wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alaihi wasallam bu minegul waccu alquran bu alquran masan di wacci day gaaw soonu ndax bo minegul bisayu waccu alquran ba bin ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax buñ ko laaje ni ko yalla yoni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama ma gis ko ni mu wax may deg bu noppé ma daal di wax limu waxon benen bi ci dess nak day ñu rek melni benn jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg ñu def kalang nga xamni bu doon nitu kessa day ñu mu ne bu ne kacce rek ma daal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñu rek boone ba mu ne ba boone si mu ne si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal sa bede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dan niko waxal mo len mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat niko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek soko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi cipp fuñ dajé nañu ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab ñu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ngeen dajé ki dina nek intellectuel ci alquran ni jité lu fa man di xew nako jité ni ngeen ko tax ci sen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ni jité alquran wacc bayiko ci borom bi jige ni mako waxe umul kitab ni lawul mahfuz jige lawul mahfuz ni baytul hisab moy asman fi ci yutim jige fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzil min rabbil alamin alquran ni ngeen di wax diko ngawt ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla no wacce alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mun lutax nak moy dama beug mu nek lo xamni bi nga ci meuna ye nit ñi waral len ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram ji yuur gi bakkar bu mënal jinati wanas mu ngi ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sad am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom babu ci wajalla bin ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam faswi la mi ngay wacce sa niwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek naan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo koy wax dang ko naan bar ndax wacce nga sa niwa ba tolo ak niwa xarmi nek nonu buré faswi boko nek kay du ñew dang ko naan kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwa bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwa bo xamni bu wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muk alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwaya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn mas'uliyet di ab julit na la wër ni sa julit wëru ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basin ni mara donte jango basin ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat watara la ci alquran sun borom ni waynahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkonte nak yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yak mum yow sa xet yak sa xet mu tel yam fa kon do am gravité waye gravité bi moy buñ ko né yaako mom yaak saw xéet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina leen ko lajat yaak saw xéet boba la mas'uliyé duggu boba la responsabilité duggu yow mu nek ci bureau taal sa climatiseur yor sa bic bi seigne lula neex am nga mas'uliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina né nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën gën bi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawm al-qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ngeen di jang al-qur'anul karim muy al-qur'an yawm al-qiyam sun borom dakoy sop jëm muy ñaadam dafa sun borom ñu sun borom muy labbayk muy ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang gudde beccëk dama bëgg nga timma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawm al-qiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahlul qur'an ahlul la khasatuhu ahlu alquran ahlu allah qasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla birub ken ken biruko ni way bu fekkone yalla de dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlu alquran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi siti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena ان القلوب تشدد كما يشدد العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاوها فخالت تلاوه القران والذكر الموت عليه الصلاه والسلام نيم ديف عليه الصلاه والسلام دافني ا ما نلي دي دنگ دي دوم ادم بن جده دا جده وعلى فطره فطره موي لان موي خول بو يام خول بو خام يالا من الاول الى الاخر mun waye na xol bobu judd wala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal muy am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñoom bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla niko dundé noon ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla muné xol bobu dand ba tilim ba melni wéñ bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatte dé moy likoy ñawal mune buñ jëlé xacc momu yalla jox nañu ñaari xacc yo xani buñ ci dé xacc xol néna xol dana dem ba mel nit bamuy doga judd ci xam yalla ñune ko ñaari xacc yo yalla mune moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu féké nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu féké nit dé du juk ci xélam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngëmum yéssal wooru bopam nan ay way dim di ndey abit la mom day yendo wor di xaraane nafi la sallallahu alaihi wasallam ni waaw mom mun def ak de ndax dañay fatlikou de ni na mom nak mom xelam du dem ci de mun accam koku du waja accam koku du waja ni na du tak sadd allahu akbar subhanallahi la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu mun kon nak koku du waja waja deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de wala moy xatch xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñu gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran mina muni ma'a safaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectuel alquran intellectuel alquran neena sa bu voyage ñikoy accompagner moy malaika yi ñikoy accompagner moy malaika yi alma'iru bilquran ma'a safarati alkiram albarara alquran waxnako sun borom neena ci alquran bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyager neena malaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi ni alquranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution bo xamni mo leen di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonou koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution ñu di leen tuddé constitutionnaliste nga xamni bu benn warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ni ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñam ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé biñ ci spécialisté biñ ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tudde al mufassirun moy ñi nga xamni ñoom ñoo firi tereb yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi al qur'an moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni ni firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imam shuuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bo nga xamni mum la imam mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni taxi bi li lañ ci djublu ñi ni li la ci djublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn wali ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamne ño jang alquran daf ci am ño xamne dañ leen tudde ay walli nga xamne duñ ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tudde wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoon ño xamni am na luñu tudde al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ño jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te deug genn la de naka ñu mufassirone yi ñoom buñu accès ci alquran ñoom ñep ku ci ne buñu accès ci araf yi ñoy lu ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñ ci accès Allahu ahlam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci kha bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la dañ wax rek ni Allahu ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci walu ñoo xamni kiñ ci gëna jëgë moy señ Touba mom bimu accès ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguer yalla ci bopam momo décortiguer alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguer mu ne daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yentu yalla muhammad la ko wacce won waye yow señ Touba donu lo na la ko awrastukal kitaba neena lam gi mu ne ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow señ Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni kitay yow señ Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok mu malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguer firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow señ Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu señ Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati abtuni alquran araf wu nek dafa am bir bir boba am benen bir boba am benen bir damay juroom ñaari bir damay juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni do nga lañ xam am ñu xamne xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xam ni xamuñu ta dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lén ci mufassiro ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug lu ci sun borom djublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisu ko mu am ci lettre yo xamni yalla décortiwugo da ko bayyi nonu rek mu fasirone buñ ci accès ni Allahu ahlam bi muradihi, Allahu ahlam bi muradihi. Waye nak bokut ak sunu constitution yi nga xamni simple ala boore dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo nepp nak ñu proposé ñuko ni force force dañ koy dund force force constitution bi al qur'an yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa al qur'an yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom al qur'an ñuko mbolam constitution yeb constitution bi do nga mo ci direct inna hasa al qur'an yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax al qur'an mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala sedele jam ni ci juromi tombe wala jurom ben muni jurom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tombe wala jurom ben article ini yo xnan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena jurom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gem ku nara taxé ko ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil muttaqin kon ben ngo huddan lil muttaqin al muttaqun dong la alquran man orienter ba ni len yalla mi ngi di sétani ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk waye nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reey reey fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te den julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pomme ala ngay wit mandarine waxtu tisbar gat mina mune tegal peñe bi te den julli ci tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci isin bi isin bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy lima rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisee sa moromam jamulot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla lima rasakhna min fi khul lima rasakhna min fi khul li nga am mu ñu mu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni caisse daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam ñun fiqoon waxon na ci waxtaan wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone barki dem diko jema ñurele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni li ñu récolter ci ab khalis kenn xamul ñu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ñi ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam li ñu recevoir ci alal kenn xamul ñu toll ba nit nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bi ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi señ di ñom di ñal waani daaru seen jiw di récupérer ay caisse daayere yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim geey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangale len alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu mu for force na qadim gi da ngay melni daara seen djiw wala bima rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromel article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm se ngëm yalla yalla nang na ko moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentu yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentu yalla muhammad calen dedet juromel nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yentu yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bis penc mom dañu lo gudd fan acca dundal ñet juni at mu ñu bitay bis penc dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meuna def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim kuko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaika ala hubban min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ngib deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoni ñoy nek ci deug ak ngib te ñoni dong ñoni na ra tax ëlëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ule buñ am ci alquran bu fekke ni jëm ni ko asime gëm dañu taxaw defandar alquran ak ñu wa alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alaihi wasallam da wax xetam ni len abisiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi ñu ngi sallallahu alaihi wasallam neena yeen sama xéet yi mune amu ñu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax mune amu ni ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialka la amé ñaari buum ñaari wet mune genn wet gi mu ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am faxela dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokk nak bi ñu nekk alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nekk day deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dessna benen monde bo xamni amul fu muy terminer dessna benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier passe bi rek premier partie bi ni lu yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga nek bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ko nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h be maté 5h be maté marché bu nga defa nam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ñay dal di ko mëna terlo mu nek sa tiranga nga tabax say airplus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balay non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yaxo yetto yaxaso du yag ba nga ay airplus 4 senegal bu fekene yetto yaxaso du yag mukk ba nga am 4-4 bo dawal air senegal mu nak monde balay non la bu fekene yetto yaxaso bo deme do fa fek dara bo yettu yaxaso neena monde bo bo deme do fa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo demé fekk fa dara bo demé fekk fa dara sun borom nak néna suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sob ma sob leen ma fa alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral len sen bakkan jaral len sen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leena def ñu nek gardien de la constitution al qur'an al karim ni président nekke gardien de la constitution au senegal ñu ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ñi gardien de la constitution al qur'an al karim suma arsnal kitab al lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina walla sunu baram wax ñoom moy ñi nga xamni bo laale alquran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawa sunu ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara'a alquran sum ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asamahu allah alayhi salatu wassalam salam sam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow jonnati bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yaw lila yalla jox mo gëm lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawon ñu ko di xol keneen defé ni koka la ko yalla jox mo gëm li nga yéré neena ak ko mëna doon yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reeyal alquran ak rifasun barab ak rifasun barab yaw nga yar alquran bu nepp wañ ñu ko di ñé keneen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor tira ngay dina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu rek waxna ko bir ci jëm ni len li ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni seigne nako wutuntu dama nan yaq de dara la koy tuddé yaq de dara ak ñu rafet wallahi ak luñ ko rafetal nañ xol mujj rek li ma mëna wadé moy modernisation bi ñu wax wallahi al hasim bu fi amé do to fi gis goné ko mokal alquran mom lool mëna ko wat goné ko wat alquran doto ko gis de xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fa contene ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fa contene day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay Seigne Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mo dimi sa dara ah sun xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser sa dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xamni dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñi yene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu nang liñ wax dañu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaliss bo jekk sacc ko bu fekké ni xam nga ni boko saccé kenn dula japp non liñ ñu jangal de manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droite waye lepp rek muddi moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lool moy seen xaya ci jang wotu na constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah na la wërlé ñaat dërëmi jambur boko lekké té nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran yëneent bi ñu dëgë ram mu ëlëk yow mën xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la dakkar ma alquran néna du yëneent du malaak xolal yëneent ak malaak ñu gëna jëgé yalla néna li ñi mëna ram alquran leen dakkar mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغنى من رم جانب سويكو اللغ يوم الخيام دو ملاك دو ينمت دو الليو كموتين يوم يريك القرآن دقر مؤلغ يوم الخيام وعن القرآن وخي الله تنين انجدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملاك جانب يالله ينمت جانب يالله والليو جانب يالله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéetu jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala hu masna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi ñu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégela ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matière bi ni rek ngay jang ni tir bi ni rek mbolé nit ñi def dima ko jamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax du tok ni yalla mëna bind ni ñoom ñu wax nuko ba mu tan ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atul quran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tekkanil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox mu gem lim daan jox santkat yalla yi te xam nga santkat yalla yi sun borom neena layin sakartum la si danakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mu jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari isit mo xam robo mo xam sumul mo xam jang alquran bu nuppi rek fa téré bi tek né té néna ñono dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitté nga diko jang guddeg beccëg so jangé tek ba nopp lo jangat tek té do ñaan yalla dara néna yalla dana la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitwe jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ñu wax ji lu bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax ji lu bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jégué yalla di bëkk ni sun borom moko jëk wax ji lu bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tiawlu maggu ñooñu ñu la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupp nak wax ni wax ji ne bëgg wax ci barke yalla te arabiy dañ wax ni al barakatu lil mutabarikin al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisee sunu soxna yi barke yomb leen bu dikon nit yalla dina ñu ñu may leen ndox ñu ngi ko ndox mu naan ba nuppi soxna sa naan deswa do wolé lu rek ñukay ëmb walli mu fay ëmb walli legui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël ni kep ba kep bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako musal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna soxam yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wani ko ñew niko ma jéggal ma dé waaye yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw soxna ci dal di jup dem ni kon na far rek doylo yalla yalla dogal soxna soso mu tok bokk yor yor ben bis mu genn keureum di setti ben xaritam xam ngeen bi ki alle yi day am pinch mu setti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ca tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye ñu ñuru ko xaw ñito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall keur xaritam bobu waxtaan bo waxtaanam jeex muy delu keureum rombat ko fa ak ngalaw lu bare yi mu ñu dal ni ko waaw ku baax ki ndax dama dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngalaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baaxuma nek ci kër mu ko ay dama lay dimbali rek ndax ngalaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen balé aw wañ ñu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba tax mu dal ci tudd mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dan ni ko yow lo bëgg man ko man de bu dé téranga rek amna ko man dal lén rek moy sama borom kër bi dal yag nañ ci ñu dom ko xal dal di jël aw ko ni nga xosi xosi jox ko ko jëmbal naan mu jëmb naan
1: digëlum ci muntaqa ma ak khalifa sallallahu alayhi wa sallam
0: dal dogalé mu am dom ba dom bi tambalé mëna dox bu bo dom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ñu ñu ñu mom waccé dom ji ni ko déma sama am ñaanal la mu ko ku jur ki ni ah xana man addede non muntam na mako jurdi mu dal di duggu ci am ruqam kabar julli ñaara ka waaw sun borom ki dama yirna sa mangasi yep gisuma fi domam ba taxon mané ko do am dom sun borom nako kan mo la wax ni mangasi yima la wonon dong la am ci mangasi amna yeneen yima la won amna yeneen mangasi yima la won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarrikina bo de jang alquran wane ni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxi dindi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salallahu alayhi wasallam ndax sun borom rabbistu jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbistu jalla jang na suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonanti fi jitu won ñu ñom ibrahim ñom Nuh, ñom Musa, ñom Isa, ñom ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabor waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa ay way ndaw xedu nara texe xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom euleuk xedu nara texe ngok ndekete boba moy xetu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yamsilu alayhim hasa del waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa dan ni tu texe ñel na xed wi nga xamni euleuk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji euleuk ñoni ño nara texe deug deug texe tuba li ajwa fi ta'milu hasa del waxat ni tuba li al sinnati yantiqu bihadha tara taxagnalna xéet ba nga xamni sinu lamiñ ño nara répété baat yi yalla di wax mi alquranul karim rabbi sitwa jalla wa taqsal allah salam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yagnu yent dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feugge ab dinn fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñinga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéene ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amama ci téré ñaaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax daf ni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati nena kalamun qadiman la yumallu samahu nena waxi aju jek jidi sun borom ni alquran la yumallu samahu aju deglu ji te am xal da xam lu alquran aju deglu ji te xam lan moy alquran muni koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muni ko lutax muni tanasah an qawli ma fihlu alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara lu ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawli ma fihlu muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangoray kibru moy ruy jangoray ruy alquran da koy faj jangoray xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangoray ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati suma rere wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagu bet nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagu bet ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah asa wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qatt neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu ta ginnu malaakati yow sun borom jang alquran karim da xam ni bu kérogué sun borom bi so jall bu fekente ni dom adamay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon ba buñu nanul dé ñi di xurs ci seen ñakku bakkar am ñu xam ni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalab leen ci seen gemmi bu kérogué dom adamay dañu daw songu yonent bu nek yonent buñ songu niko kay wax ci yalla mu atenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñ songé yonent yalla adam ali salam adam ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam mané bu laal garab ga mu sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu daldi daw songu yonent yalla musa ali salam musani hi man dama ñu meram ci yalla nan ko dara da ngeen fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé bakam boowé ma rayon xamu nak yalla bal na ma ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw songu ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñu meram ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé dama ko ñu ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu nak yalla jappé dama ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw songu yont yalla no ni man dama ñu meram ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kéro basum borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardi min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy mo rayon dama xam ni ma yalla du atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci ci yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mom mu jëw gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñen ñi dañ ci man kay ñu ma dem ci sun borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la ñen ñi ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yalla ci yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu nak soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day daldi def rep ñaari beti mom daldi sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi jéssu daldi ummati yalla sama xébi mune bis bobé nga xamni ni ci la yalla wara atta jamni bala atta jamni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp dekk ko da nañu degg sun borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko degg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam sun borom bu batu wuru sun bobule neena bu kérogé dom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba sun sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhirah minal karb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru mi dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ah kay doom adam ya ngi ñu di gannaawal alquran danaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lenni am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel ni ubbuku nga daan ni tias ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba nit ko mool yer man non la ko gisé jël sa doom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy señ daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ne ko pan ñet yit ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni domam ndeysan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeydul sax mu ne ko acca kay jang metti ñu ko pan ñet jang lo jiko metti waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñi doom la ñu ci daara ji mën leen alquran wuyu tojud la ana lu koy na mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yon la ko massa gis do nga benena ci daara ji ba jang ba wacc ben yon la ko massa gis ndayam dal mo fi dan faral di ñu bu wacce ben yon rek mu nonu ma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew tagat señ touba lañ ko tudde de maniko ay waji ten ko fe baye mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam mu dede fi nek ni magal na te xamna ni suma ko baye bo ene jodutuma ko meñu yobbu ndax adin ni adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentilo ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentil

mu daal dem defari kayitam ba yobbi ci rew wésul aéroport Dakar kay ni lañ japp fañere ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga ca Dakar du jaay fuk jaay aéroport Dakar gi wésu ko señ Touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlud ma yjurul bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëlëk mugalu mbammel dong na lay jural mugalu mbammel rek wastakhlud bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mugalu mbammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis penc ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara سيدنا امام البخاري نينا في حديث بيانت بي صلى الله عليه وسلم نينا العلم قبل الخول والعمل العلم قبل الخول والعمل خم خم موي جيتو واخ بالا nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jef bala nga jef xamal ba nopi lol na ku jangul do ko man lol ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jarna dara jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école noy seen école arab yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu dakhala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du domi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do domi dara amna ño xamni mom def nañ discours négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako xawon comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ño xamni bokku ñu ñom amna ci kuma deg mu nan deug daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te kene jimbu len rew yoyé ngay comparer ak suñu yoss rew yoyé fi ci senegal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mësu ñoo jaar ci jing mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen rew yoyé te jëmu ñu len senegal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëmu ñu len kon diis yi nga xamni indi na jeng lutax ñu jeng leen manki de moye rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alcorane ba wacci fen jeng leen te ñoña moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoña am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko deg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye ay di buri sala kon discours yoy ñu ko bayyi buñ ñu comparer ñu bokku defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nekk ci sourate an'am te lolu moy li adori deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ñu re seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone

yowma yoy ci alquran sun borom daf koy misal ni bu kéroge bakkan dafa manal morom ja dara bu kéroge da nga gis nit ñi di jaay ak jaay ngi melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yawma yi dal mom la mënatu la di séré mune ka yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon day mbacké fakk nako moy prétuma ci attention kon né mbacké fakk nako señ touba diko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax naan yawma nadhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacké mune ko xana bu kéroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ci nga defone référence fumako musale musal lafa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kéroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man Seigne Touba dana len doy mune ko sekk mbacké doy nonu sekk mbacké wallahi kérok de ko fa and ak Seigne Touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ku and ak Seigne Touba te Seigne Touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit do gis lola nakari muk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko sopp def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawm alqiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuure ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bes yalla ni la hayi way bama degatiko tuuge way kudul ahmadu rek yalla wax nalako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuuge ahmadu lam yanhuni sajrun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gisee ci kenen nit dana ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa degge ko wax lolou yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bula ne buma joge nga top ci man warna la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxo lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mon te gem ko ndax alquran loolu la wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamono tek cheikh muntaha jamono tek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñako gemon mucci nañ génération yontu yalla Isa ñiko gëmon mucc lañ génération yontu yalla Musa ñiko gëmon mucc lañ génération yontu yalla Muhammad ñiko gëmon mucc lañ nonu ngay gëmé ni génération Seigne Touba ñiko gëmon mucc lañ génération Cheikh Modou Moustapha Mbacké ñiko gëmon mucc lañ génération Cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci Seyd Alhadji Malick ak ñom Cheikh Ibrahim Niass Al-Qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamne nak topo seen ndigal bayiwo seen téré jotewulen dara ana bok rewmi

0: bok rew mi dong ngeen def waye jotey wulen dara dara dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotey wul ak seigne touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jotey wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblis nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo wo seigne touba bu ko nexé sax man na xeyni seigne touba bindu yalla katchi kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bindu na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo iblis di sanni ay trac mom lañu melni docteur ibrahima salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ni ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax duñu ñepp jang nañ suruf nañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti suruf nañ mi bi yefari di and ak muhammad di sujjot iblis leen sa ay bat di lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ñi deggu wut yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax setat ko bu baax woman ma generation bu ni woman ma rek ñe top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc ah am na njariñ de même bu erreur amé bu muccul sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolou muy feñal ci kaw moone ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mën ta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bo mul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo nan euleuk lutax nga mar yalla dutax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima don wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kérok bima toge ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm te loolu ñi ma koy waxal bari wu de man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mané lolu défi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wessu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tanku cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kérok bimu gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am lañu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax baakay wax yalla taxone baakay wax xamul non sax dina ko gis baak wax sax xamul dina ko gis deug yalla yalla rek taxone ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñu yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci la ko yalla defale tawfiix ji moy musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam. Musa jambu luk njur la won, jambu luk njur la won Musa genn walu alquran. Musa day daggan sante yalla rek wala waxante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non. Musa fekkone ab yonent dana luk njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luk njur. Yonent yep Musa ci gëna luk njur. Yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denc ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekkat ndax febar 40 ans du sekkat ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa ali salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sensé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko doko fi sensé mu ni ko dana ko sensé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sensé buul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sensé ko leete ki wéddi laajal Musa wala nga laaj si Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëw ñu la kay jël fonction da nga nara sensé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank khalo li yarkan li abwab salatini ta us jawais tukhni kulama ini seigne touba ni muk ndax buma ñewé damay sans système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li walax di wax naan bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa ñu kay bo bañe mbëtt bayyi walé fa ñex ma rek nak bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Musa must nang muk laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxyir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko laal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di degg ci wu melni ay julit ñu gëm Musa dal di commencer di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen secrétaire manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen secrétaire leen fa dal ray leen waye suñu borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lu mu def nona la suñu borom mom mo wul ba ci croix yi croix bu nek rek mo wulbeuti ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxone mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndek ñu ray yépp ay nit Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbollem ñi nga xam ni ñu and ak Fir'auna bi asman sété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nit Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal falama tar al jam'ani khala ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni fir'auna yewuna ñu xibar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñi ray ñepp ci wolañ bok Musa ci gayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabbi daldi jité armée bi mom ci bofu légui soldat sax doyotuñ ko ci mbiri moko jité mom Fir'auna ñu dakk Musa diko dakk mo fek geej gi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Musa yi ni Musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone fir'auna ci gayam dana ñu jot inna la mudrikun di nga sayidina musa yaqin bimu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini ma nga and ak yalla ta dana mo won fuma jaar ma nga and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam inna ma rabbi sayadini inna ma rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am
1: ni balde wa
0: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam daf ko wax yu liko musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk musa nga and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd ñu dal di genn sun borom ni wa anjayna musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjay ñen balma wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu daldi musal musa ak kep ko andon ak mom ku bokalon programme rek musal na musa musalale ñu bok ak musa programme wa man ma'ahu ñi nango top ndigalam wa man ma'ahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem wa man ma'ahu ajma'ina legi bi ñoñu mucce nak muni suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference seigne touba ci ñi gëna jégué ci waram xam nga waye mom dong wax ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé alayhi salatu wassalam ngarandu wat tuti musa mom xesso bi gudd la waye mom na ci yam fofu dima ko waxe won bu fekkone yaronte dañ lu ko ñuur dal musa yaronte bi lu ko ñuur la bu ñu délo ci benen yaronte bu ñu wax sayyidina isa alayhi salatu wassalam isa alayhi salam yonentu yalla momit yalla yoniko mu traverser ay birep yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say biñu wax buxtu nasar waye musa nak ki isa alayhi salatu wassalam ku yalla teela defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti birab yi gëna graw ci nit xala nit ko di ngi ko traverser ñetti birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti birab yi birab bu jëk ba moy nit buy gane adina traversement bu danser la mune yalla nang ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gert buy dem al-akhira kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bu critique bi na moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel boma musulut sama bakkan dana ci dess moy wayawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñen ñi ni bis bang may dekkal bisu dekki batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bi waxe li ba nopi biko yonentou yalla ñaané li ba nopi yonentou yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan ma ngi wax Ibrahim Salih docteur Ibrahim Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni Seigne Touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla luko gëndi fen gën ko re amul waye dako dégg ci benn seytane rek benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la dégg nonu Seigne Touba netti ko nak nonu Seigne Touba ko netti li grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu Seigne Touba nga dajel rek nonu Seigne Touba nga dajel motax nit bokoy wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wéx dutax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma wéddi tuuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawl al haqq allati fi yamturu ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de doomi maryama li moy deug qawl al haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu ne da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryama mi la yi ne ngi werante ci naan isa doomi yalla mun xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna nak te deug yalla yo mo sama isa mom ali salatu salam buñ ko yollu ngare bu bëkk ko ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla mussel bisub tam xarit ci lako yalla mussel buñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla mussel ni baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu mu duggu sé mom la yalla soppi xeyna mox ko ci palasam diko yalla soppé bam niro isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray isa ali salam li mo waxal légui ni yeen nit la borom tay fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xamni moy sidat bam niro ak isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi isa ñu ni ko yaay isa dag no bëgg nax rek dal dikoy far ray mom dal dikoy far ray motax ñoom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wékk ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alquran misal ko wa ma qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum rayulen isa salabulen ko lifi nek moy yalla soppi koko bam nuro isa rek ngeen defene isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seug modou tema taxawlo fofu ci ngent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñu ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yepp yalla jeexal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak hakay naam lu meuna nek la lu mëna nekk la, te lu nekk la it nak sax nak lu nekk la correspondé bi mu correspondé dunduk yonante yalla yi mo salam yeb seen histoire correspondé ak bisutam xarit lolu ku def sa xel ci fahalul lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko wérante doko wérante manan lepp mënta bokk dajé ah ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis dëgg wax ko da wañu dara par parlo amul ñariñ mais liñ tuddé tahassub du jur résultat motax amul résultat par parlo du jur résultat far nak da na jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye par parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngeen may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estable nam wara estable su ko defé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi bi fi wessu yépp xeyna bu ñu yalla defalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari ñu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxé cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibé seigne touba yi ñom yalla xamnako yalla xamnako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di mustafa mbay sa moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibé seigne touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga seigne touba rek ko yëngal seen xol du keneen yalla xamnako ku ko yaakar joom nga nongi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatul al li taifatul murid ya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci nima ko waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wel muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudou fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam xam nga dum wax ni mukk cheikh mahmoudou fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defena ni dengel ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudou fadal mbacke la ci jëk rasuwar ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñatt wara dali alquran ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudou fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafasi wu nek dama ko daan magalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko doon wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba suska present sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudou fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccel sax alquran boba saxal nako rek bis bu ne témiri ikhlas témiri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi man nañ ko gisé ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi warabul kaaba ni la amé wallahi ma tattisli yalla namako yalla fayal mom cheikh nodul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé ak cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa la kharwa mom cheikh abou daf may jeuw fuma neeku day wax ni mustafa may baye may ndayam da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamna ko mustafa may baye may ndayam yalla nako fi yalla yagal yalla nako fi yalla yagal te kat difu ko ci par par lo de da wax raison yi mu ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ñi sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa neewon da wax raison yi tax mu def ko di par par lo de kon ñi ngi koy wax jazakallahu khairu jazaa'i jataayam bi yalla na yag kéro bi muy tok khalifa kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limi wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dede def na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 la bobu ma nga feulé ci raay ba daara jang feulé ci raay ba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mahmoudou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nangu nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fekk sus rek muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko cheikh mahmoudou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñewu ci kenn yalla xamna ko xawma ko ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mahmoudou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko diko man de ma ngi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallu gi naan may Seigne Fallu ko baña ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallu goge fofé ca gambu ga kérok loolu lama ci tégal ni man nit maangi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bu nekkul khalifa wër yoy ñu ci tég rek yéena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mahmoudou Fadal maangi tuubal sama borom nak ci netti gi makoy netti lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko léral pour wax pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la yalla nako yalla sam yalla nako yalla ahar yalla ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram gi nga xani mom lako sama wajur dogalon suuf sa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara lum am doynako Cheikh Modou Mbaye Thiam kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nangami jinni xorandom sam ko ci bir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina ken natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ñu jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab sunna waye amul won ba ci ñu mëna yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manalu len ñoñé la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh seigne touba yi gentu ko ñew netti ko seigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domad wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku lako wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa momit min feulef jëm ci mom amul manu te gotol ni meneluma len dara jaamu ji len yalla waye dedet dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé seigne touba radhiyallahu anhu neena wajoju kon du genn lu tol ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid muni wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqh an yatasawwa fi majid radiyallahu ta'ala anhu muni mom seigne touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir mi ngi koy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kull sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jube pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba néna bu féké nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalél ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga doon way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun dem joxone yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lex bi mom waju nito diku jojé wali bi dal di daw dugg ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyo ak moromum wali bi muy siara ci muy jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jall muniko dedet legui lañ tassé ci

bunti bi bam dormam talata legi lañ tassé ci sa bunti bi bam dormam talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci bunti bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla nga jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi sitwa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur khumatuma munawi sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn nako def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw dey janako ray muni tuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garab ak tawhid seigne touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plaasam bañ ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci loolu mom talib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutu zakat salik dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numi julle numi jappe numi woré numi aje makka numi sango farata numi ba xéti farata yi nga xamni mënésu ko ñak xam nga xamni fardul ayn la kenn mënu lako défalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba mën nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënonu julli ba melni julli kaata té andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoru fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li habudu la mukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam dañu wax ni mbollem xeyti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen bal mbollem xeyti jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf ci gën moy gi nga tek ci al kitab wa sunna ginnaw al kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxone daan wax nan wakun arisan ala al ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fi muy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xéeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xam ni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamne da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa
ومن تفقى ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحط لول امام مالك واخ رضي الله تعالى عنه امام مالك نينا كي خاني دا جانغ شريعه با بيك شريعه وايي سما يون تي تصوف ني كوكو موم نكو وورني فاسخ لا بو خامني ني ورس نكو جوبنت ياركو بو فكون يارب الاسلام امنا من وايي كيغا خامني باتاي dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci mune a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top té mata deglu bu waxé ñu def bu téré ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mu ni koku mom mata top comme li Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu mu koku mata top kon nit yalla yi li taxo ñu ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewe wuñu yam ci rek waye dañoo dewe walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom texe nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara texe di ku nara sanku ku nara dem safar ëlëk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom Seigne Touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi la siratal mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yow ki yalla yoni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mune ko dama bëgg nak tekkal bi na gatt lol te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim alayhi salatu wassalam a gis bi neena ben way da ñew ni yow ki yalla yoni man dama bëgg dem ci yalla bëgg nga won ma yoni tektal bi nak bu mu gudd ndax sam xel mën ta japp lu bari na don tektal bo gatt te jappandi sallallahu alayhi wasallam niko ah lolou kay nek amna fi tax man yalla dama yoni may waliyul mursid xam nga lolou lum doona muna mu ne ko neel gëmna yalla te muy deug te nga jup neel gëmna yalla te ngay te muy deug te nga jup neel gëmna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alaihi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoon wi nima la ko sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekente ni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid
rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko mëna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom néna ko fastaqim kama umirta mbara rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopami mom momum adina bi danaka mën nga wax ni mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni cioc ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañata ko ba dafa bëgg doom adama yi am mérite yowmal khiyam buñu xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa ma sallat cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali mo salam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahu wal mursalun ñu ni mu ni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci walli wi muniko waw muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay walliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke walliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni walli yoy ken doot len meuna xamé danaka walli yoy muneko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muneko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine mu nu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñangay jëfé bida ñom ñepp ñangay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ñangay fecc fi jigen ñangay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def lenen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laay bir buñ la joxe radio ba nga laay bir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran ni ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqul linnas kunu ibadan li min dunila walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusul nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batine jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci al kitab wa sunna mun waye difu ko xana nek fa nan leen ko no ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serign so xamni lool lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam ko no ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da camoufler rek da xaw nuurok sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom neena koko jottiuma ak mom dara du sa way de sun borom neena sama way deug sama walli deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi leen kay leen nek sama jam ñu ne ko kon lum leen di wax walakin kunu rabbaniyina kay leen mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñepp nañ bok nek jami yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxnako sama secret
mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibé moy kay leen ñu nek ay jaami yalla di jaamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom andi tek ci wet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geej geek yoyu mani len seigne touba jullem ci geej gi bi muy julli ci geej gi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam nekku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xamni deuguk yalla gañ ni wex tal muni mom de du ko wax ndax lako ci meuna fek xamul lum doon nga gis ko xamni dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na nako def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mu na sun borom li day suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawma won ndax damay lap xawma won lumay don waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi don doxé ci geej gi ne mu ne ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko ma ak yow nañ and dem ci ndand foy kèn duñu indil lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndand foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok du gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni ciep dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu mu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahoud bi acca bismillah kaynu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partager sun diine daf ñoo sante ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñoom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day def duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci la seen karama di feñe ci la seen karama di feñe lol nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol du nango xana waye
xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kaylim ñu jaar ci yoni seigne tu wax nako ci khasidam nga xamul bam neena wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne tu ba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinanila fakhtabir rijala qabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay mo wax lu ñu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jambar ko muni waw muni kay mo wax lu nak ab serigne ni muy mel ni ne ko nu muy mel muni wallahi sima man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jaamu katu yalla lay doon abid lay doon du deñ mukk ci jaamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu necc lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko serigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebe di rek lañu jibar de waye sangara do nga lay non sangara mom sangara rek la sangara mom muñta doon sangara ba yag mu doon mew sebe di lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woonal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sant mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne ma serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbihi du tayam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekke ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccak day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibey nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defena ni bu joxe adiya man natu di nelaw dilli wacce nako koor wacce nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi addiya rek defna lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe addiya waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe addiya de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man cherni ibrahim fatim mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiyé dé waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla dé té mo yoré won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou dé sama bamba néna nak serigne bu ma serigne bu fekkenté ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sédété xol néna bisa ngi ñew mune la sigget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah فنصرة الحب من شيخ الى مريده ولا الى مريده هي المسايا والحلا فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بوتوب يرمنين بي خول لاكو نينا ci la say daraja ji yëkkatiko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew ñu wagn ko di ñew mu gis yéréem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko kay garal bimu ko ko garalé ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya abou yusuf daldi continue dem kërëm lolu ci yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laccto bammel ñum kirak nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom
mu tiit ni xana bo yesidil bistami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yesid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ni daldi wo abo yesid yalla dindi kiray li dox digam ak abo yesid daldi tew ci bammel bi bi abo yesid tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yesid daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nek sa borom man dama la bind dama la mom muniko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor abo yesid ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiyé sun borom niko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeeyal la ci ngërem li ma la gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeeyal bim la liggeeyal ma duggal ko ci sa biir ngërmaana jojile yobbu ko aljana dal ni ci malaaka yi fam len yobbu aljana kon fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula bu fekenteni serign bi dabo nga banexam tamuy serign bu mat serign xam ngeen ni amon nako mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal bëtu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu té lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul li l'islam degul li l'islam waye dama ni wéxal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak werante amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale fawda jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko serigne touba waxé moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nupi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nupi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom la wërni nekul abid kon koko lum la digi yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nupi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne bu ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi it waye yow niko xass ni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko ko motax seigne touba ni bo xasse ñew nak ci seigne bob bané ko aslamtu nafsi ilayka mela wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi niw buñu sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanam seigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne bela war di tanal mune digal ngay def mune tere nga bayyi moone day lolou kuko bañ alquran waxnako alquran neena wama ataakum rasul fa khushu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asadul iqab rasulatu asr sun borom neena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la cepp ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba ana lol de leer na nañ lol leer na nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek nga ni seigne touba mul morom wax nga deug de waye am na lu sayyidina ali waxon de sayyidina ali neena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq
yuradu bihil batil ne lele nga deg way mu wax wax jo xamni wax du deug la muna amul way ay katch dong la ca nam nak yuradu bihil batil xam nga seigne touba mun morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba mun morom wax nga deug way yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi seigne touba mun morom wax nga deug way yang ci chay chay seigne touba mun morom mom deug la waye yow li nga def du deug nga def lu deug de li nga def lu deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sahir bi dani man day bis ni tay jëlna sama haqi serigne tek ko ci sama kaw ak ñaari wajur manam sama serigne la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama ak wajur jall jëlna sama ak serigne tek ci seen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jang na alquran de xamna loolu it waye bo gisee man la sama ak serigne bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am ndariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jam bi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñew mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi do ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla ba ma xam kuy yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xam ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma nan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara bindal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarxiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maram mu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur uqaddimu ustasi ala aqi walidi وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه boron boîte kessé bi kep kula ko don jay 1000 francs sa xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mën ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccho di ko yi ya koy faral di misal ki may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fu ciat japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñu démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk si ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wone su ko def ñi xalé wone su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni
té lañu dal di tambalé bëgga participer ñen ñi naan man sama dom du yalwaan ñi naan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gaynde fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa donga yépp di teud fa lañuy teud da donga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaar lañu ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gono ya dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayda nit ki bu la joxe domam bu nup nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci doon andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci doon andil mané nak lolo taxone yalla yoon yonnante bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bu ñu wax mustafa ali salatu wassalam mune bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat mune liko taxono diku dara lul bu dikke wax len kim tan yalla yatlu alaihim ayatihi mu wax len kim tan yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal li fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko ja ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ñun loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ leen yar buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yëru leen nak ken yëru leen du ñepp nak ba légui am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñu ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñu mag ñi ak suñu mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgg won yalla ak niñ téé won sénégal batay ñu mëna jarino sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yusakihim mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dem ma lank bout kuma lankle man ma lank yatlu alim ayati wa yusakkihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nup ya nga ci allah bu nup nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amon ben xalel xam nga fi dama wax ni gone gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jeexal téré souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ayte dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal téré souf bi bimu fi ñew dafa ñew ak mak
mu bok ci ñalwaani benn bis commerçant bu mag la mi ngi fii ci marché Ocas mu ñëw noonu rek ñuy def di laajtu rek di ankar rek ngóor si ni ko man damay yalwaani ah mu daal dem yónnee ma toonub ceeb def yaakaar na ni ñàkkub ceeb a tax doo ngay di yalwaani loolu la yaakaar xanaa toonub ceeb ma see di la toonub ceeb ba daara yi ma wër fii ba ca des ma jël ko mu woo ma téléphone ne damaa bëggoon gañi bañ a yalwaani ma ne bañ a yalwaani yalwaani ba Samba di ca dem yalwaani añ yalwaani xaalis kay laa dul nangu moom waaye yalwaani añ mu naa ma ne ko gone yi danañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi sëriñam fekk na am na koo xam ne xel kom la nekkoon moom doom a ngi ci waaye saa bu dikkee gis gone yi comme moom jàng na alquran wattu na alquran bu ñëwee di gis njàngum gone yi mu ni kooka bàyyi fi gone yi njàng mi baax na de mu ni mukk moom daal daa yërëm ay goneam da leen di yóbbu moom daal doomam di yalwaan te kenn képp ñett lañ waaye kenn doo nga ci yalwaan mu yóbbu ko doomi sëriñam waaye amuñu fa weer ma bëgg ma leen a delloo sëriñ ma ni ko mukk mayit mukk wayu sakkihim mënta ñàkk nit ki boo ko bëggee dimbale danga ko yar danga ko yar danga ko yar loolu lépp daa nekkoon xeetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu di ko barkeeloo waaye da nga ci gis koo xam ne mën naa dem ba ñëw sax daanaka du am lu ëpp sax ñetti ti bi ceeb wala ñeenti bi ndax kër yi ñu wër fii dong lay doon waaye gone bu ko ci tàmbale rek nga gis complexe bi commencé deñ ci moom xalaat yi muy am ni muy resonné ni muy resonné ni muy resonné kon nag loolu mënta ñàkk ah loolu nag lañu fi bëgg a jëlee ngeen baal ma loolu lañu ñu bëgg a jëlee waaye bis buñ ko fi jëlee wallaahi danañ door suñ loxo ci ëkk danañ door suñ loxo ci ëkk de kon nag nañ bàyyi ñu yar gone yi jàngal leen tarbiya leen xamal leen sëñ Touba day radiallahu taala bu masaan di joxee njabootam muy jàngi te lii may wax nii maa ngi ko jëlee ci koo xam ne kooka kam ko jëlee ca sëñ Touba la ko jëlee mu ne bu masaan di joxee nit muy jàngi day wax ni soo demee na ci ñaar daje xam-xam akub yar mu ni bu fekkee ni nag seet nga seet gis ne ñaar yi mënuñu cee bokk daje muy xam-xam akub yar baal xam-xam bi te def ci bi yar def ci bi yar ab yar moos ku ko am kay xam nga nii ñëkkatoo dara yar ab yar moo ëmbaale xam-xam xam-xam ci biirub yar la nekk xam-xam ci biirub yar la nekk moo tax sëñ Touba toujours bu wax da naan al ilmu naafiu ak li ñuy tuddee al adabul mardiya xam-xam bu am njariñ faw borom ci biirub yar lay nekk falaa budda mënta ñàkk falaa budda mënta ñàkk kon nag yéen way jur yi rikk waay bu leen déggal tubaab bi lii ñu leen xalaatal man damay wax ni sénégal yi waroon nañoo yeewu waroon nañoo yeewu de waaye saa buñ koy gënd nelaw ndax du tubaab bi barki Diem Mbow Ndiaye moo ni ñu woon fii ni nàmpale ween baaxut ah borom xam-xam yi taxaw nii day tubaab bi day kàcc waxut dëgg mu ni waaye nàmpale ween baaxut day tax lii day tax laa wut leen ay biberon sénégal yi yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk booba tubaab bi moom li ko itteel mooy koomum addina gis na ni usine am yi ñi ngi ni wéyam kenn nekkul ca usine ya di liggéey góor ña cay liggéey mënuñoo matale liggéey ba ñu bëgg jigéen ñi dem ci usine yi di liggéeyi ñu ni dee leen nàmpale ndax xam nañ ni ku yor doom di nàmpal boo ko nee kaay liggéey day yóbbaale doom di wala nu mu koy def ñu ni kon léegi nañ créé biberon ñu daal ni léegi bu ko defee jigéen ñi dem di liggéey waaye gis nga biñ demee ba liggéey ay robot yoo xam ne mën nañuy liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mën a liggéey ci usine mën faa wuutu doomu aadama yi ñu xëy ni ñu nàmpale biberon ndekete baaxut ween a baax ñoo ngi nii dellu siwaat ci nàmpale ween te naka jekk moo baaxoon kat naka jekk moo baaxoon tubaab bi moom interim rek lu interim nekk rek gis na ni moom fuuti na am réewam perdi na amatuñ éducation bu baax yëratuñ leen mu leen neex mel xam nañ ni soom ñoom seen àllaaxi yàqu na seen àllaaxira du baax ba luppi nag ñu bëgg ñun jullit ñi suñ àllaaxira yàqu nu seen àllaaxira yàqoo ba tax nag ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñoom ba seen àllaaxira yàqu ñun tamit ñu bëgg caa jaar loolu la ñu tubaab bi naral xam leen ko lànk leen lànk leen seen àllaaxira dafa yàqu
ñu bëgg ñun jullit ñu sun al-akhirah yaqku ñu bëgg ñoo tek ci yoon nga xamne ñom fa lañ jaar ba seen al-akhirah yaqku ndax ñom woor na leen ni seen al-akhirah yaqku na woor na leen ñom xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel wa na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xamne dañ ñu won baxut tay ñu xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale bi baro wien wi la yalla bindal nga xamne bu gone gi fere sax doto gis mew wien wowo nga ni bibaro ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top len ci té do da rul sénégalais yi nga xamni ni ñom Molière ñoo len yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo len yar tarbiyé len jangal len ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba len yar Alhaji Malick len yar ñam ñu fexé ba convaincre len ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warana am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhaji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba ak Alhaji Malick jang bu ñu pidi ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bopum dongal yum teur inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mum dal yalla nañ yalla dimbali inshallah ci aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën dimbindef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara digëm ak def ab safaat ah lool na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak Seigne Modou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna Seigne Modou maangi ñin balma maangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la maangi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërël ko guddal aw fanam bayyi ko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk modi alkhamis ji wessu yu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawmu luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamne soppe Mustafa Mbaye Samb lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla lolu mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamne xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bereb bi nak deug la berebu Seigne Touba la daara yi Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xamewuma ko ni Seigne Touba fi dikon xamewuma ko ni mam cierno de fatim mbacke fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samera mo ndey bis rek ndax beg rek jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam cierno ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba
ne kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man day awma luma la fayé té man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji mu ma lebal xam ngeen ni mënuma ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul manan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal

0: xibaar mooy dialogue national, dialogue national. Wan ko ni ko man dama bëgg jamm, dama bëgg ñu jollegé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollegé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessé la ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nekk ci gannaaw jollog bi sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ji jollog ba sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ji jollog bobu ñu woté ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jollog bi sincèreul yalla mi nga xamni xamna ni jollog bi sincèreul munu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaju disperser citoyen yi rek mo leen taxaju disperser talibé yi rek mo leen taxaju bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara féké ji mana muné ko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muné ko jolog bobu rek nga wara féké ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muné ciosan la min awali yawmi ciosan la bañ koy sos ragal yalla do nga la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muni daayira bobu mom man nga fekk ji seen conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell muna amune ko fi hirjalun yuhibuna anta taharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal mo fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daayira bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senum ndaje jarna fekke ji na muniko daayira la bo xamni ay goor yalla pire et dire nya nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire nya nga fa ci daayira bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolog bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu lu indi jamm rek mo leen itil parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ko beug jam man yalla dama beug ko sel man yalla dama beug ko bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ko bax man yalla dama beug ko super sew ñaar demal nga tambale ko fi ci hopital jannatu liñ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtan wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara ja bo ma nga feulé ci rayba ñewna ba daara ja mané ko man lima don wax yalla do nga tax par parlo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba taw non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par parlo wuma sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëriñ rek nga jëriñ ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né señ touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né señ touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu mun bo deme da nga fek ay goor yalla yo xamni seigne touba rek lañ gëm seigne touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar ben element la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirisé wut baxul ku mel nonu lay doon mom benen bi ci dess day doon nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fayne di law lawi subhanallah subhanallah yonentou sallallahu alaihi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonentou sallallahu alaihi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay nak perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu lix domam mi ngi ci situation bu lix yow bo yelwani wu sa wa keur duñ agn koku jar na joxe bakkan ci mbedd mi koku dara war na la ko jaral ci yedina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambour jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daara sama doomi jàng alcorane ak doomi jàmburi jàng alcorane ño bokk la li ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lool mum sétlu won nako ci serigne salih mom doomam ji mu jur ak jiñ jur jox ko lay malé ci jàng mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa bay di gunna nat yow tamit ka dalik a dala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jam lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tudde wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mutassa yu fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar muni waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp muni amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire muni ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan ñen bal nako ci fekk ma ne ci waxtaan sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am muniko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defal rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni wa daayira bo xamni ñako sos ñi ngi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñu def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñu def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñu dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi demé ba nga xamni sediyé tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sed bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxystif rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy tatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé cey buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciël da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am mi def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñuna defena orchestre liñ xumu orchestre lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan ni waye nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jitéwul contre ko luñ jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkali aw nit tuddé ko Abu Amir Rahib nga xamni serigne bu joge Senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: université traditionnelle ou pour online
0: que serigne touba giñu tabax tabax ko alali serigne touba fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur serigne touba giñu tabax tabax ko alali serigne touba radiyallahu ta'ala légui fofa sax dañuy wax premier mbake mbake deuxième mbake mbake troisième mbake mbake quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah kana yalla taxul ngay def mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy et royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow dakoy mujj en te fekk yow ya ko def yow ya ko def seigne touba ko mom njabot gep njabotu seigne touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen seigne touba sante wajjal saghirana yuwahirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana lool ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel mané xana Seigne Touba wu fi keur té kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal mané xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni lan man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul len ma fa ñu yobuma fa bayima fa ñen man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñ waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma fojje mani ñibbi ñoo di seigne bi dimbali ñu il faut nga dem féré man yalla téré ñoo di ñun kay dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna Abu Amir Ar-Rahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afa man usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am man usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek am man usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba lenn kepp taxon ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñi ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu mune am mune ko ñiko créer mune am mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fone moy jaxase aw nit nonale ay nit nday nonok dom dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé talibé nonok serigne allah sahajuru fin hari sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kam muna mun wa un jour viendra ñoo ñu nga xamni ñoo mel nonu ci biir parti bi ñoo ñu nga xamni ñoo mel nonu ci biir daayira bi ñoo ñu nga xamni ñoo mel nonu ci biir association bi muna mun ko bise ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom takkeni wallahu yahdi al-ghawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi muni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atender nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ku ko defé do réussir wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin kuko defit do reussir bokk auditeur radio khassida online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba bokk day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wassalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko tur bu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kota ma ñu wacc mu daldi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koalisi ak al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alaihi wasallam mu dem koalisé ak ñom bimu koalisé ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñewat dugg ci biir parti yent yalla muhammad di l'islam coaliser fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay partisanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tudde al munafiqun mu coaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yent yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci biir parti bi te coaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yep ak ma tey mom amir sa dossier yep ngi ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yep ngi ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu coaliser ak ñaar ñooñu moy al mushrikun wal munafiqun ñom la coaliser dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñu ngi koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al mushriko na defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkone ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay riño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digeunte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jam li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julle lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en abu amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug serox niko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincereul bul dem bi yalla netti le yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créé mom la daïra bobu bëgg yalla netti yaronte sallallahu alayhi wasallam oxistif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waaw neegu yalla nga diko toj mané eh masjidu dirar dagan nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bam leen ko waxe la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok sun jamono ji do xam ngeen waaji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena mazakare ñepp la dégager jogël ci poutine nga dem fi ci erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñu tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa former ay membres yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperse peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre mais école yi créé won sax da leena dissoudrealé yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak ci partisan buñuy réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak ñu rok suñu jamono bi ngeen bal ak ñu rok suñu jamono bi ak ñu rok suñu jamono bi ngeen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutuñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkuñu ma ak yow fuñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fuñu fété yow ngay bokk ci benn famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk serigne jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok deli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek du fa deli fay ko khalis mu defal lako lan lañu yalla waxon ci alquran sun borom da wax ni wa abudullah wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجالس القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم من سورة النساء ايمانكم من سورة النساء وما ملكت ايمانكم من سورة النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با بار باج ما ووتال ناولي لن لا لين سنت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي بنين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indil sa niyaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci ayé ba lum ci tek bim né wal yatama wal masakin xam nga lum ci tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo mo xamni da ngayena bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len barap sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam degna amna ñu wéssu lolu degna amna ñu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سمبوكم دكندو بنوك نين بوكو درات دي واي يانكوي جاي سي سوف والجار الجنوب دكندو واخني بوكو لين دارا سي درات قنا نور ادم اك اوا واي يينا دك اخي دكندو nga amel ko ko waron ko protéger yow miko warona protéger legui yow yakoy jaay yow miko warona protéger yow legui yakoy jaay والجار الجنوب dekkano bi ya ko warna protéger légui yow ya goy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mag moma dëkk ah baxna wal jaaril junib wasaibil janbi sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di créer diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ñoo bokk auto wa saibu bil janbi non nak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defee ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu woon ki fekk booba kim àndala ko jaay kim àndala ko jaay ndax lii parti jar na ko ndax lii ab daayira jar na ko ndax lii ab daayira jar na ko daayira bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko parti bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko tariixe bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko association bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko waaye bokk gi yàlla la ko tànnal dëkkandoo gi yàlla la ko tànnal li lépp lu ko indi al asad al asadu en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonent bi alayhi salatu wasalam ñun balma astaghfirullah alazim yonent bi alayhi salatu wasalam neena li ñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfëm ju baax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax mune mom yonent alayhi salatu wasalam wa yakum al asad fa inal asada yahkulu athanat kama tahkulu nar al atab ma ngi len di moy ci ndikul wax en ma ngi len di moy ci ndikul wax en nit ki ba doto xol lu baxam en nit ki ba doto ko yene lu bax en nit ki ba doto mune ma ngi len koy moy ci ndikul wax muy ndax bañ nit ak añaane nit muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jëf ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daayira bi en na daayira bele daayira bi en na daayira bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lakke ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonnte bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len sen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam chrétien bi don chrétien lim don mourid bi don mourid lim don khadir bi don khadir lim don tidiane bi don tidiane lim don te du tay jam dox sun digeunte kuno ibadan lillahi ikhwana lol la yonent wax ali salatu wassalam lol la yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamok boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom señ muntaxa ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh aboubakar tidiani atiwawani ila akhiri ila akhiri ñepp soxal nañ leen ñepp soxal nañ leen xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ mën ta xambaake lu rafet señ mën ta xambaake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën ta jël sa gemiñ wa khulu linas usna boy wax ci señ mën ta xa waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wa ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci aboubakar cheikh aboubakar tidiani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dina yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytandiku boddu konté moytandiku añaanante moytandiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndomb ak tankam la ko gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndomb tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak ay jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes nima koy faral di waxe jamono bu ne day chancé day dox ñu tudde ay rabbaniyuna mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xam ni jamono di soppi ko waxna ko bataay da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformer wu ngelaw le diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fu mu joge fek lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadrallahu wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaaraku ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba legui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atta yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atta yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbay cham ben way bo xani han ben buxaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangou ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangou waye gis nga chay chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atta yu bes chay chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Moudou Mbaye Thiam wala ma def ko Moudou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay chay gu bes la nañ sos atta yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek limna xolal sun rewmi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tourné international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté tourné international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jëpp dañ ko ngissal ci Yalla seen ñak yépp dañ ko ngissal ci Yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku leen ko wax di leen di nax man Moustapha Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax di leen di nax magi Sénégal li leen Yalla jaral gisuguma ko ko Yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu Yalla Muhammad ak sahabaam gisuma ko Yalla xamnako magi Sénégal li leen Yalla jaral ginaaw yonentou beki sahabaam gisuma ku leen ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di leen ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yu dul jeex moy eusma bi may wax eusma bi may waxtane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabakh ak Tiwaawuni daan waxe te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba neena suñ borom wajal qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiin lol la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mune kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni Yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënt non la ko Cheikh Abdou Assi Dabakhi daan waxe Yalla na Yalla tapé xol yi Seigne Touba ni Yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënt ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man Yalla téggil na mako moy responsabilité membre daïra yu toll ni ma nek sen kilifa te ëlëk Yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccu bila tanasuhi Seigne Touba ni bulen xëccu bila tanasuhi bulen xëccu alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccu échec waaw xëccu mom ñaar rek wala dañ na buñ xëccu ñaar buñ xëccu buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccu ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jàll. Na jaar ci kawam jàll. Sëñ Touba ni bu leen xëccoo. Mu ne bu leen fi nekkit di werante. Wala taxaasumi. Wala taxaasumi. Ba leen werante bi ci palaatoo yi. Xasante bi. Xuloo bi. Rayante bi. Ci palaatoo yi télévision yi. Sëñ Touba ne na

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سينم يونن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وقت سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen balu. Ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moussa alayhi salam, na tay nak digeen ma bal ndax dama soj mo xalim doyna wa. Ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban neena won o man taraka takrar fala budda an yansa, ku du répété faté man na la yomb. Ñu la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtané tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé njangalé ak yar. Ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar. Xam xam bu amé te yar amut, dina bu yaq lolo ko yaq. Musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatané tuuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut. Lo tax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar. Waye yar mom bu manki mu bu amé luy manki dal na doon xam xam bi, waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange, waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur, lorange sahir ak lorange batin. Jamono bi ñu tollu yar dafa manki, liñu tuddé asu'u tarbiya, mal éducation. Xalé yi jang nañu ba mëna manipuler internet, xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko, waye and ak lolu yar amu fa. Ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday, di saga seen moromum bay. Legi wessu nañ ci saga seen moromum nday, wessu nañ saga seen moromum bay, waye seen nday ji leen di jur lañuy saga, seen bay bi leen jur lañuy saga. Legi fofu lañ yegg. Motax yonent daan wax naan man yemu na koy saga ndayam, ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni. Ndax booba yaakaar nañ ni nit moom ak ndofam du yegg ci di saaga ndayam. Loolu lañ jàppoon nañ ni doomu aadama ak ndofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni ñepp ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna wormal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna wormal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adam mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amul lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo la day bay wi ni doom adama yore awra non la bayu yore awra ni dom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag yore awra non la fas yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo don dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp nan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xamne ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaarak wa ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté salam ni ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonnou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bune ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim mess al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron ta sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté légui wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tiamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddu yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok Seigne Touba dara Seigne Touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé jotey wok Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo deme sax kokki nga newon bo deme sax xel kom nga nekkon bo deme sax daari ihya ulumuddin nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sum ciamtu lay katam wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumuddin Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won an xel kom la nekkon wala ngay tuddo won an daara ihya ulumuddin Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won an kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif Seigne Touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra Seigne Touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parparlo waxna ba tay far ay ay parparlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou nokay def wala da nga yakar ni yonenti bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonenti du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom ni la wa qadar rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakar lok sa nday ak sa bay niko budi waxé nga wax la di wax lay top la qadar allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ku ko da xone jaamu yalla fo su jot ta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami' aduna salabi ñene yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantil manima dootu ñu la sel booti lutax yalla garantel ko ni ko dootu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dootu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dootu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu ne ko yow ahmadu lula neex defal dootu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dootu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legi dey nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut man leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak man leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defari teñuñ ma waye mujjuk jamono ci lay profiter ñu bari dina leen yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé mu ni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mourid le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degate lu ñaaw ñu wax la ko te mëno tontu muna muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppey tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nag nga yaakaar ni daa ñàkk a xam nga yaakaar ni daa mënta tontu fekk daa jëfëndiko waxi sëñ Touba rek waaye bu la tontu woon nga xar suuf dugg ci waaye moom rus na di wax lu bon ci aw làmmiñam mi di ko rekki ñu dem ba léegi waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñooy wadet yi ñooy wadet yi léegi waxkat yi bon yi saagakat yi ñooy wadet yi léegi demal nga laaj waa YouTube laaj leen kan moo ëpp ay wii ci ñi nekk ci internet bi boo leen ko laajee ñun la saagakat yi waxkat lu bon yi ñiy wax lu bon ñiy xas gor yi ñiy tuumaal gor yi ñoo ci ëpp ay wii ñooy wadet yi ngeen baal ma ñooy wadet yi bu jëkkoon boo gisee tudde sa doom ku baax amoon njariñ booba daa bari woon lool luñ miin ci nit saa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nuru nurulu kooka la bëgg a doon ku baax kiñ ko tuddee moo tax sax Sëñ Touba doon wax naan laa yaxmadu fi nafsihi si waa ismihi Muhammad man Sëñ Touba gërëwuma ci sama bopp lu dul bi ma dikkee àddina siñ moo ànt sëli tuddee ma Muhammad nee na lii rek laa gërëm ci sama bopp tur yont yàlla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddee Muhammad daa fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee waaw dañ ko tuddee Muhammad mu fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee alayhi salaatu wasalaam yow say waajur tudde la am maam jaara am maam jaara concours miss bu ñëwee yaay jël première pecc ma bu ñëwee yaay jël première te maam jaara lañ la tuddee wala maa faawaat di wela waaye concours ba concours miss bu ñëwee yaay jël première fa ñuy natt jigéen ñi ba xam rafet na ñoo ngi rafetuñ subhanallah maam jaara lañ la tuddee waaye fa ñuy fecce dansin ba yaay jël première Cheikh Modou Bamba lañ la tuddee waaye buñ dee natt saagakat yi yaay jël première saagakat yi buñ dee natt ñi gën a beccingal siini waajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la nee noo tudd nga ne Ahmadou saagakat yi yaay jël première noo tudd nga ne Alhaji Malick njibarkat yi yaay jël première buñ la nee tudd nga ne Alhaji Malick bañ nañ ko ba njibarkat yi ci internet bi sax bala ñoo am lu leen neex jël photo Sëñ Touba taf ci seen gannaaw te naan malaaka dama feeñoo jinne ja ba ma feeñoo ba ma saa bàyyi feeñoo ba ma saa bàjjen feeñoo jox ma aayal quran ba daara du ci dëgg daara du ci dëgg ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te génn ci sëriñ si kon ñoom moo gën ngeen di ci yóbbaale suñu njaboot gi ndax xale bi nga xam ne takk liifagul di gis loolu moom day yaakaar ni lii lu baax la ndax xale imité da koo yomb roy da koo yomb roy da koo yomb nettali woon naa leen ca 2005 benn xale bu ndaw bu jigéen buñ tuddee woon maam jaara toll ci ay juróom benn at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéeyi indi ko ca école ba rek def ko saaru li ñuy tuddee sar d'enfant indi fi xalal bi ma di ko bindal arafi ijaayi mu di ko jàng waaye muy gis bu yor yor jotee ma bàyyi classe bi dem ci jàkka ji di julli mu dem seen kër dimanche jàng siwul yor yor boobu ma daan julli jot ndayam bett ko ci saalam muy julli ndayam tëgg ak yooxu naan ndax dama jombi ñëw ci man sama doom ji ma ne ko hé du dara lum gis doom nga la di ko tari ñu ne ko waaye maam jaara lu tax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz laa ko gise jeex na jeex na bu ko gisoon ci ndayam ak bàyyi mit noonu la koy defee noonu la koy defee noonu la koy defee kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yare nak ba nga xamne fa nga wara yam nga fa nak legi leneen lu ñewati da nga xam lool dogalub yalla waye lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku weddi lak iblis ay seen serigne ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa dom adama la shaytané soppliku jëmmi dom adama ñew doon sa kilifa li an man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kéro bi nga noppé ni bay yilifa toma amatuma kilifa mune ha kero ngay doga am kilifa nak shaytan ñew na wutu sa bay ci yow di sa kilifa shaytan ñew na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la diiw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do delu ci da ci am wajur yo xamna seen xolal len di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposer na ma ni ma waw est ce que yakaroni xale yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxla wuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñafay jitu di simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël sét wala dalay ëpp fu la waye fiñ ne fofu la jamono toll moy légui doomi yeum mujjii wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alayhi wasallam bañ ko né waaw mujjuk jamono kañ la muni an talidal ummata rabbataha bis bu doomi yilifé nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bay muni mujuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba té graveli goko dégg wala musiba boko dégg ni dal nako ya fay jitu bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal naan kay dimbali ma ci sama doom jek wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobuna sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen mangi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama doge tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamne sama room ci loxom fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa naan ñaanal mak kay defal ma intervention keur serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom ji di jox tout si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal ji yépp sa bayelin mom yow ak sa bayelin mom légi baye momu nak mo mujjidi yappar ci sa gannaaw ndax sa alal baye momu nak mo mujjidi Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum. Ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi. Ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi. Amna ci xalé ñoo xamni batay nak suu tarbé li len ko yobé moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si djubuko alo lu ci yoonu xalé yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yoonu xalé yi lu tega def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yoonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yoonu xalé yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar e yen ñu wax ni gëm ngeen yalla fexé len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccel suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ muccu ci safara yaral sa bop ba muccu ci safara waye yaral sa njabot bañ muccu ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musul ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yaara la fi njabot gi waye diw sangam porte-parole la moy porte-parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte-parole lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga boole ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolu nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yaron sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube mi di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Yonent ko wax de te du waxe bakkan. Yow yaay mas'uliyé bi, yaay responsable bi. Télé bi nga ubbi, télé bi nga ubbi. Di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar ni yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moyen waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajje ak ben émission buma soge yalla xamnako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kawla a wakala souleyman deena njay la tuddu souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defé na non ngeen koy waxé waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tond tambalé go sax dal ci kawam niko yow diiw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xamni yag na dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni muso ko xam min adama ila yumina hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par lo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom aka naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xani mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor kenn du ko humilier ci lo xamni ni amul benn sabab lul mak mom dañoo bokul fuñ far lool du raison dé lool du raison bu doon lool yonntu yalla muhammad ak iblis bokku nu fon far waye muso gis fenn fu yonntu massa ibiliya iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fon far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci légi na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni émilie gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masouliyé ben a dédé kullukum ra'in kon nokoy def ba kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ci wax lu ñaaw mun ha choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko batu salat wamru ahlaka bis salat da nga yakkar ni ko digeelal sa njabot ni ñuy julli xam nga ni kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar mu ni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bisalat yaral sax njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonent lolou sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxygène lulu rek de sakraliser ko lo xam ci lokoy toroxal bala juk ci palato bi nga wax ko ko ndium te lum massa def lum massa reccile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man Cheikh Ahmed Bamba neena ay teggine moy tax nit jégué aljana ay teggine day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggine day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggine day té asaru mag ñu topone Seigne Touba jang nañ alcorane jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alcorane ci amo ay teggine alcorane dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci Seigne Touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yonni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alcorane baqara bu minal jinnati wa nas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xani moy tax nita mucc ñu ni lolu lan la mu ni so démé neko nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téggine téré buy jàngalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mouride lañ nénañu na leen bindal ben livre buy jangale éducation buy jangale at-tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggine nenañ na len ko bindal Seigne Touba ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kepp ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax min ko lutax muni waxo fi daarayni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine mun ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Seigne Touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo deme bo retire rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham gisoo yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax ku afisul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala khuluqin azim way muhammad ya bari teggine way ya bari teggine lu am njariñ la lu am solo la wala yalla xam nako ma ngi wax barki demb rek ben way juru ben xalé fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jéxé ma yewi ko nak mu delu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñu dër wi sama dongala dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñu dër wi mu ni waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxen la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñak ité wo jamono maniko bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yu bare fi ci daara ji mo len mak waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem muniko e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagnu ko lam doon def lepp dokay baye wagnu dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin lolu ko yalla tagge seigne touba ni teggine yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga rek fi ñun buñu ñe tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokku tak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sun hissi li'annahu munawil ja muy ndax teggine day defar xol teggine day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun mo tax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam baye fa ci rum nday wuur ñu yow ciir bi ngay

kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyasu billah te lolou kat bi mu xewé yegul kat politiciens yu bess yi ko fi indexé ni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xawño wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mune sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba ak ci mom kunta ba ko mu doga juk am xar rek koy def set lu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu woor ko ni fému jëm bu yeggé dana loru té diko té dem xol leen xalé yi fimné buñu waxu won jëm ci ci ap policier mu woor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi diko té dem mu woor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi diko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politiciens yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granat ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granat ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran nako wax a da nga rusa daw loy rusa daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu miaw lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré dogo réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré dogo réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga réccu wala ngay neena fekk jëf yoy na réccu fekk jëf yoy na comme man so lañ nam waye setlu lin li ma len di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisé kuy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deggu wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deggu mu woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ca faatu ya xeyta dawal bu granat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu garana takka ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani gané yi kay lañuy tayle ñom gané da xam nañ ñom da naka do yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da ngay yete ba son waye dara

0: waaw xama lu leen seen ndayi nàmpare doo ko xam, yàlla xam na ko. Waaw da ngay bind kii sa bind kii ba say loxo tokk pour bëgg ñu am xel yu neex, waaye dara lu leen seen ndayi nàmpare xam. Génération 2000 ba fii ma toog di wax ak yéen, génération 2000 journaliste boobu 2012 la ma intéressé woon kii introsé woon, ma wax ko loolu ni ko njàngat mi ma def ci mustaqbal bi ñëw mu naa ma ne ko mooy génération 2000 bu réew mi tàkk ñoo ko fi mu ne France gi tàkk barki démb ñoom la génération 2000 boobu ñoo ko taal. Waaw fekk France it yàlla da koo fay borom rek, France it yàlla da koo fay borom. Kama tuddiinu tuddaanu tilkal ayaamunu daawilu aa bayna naas alquran la. Alquran nee na am na beneen bu gën a garaaw lool boo xam ne moo dal France. Alquran da ni wala yaxiqu makru shay'in ila bi ahlihi, yàlla nee na booy pexeel nit, booy fexeel nit di ko lalal ay ndëgg sërëx, di ko lalal ay parent, mu naa mu ne gis nga pax moomu nga ko gasal ba yaakaar ne moo ciy daanu, nee na yaa ci naanu yurub ñu suul la. Moo dal France barki démb. Li xew Sénégal mu yéene ko ko dugal ci loxoom, tey ma nga ne mosi ba ni këpp ci kawam, mu ni wedam, mu ni wedam. Yent yàlla Mohammed alayhi salatu wasalaam abo jaxlin daa xëy rek gas pax mu rëy buntu këram, daa di cay lal ay affaire, lal cay basan ak yooyu, invité yent yàlla Mohammed daa ni baal rek bu ñëwee bu ma ubbee buntu kër bi bu ci daanu rek ma suul ko mu jeex benn yoon. Daal di invité yent yàlla Mohammed, mu ne ko maa ngi ñëw, mu ne ko tey na nga añe sama kër. Yent yàlla Mohammed déparé këram di ñëw, abo jaxlin yàlla fàttiloo na ko pax mim gasoon ci buntu bi, yàlla fàttaloo na ko ko. Yont yàlla Mohammed ñëw fëgg buntu bi rek, abo jaxlin ni bërët dem di ubbi ji buntu bi, fàtte ne ni gasoon na fi pax, ba mu ñëwee di buntu bi rek ni mëbax ca pax ma. Wolof Njaay ni yéene néeg la borooma cay fanaan. France looloo ko dal, waaw France looloo ko dal. Man nee naa leen parparloo wuma fëru maak nguur gi fi nekkit nag, waaye nguur gi fi ne ki ne ci bopp bi, ki ne ci bopp bi, ki ne ci bopp bi daa am ngërëmal walliw. Waxuma ko tey de, depuis 2021 laa ko waxoon ni leen waxuma Séné, waxuma ku juddoo Sénégal, waaye réew yi nga xam ne ñoo ne ci àddina yi laax de, réew yi ne ci àddina bi képp ku ci dugg ci caayam booy génn doo soli dal. Yàlla rek tax ma wax ko, wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko, parce que mosuma koo gis xawma ko, mosuma koo gis xawma ko. Waaye ku ko fexeel dugg ci caayam booy génn doo soli dal, man maa la ko wax, daa am lu tax. Fam ko defee du fii, fam ko defee du fii. Waxoon naa leen ko ci ku ci mel ni Cheikh Bécho Tioune. Cheikh Bécho Tioune li ko topp, li ko topp, koo xam ne yow ngeen baal ma nam ko daan waxee daa waroon di feesaani, yàlla toftal la mbooloo. Lu ko ko yóbbe mooy daa fekk benn bis bëtu walli bu xonq mu weexal ko, ca la ko la ko topp topp ba tey kenn mënu koo dindi, kenn, yàlla xam na ko, kenn mënu koo dindi. Bëtu walli bu xonq nga weexal ko. Subhanallah, ay ku yàlla dajale ak moom bis. Sëñ Moudou Boussadie ak looloo ko daloon diggam ak Cheikh Mahmoudoul Fadal. Am na ganinaar bëgg leen a yeewi bëtam xonk na, sëñ Moudou Boussadie nga weexal bëtam, moo tax lim am kenn amu ko. Moo tax sëñ Moudou Boussadie daa mel ni ko sëñ Touba Diouf. Xam nga doomi sëñ Touba yëmut ak kenn, waaye sëñ Moudou Boussadie boo xoolee ay maqaamam ak darajaatam daa mel ni ko sëñ Touba Diouf. Lu ko waral weexal bëtu walli bu xonk. Bécho Tioune fii la Cheikh Saliou Mbacké bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu, ba mu wax ay dongaam ne ren baye boo ngeen bay dugub ndax gerte amul. Bécho Tioune ni Cheikh indi njëgu gerte ba mu des xeraw la bëtam xonk, la bëtam weex te dootu xonk ba yowmal xiyam. Da ngeen a xamul weexal bëtu walli bu xonk rek. Kii nekk ci bopp réew mi looloo ko dal, daa mas a fekk bëtu walli bu xonk mu weexal ko. Te moom defu ci benn de, defu ci benn, ñaar la ci def, muy bëtu walli bu xonk fii ci kër Sëñ Touba mu weexal ko ak kër Alhaji Malick. Waa ñaar ñii, ñaar ñii, ñaar ñii kuñ tuflu lorte caaxaanuñ. Ku la bëgg a toroxal fu mu jëm, fu muy jaar, kon bu boobaa mag ñi jaratuñoo liggéeyal. Bu dee nag ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoon nekku ca, waaye lii moom xam naa ko ci jëmmam ji moom, lii xam naa ni ci jëmmam ji weexal na bëtu walli ba lii ko topp topp. motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax beuguma ko gis beuguma gis ko ko gis beuguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seum bamba ne na bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila aljinan ila aljinani neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana calayam dede wayujibul madha ladal jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bokku ci liñ tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al wah wallahi al hasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xam nit maniko man duma sigi xol nit numay xam nit kaddu la gëna mëna xamé ci jëmm nit yalla ñuma tim xam nako samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol
1: mo len
0: fa yow mané ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mësta daj ak seeni bëd mësta daj ak seeni bëd kama yuqarribu ila aljinani way nak wayujibu almadha lad aljirani kama yubahidu an niran neena am ay teggin education day tax sa bo xey di gëna sori safara safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran señ tuba neena bama dañ studié ba gis ni nak deug deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñe liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci la binde ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay fajj aajo ay teggine day fajj aajo yoon way fajj aajo ay teggine day fajj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jalla ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam señ tuba ni man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ku bax ni gaay ku bax nga ni ñepp dem ca ku bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba jotol ni seen joss te duma wañ ci sa tuyaaba dara bokk na ci li yombal éducation nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokk ci li yombal éducation moy xalé bi nay andak ñu ñu éduquer bo gisé légui éducation yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando bu ñu tuddé portable portable am bobu adina la buñ dajalé tek ci loxom ma nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len ma nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fu nu jëm bokku nu lu ñuy wut bokku nu lu ñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dani won wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayrun wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayrun neena bo demé garam place tiktok fekk fa ñu bax dong muna mu ni xamal ni lu bax rek fa ne waye wa ay sukana ahlu sar fa hunaka sar bo demé tiktok fekk fa lu bon rek mu ni xamal ni lu bon dong fa ne
1: ni noddu takusande
0: way sukan ahlu khair fa hunaka khair nit budé and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit bi lé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu ñu yar du jotaayu ñu ñu yar da nga ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé delom ku ci genn ci mbedd mi ab portable jambur wo sa ñaari wajur suma ko yegge safara ko fa saasa li dong ma ci musul kat li dong du lenen li dong ma ci musul de dong yi nga xane ay dong yi mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu daj ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wajuram sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sab donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci loolu ñu dimbalé ma ci loolu motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jambur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé dé yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow di la won naqaray naqari gu daara ji naqari fekk daara ji naqari wul li naqari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétane télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay dal di wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalel yi dañuy dajé ak seeni morom ci mbedd mi lélé nga gis ben xalel bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbedd mi wa boy no def ba joggé daara ja mune ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara ba li serigne daara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le do nga balé wax bañu gëlé ko ci daara ja te fekk bo démé way jur wowa la yalla xam doyna tanewul do nga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jariñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soosu moko ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga naan médecin bi bañuy joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañu joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soosu mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak doom waye daara jamonoy legi ji nga dem ci sa doom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamonoy legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yetto ñun dañ daan bay ba midi iner ñew dem ca ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa doom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mo farata la mo waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mo farata la mo ñen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé nit ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidina usman ni fexé ba sa dom di garam palaaso gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay cham ayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ji rafet isa ahjabat ki khisalu imrim señ tuba ne bu fekke ni jikko mudu mbay cham dala yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la señ tuba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ay di buri sara ay di buri sara de ndax señ tuba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qada'il ajla batay bim nan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarin yaqtadi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam señ modou mbay cham muni jërul laaj te ji jërul ngay dem jërem di laaj nan kan moy señ modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy señ modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek señ tuba ndax fakul lu qarini bil muqarin yaqtadi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy way legi interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé lélé damay ciuraxaat interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg dal cheikh ahmadou kabir mbay néna won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh néna rik way bul xarit ak nit ngir njariñal adina njariñal kessé adina rek tax nga xarit ak nit du jikko ju rafet du xam du dara xana muni way di ëpp na def la ta tax uqiya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xarito président passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commanda intervention rek amna ko xamni tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëggé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek andagu ande ko ak mom la ta takhis uqaya min sidiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xari fi ne li tax mu xari tok commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama way bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acha kessé waye bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lol du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa dayx yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tudde ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politicien bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax wa ila bu féké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politicien bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dekk ak yow di sa mbokk deret té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamné mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé leen xalaat doga def génération 2000 ma ngi leen koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxe ci ñom lo xamne da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royo ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yoonante bi dajé ak sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi jox la to du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifié ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mouna amone bu len ko basar de sacrifié len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla sukhmi sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alaihi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jamm ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënu juddu yow japp nga ni kenn mun la korom yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax lu dul dëgg ngir yalla té fim nekk ni ku wax dëgg ñu saga la té ñun bëgguñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg té yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dul dëgg deug ciap nga man wax ngir yalla te gis nañ ni lay ko wax deug ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fimna tay di buñ doon qiyas ci seeni xel rek ma Seigne Moustapha ko gën ngeenel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma Seigne Moustapha ko gën ñu ne wax deug ci nga rafet njort day Seigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi Seigne Moustapha Seigne Touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy daj depp gi mané saga nañ ko bam toy waaw ku saga yonent bi saga Seigne Touba saga Cheikh Moustapha mi nga xamni qalbu salim lako yalla defal la yalla taggi won Ibrahima yow bo bañé ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla Serigne Sine Mikh lepp lool do jema rafa saga Seynou der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kaw yalla dong bo sango mu set waaw weñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga barendi de ndu ko wañi dara ndax mom baxna ba nopi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit dabon door lam talata nga kep bi nga xame ba ximili ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la dur nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi ko dara Ibrahim ibn Adham li Seigne Moustapha wax fofu la tollon Ibrahim ibn Adham dafa jog jëm ci ab dekk wa dafa don doxantu ben soldat la jëm mom ci all bi diko laaj ana yoru dekk ba Ibrahim ibn Adham xala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya soldar bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay la yonu dekk ba nga may joxuñ baqiya Ibrahim ibn Adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldar bi ni ko ana yon dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamo ki ngay door ki moy Seigne Moustapha di ci misal muni fi nga ni lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopum la bëgg mu bal la mom fimne ñi saga Serigne Moustapha ñepp ku ci xeyum suba dem ñuko mala doon saga ré la koy def ay ré yalla xamnako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam way ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parlo faru ñok samba faru ñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet Serigne Touba da xone wa kun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka Serigne Touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep kenn bëxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat bëxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yent yalla muhammad Serigne Touba la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat Seyd Alhaji Malick la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum Senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum Senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalais ci gën adina ba adina daj senegalais ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe Serigne Touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaji alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gëna lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may Serigne Touba nak kon min sha'irila muy benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi ku wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu Serigne Touba bu yonent bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfa'uhu malaa'ikatu ila Touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ningo waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala adna baytillahi al-harama tarfa'uhu malaa'ikatu ila Touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni no bu ko degurui lamma wax ta lamma tontu ca conférence ba ca bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ca neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nop bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma éw waye ndaw waxi Serigne Touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoyu dey mom sax Cheikh Mbaye Cheikh Gayne Fatma neena mo ci won li Cheikh Abdoulaye neena mo ci won la waye bañ duggé ca neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nop bu ko dégguruy kon senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom seydi alhaji malick ñom Serigne Touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalay yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na len ko waxat na len senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax senegal leg leg lolay am leg legi day am ko xamni ni da bon gad bon bok bon andak bon yanu bon bon fere ko nday jor ak chamoñ ko ak suuf mu andak bon di dem am ko xam da bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon baye ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna graw ay ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna graw ay ñew kon baye bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défa la tawfiq motax bi señ mahmoudul fadal mbacke di tan sengor and ci ak seigne babacar si teguñu ko ci sen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonana ne fi nek buñ ne bon ak bonana ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku num jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidian bi di doomi bajjanante ak mourid bi di doomi bajjantene bajjanante tidian bi sérère bi ak njaago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambien bi ak mbeyen bi sise sise bi ak mbeyen bi jaxata jaxata bi ak mbeyen bi mbacke mbacke bi ak ndewen bi chama chama bi ak sarien bi et cetera et cetera wa li li li li rek jeur won jox sengor rew ñu jël affaireu ethnie tek ko fele affaireu xet ñu tek ko fele motax man len senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax dañu rayante ba nopi tal rew ma ba pare doga defal rew ma mané bam def senegal senegal bokul ci yoyu rew bam def senegalu seigne touba alhadji malik senegalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé te pacifique lañ ko yoré nak senegalu alhadji malik seigne touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement Sidi Alhadji Malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba Sénégal ni ciocc ni ciossas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni ciocc loolu ngeen yaakar ni kenn mën na ko dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca dëgg ni yalla day maye di nangu ay ca man dina mëna wat ci alcorane buñ talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam delo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jam rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kèn mënu la ko xaj kèn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul mouridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général mouridiyya ko ko xaj ki nekk ci tariqatul tidianiyya defé ni lu mu ñak khalifa général tidianiyya ko ko xaj lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñaar ci suñu loxoy bop dedet ñaar do nga xalat xalat bi amna ko xamne lu ñak def na ni état ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tane khatul mouridiya te yaakar ni lu ñak rek khalifa general mouridiya ko xagn xam nga koku kuko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisan ay arabisan ñom dong ngay dégg ñu naan réew mi bala bax dañoo rayanté ba lu pi réew mi doga bax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci sénégal révolution arab yi ñom rayanté rek naari mu rayanté dong lañ xam lool lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jàng importé ko amna nak ñu fa jàngé ño xamni ñom lañ fa jàngé importé wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhaji Malik mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañoo importé la nga xamni mom lañ jàng fofa khalaatu Muhammad ibn Abdul Wahhab khalaatu numa tuddu seeni tur sax nayam fofu et cetera et cetera liñ lima bëgg wax xam ngeen ko xalaat yeneen gaay lañ jang fofa yanu ko andil ñu ñi nga am nak ay element yu mag ñi nga am ay element yu mag ci rew mi nak parce que xalé yi nga xani kene jangalu len man huwa cheikh ahmadou bamba kene jangalu len man huwa sayyid alhaji malik xalé yoy yep ñi nga daw top ñi may wax parce que ñom ño am luñ tek ci table ji ñi gëm alhaji malik njangalem alhaji malik docteur alhaji malik ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resto yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus pa gën pam xalé bi mom bu gene ci mbedd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu guéné ci mbéd mi lañé fék ben péro wurus ak péro pérem té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawone ba xalé bu guéné ci mbéd mi fék fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu guéné ci mbéd mi fék kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba guéné ci mbéd mi fék kuy wax njangalem Muhammad ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparé ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben bala ko gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ci parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laacc ci Abdou Assi Ad-Dabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wé di nga laacc Baye Sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol Seigne Touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéglu ni baat bi mel ma ngi sogo jogé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak sajmi ñewat attaqué wat waxtan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

waf'alul khayra jurum ñaari uruf la araf yoyu moy tektale jurum ñaari ciri doom adamay muni al khayra jurum uruf la jurum araf la araf yoyu le muni moy jurum ponk l'islam yi kon fexel len ba seen jurum ñaari ciri yi bu mu waccati mukk jurum ndigal yalla yi te moy jurum ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do da nek fu yoon wi dengue fum djube fu bax am yepp xamna ko kokku moy wasila bi lay orienter pour nga meuna mucc euleuk yawmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna meuna jariñ ci mom mahabba moy nga sop ko def sop waye nga liggeyel ko nak touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñet yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñet yi nga defal ko ci ben bo mané bolé ñet yépp mo gën bu féké nak néw doola da la dab ba mëno bolé ñet yi mom ben mënu ci ñak ben nga khidmal ko mba nga bëgg ko day mbeugël bu sincère mba nga diko jox adiyé fo toll ñet yi ci la waliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la waliw bi di taxélé kumuy taxél ku ne misal nako bataay ni waliw lumu tang tang lumu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal num waliw ñaara ko jaaxal moy waliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko toñut mom waliw lu meuna seul bu meunta seul bu ko toñut lu meuna alak meunta alak ko toñut mom waliw waye gis ni waliw lum am daraja lum am maqama meunta jariñ ko ko gemut munu la jariñ dara boko gemut dara mun la ko jariñ mom waliw dara bu le beggona jariñ it yalla du nangu ko ko gëmul dedet dang koy gëm rek nangul ko mu dor la mëna jëriñ ku wéddi nga laaj ko abo talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxawati baye taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jaangi yam ci yonent bëgg na ko jëriñ bëgg na ko taxel waye comme mom yalla dugulul li taxa mëna jëriñu ci nitu yalla difagu ko yalla niko ki mëno ko jëriñ nak ak loko bëgg ak lu mi don sa baye muno ko jariñ bala mana jariñu ci yow nga man ko jariñ day fekk mu sopp la day sopp waye yemu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon waliw lum for munu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wolu woko li feek liggeeloko li feek motax kon liggeel gaay yalla yi am jariñ القران ننا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا واحسن اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم من سوره المزمل مبرم ننا بيرتغا امول سي كان كيغا خامني جيلنا لوخوم دوغال سي نفام ولا سي بوساتم دي لوخلوخي بني سي لوخات lu am njariñ ni yalla am wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di lux luxi bané ci luxet lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mun len liar lu ñaan ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun baram ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxat lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla okay moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw souf te moy jamam bi ab jamam

bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am momin mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek munata wax lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mun yool baax reuy gis nga yoolu lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yool bi ci ab bari way ba tax muni wa ahsam ajran muni dana doy muni dedet bo noppé ci lolu nak ginaaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoon yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginaaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu noppi nak legi wastaghfirullah ati fo tollu del wax yalla bal fiñ ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi du ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bu sumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yantu yalla muhammad sumbu lan noko wara defar nu ngi tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yantu sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ munuko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolum usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolou usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dede ci liggéeyal ab serignum lako jëlé ci liggéeyal ab serignum nangul ab serignum ci la usman jëlé loli jala usman amé daraja yi ñu yalla atté bané len yeen safara ye ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara usman joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu bajjal usman amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggéeyal serignum bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsama ajra waxtaane mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wu mako nima leen ko waxe maangi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire leen waye xeyna wenen yoon mën na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita manga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mu wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom mune ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam
jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw ciir ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met pay met be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamne fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal danañ ko dello yalla mais di leen ko jox lol nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diiw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm ci cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abu hasan sasali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekente ni regeerul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lu lay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxé ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni lulul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la dolli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqdan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di dolli ko mba sa xel mu rafet difa dolli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeru tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanex ya ñi nga xamni ni rafet nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu manu seigne touba ne de leen siara ji na nga leen di siara ji de wa salihin ak gañu bax ñu waqdimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeel di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji me yalla do mu tax
da ko rus bum la ko taxa def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla dong tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafeta nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def waawu tour la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tour ko bo demé man naam awamuy naan tuddina turu yalla wo xamni wona yalla ci turam wo xamni turu wo ko ko naan taxé wané bim daatan naan wona yalla ci turu wo xamni turu wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom yal barkelu ci seenu dess mo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom سيدنا إمام الغزالي نينا رحمه الله من أكل ماء المغفور غفر له الغزالي نينا رضي الله عنه وخما كو يالا جيغل nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ko yalla jigalale la yow yow mi bokke ko yalla jigal yalla dalay jigalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abou Issa Dil Bustami gana dina ben xaritu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abou Issa Dil Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ñew ñu lek ñew ñu agn muniko neko dama wor niko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo agn kana ki moy Abou Issa Dil Bustami na waw way man dama wor man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje ci Abou Issa Dil Bustami ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna Abou Issa niko bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ di mu bañ ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci
wa legi xolal pourtant koram gogu tuyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkontani nguur si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abu yusuf bistami ñimi wu ko ko doglo bu don koor farata du ko ko doglo mukk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor na fi le koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou bistami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere la kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo tollu seigne touba ni na boré def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoy fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xey da ngay doliko ak njub sa bo xey da ngay doliko ak taxé sa bo xey da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat ak bah muni nga len di magal sakemtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gisone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma jojju dañ lay bindal tuyabay ku wor mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la te yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur ma dagge diko tekkal mu bañ ni ma saway bayil li ngay def maniko yaang may téral lu ma seigne touba digal mu da di ni ma kon nak nopi na ci moy ka seigne touba mako digal de seigne touba mo ni bo bokke ak borom xam xam wala nga bok ak kilifa mu na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tégal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mu ne na ngay wormal worom xam xam yi so ga defé mel nga ni ko wormal borom aras nang nga ni ko wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal dox ko lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeg boko yegi ak boko yegu kon rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu walli bu xong manam wexal batu walli bu xong ci la adina am jage
wéxal bëtu wëli bu xonk amna ko xamni ci la adinaam jage waxna leen ko miraaran ci cheikh bété tune liko top te xamul fu ko topé ci wéxal bëtu wëli bu xonkon dong la ko topé du leneen wéxal bëtu wëli bu xonk rek man xawmako musuñu bokk tok kana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoyu waye xam deug wax ko dara du ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelu rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xass waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bok bay bi ngeen yakar ni bayyi dara ta ko taxal di wax xamna ni ño bok bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidur ruh moko taxone di wax cheikh salim da bok ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruu la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara seet bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekol tay joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko ci amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewen de do nga xamna ren mom duug ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deg auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bejo fofé la ko topé beut wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet beut xonkat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis pour yalla soxla so sé nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul mala mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sa waye ben nit mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadis neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moramum jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli ni yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam al-qur'an kon waxuma lak yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yalla njariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju nit bal ba moo tax Seigne Touba waxoon na boromam ni ko yow sama borom la nga ma fajal aajay ñi nga xam ni dañ may liggéeyal di ma xidmaal guddi ak bëccëg waqdi awaije lesina damu fi khidmati wa ablahum maram
lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba benn bis wallahi mo upp tiyaba jaamu yalla jinni at la wax xeyal seigne touba benn bis dong bu mu nangu mo upp tiyaba jaamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne bay touré talib ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko logo bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo seigne babakar touré momu mo dalal alquran bay sam mom seigne babakar touré mo dalal alquran bay sam ben bis mam cheikh da leena wolu ñu ñew dem leen bayale ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man qaddama salihin irtafa man qaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñoo ñu ngay jundi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mani gañu ñu nak lan la seigne touba di jundi gañu ñu la tambale ci yenen taba ba ci sahabatul kiram noñu la seigne touba di jundi ci hokal bu kaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo dolay khidma wala amo moye bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fass moy lan moy tiofel na nga len bëgg day bëgg sop len day sop ñet yoyu bo ci am rek wali bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam satu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw liko dugg kon fimu jaar ndekata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer dañu teyer bi man dé sama yéré bi da xotti ko fi ma bëggon nga garal mako teyer bi ni ko simil mu dal di jinni mu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko hadiya mu abo yisi dal di salat mu bom mom ñu di kërëm lolu ci yor yor la ci takusan la teyer ba faatu tayer bi kérok bu mu gané adina ba bi mi faatu musta defal yalla lu yalla gëreum
ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abu yusuf bustami abu yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tit ba xam biñ ximiliko bako dor sun borom ni bako lo xalal wo len abu yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abu yusuf fi mu nek ak fi waji nek ci bammelam abu yusuf dal di tew malaaka yi ni ko kiire dañ ko laaj koy sa borom mu ni abu yusuf dal di tin ba xam bim xim ni ko mom abu yusuf dafa gëdd waji arsalé ko ni ko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni degg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yéré bi nga sol ku lako garal ci yor yor abu yusuf dal ni tek xelam dem ci kako garalon yéré ba li abu yusuf ne tek sun borom ni ko ah mbaat da wax deug di abu yusuf ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna ba yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abu yusuf xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ne kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur mané jima geureum abu yusuf bustami yobul len mako aljana ñu jël teyir bu yobu aljana ci biir ngeur mané abu yusuf ci la yalla deug jéggal waji yobu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla djegalal morko je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga djegal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku djeggulu ci yow dana ko djegal ëlëk yowmal xiyamata xel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu djeblu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti djeblu kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla djegalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam djom ñaar fukki djuni yalla may sayidina ousmane man ko ram ndax ousmane da xaar ba bis pen ci dedet fi lako fago doga dem fi lako fago doga dem affaire bi do xaar ba bis pench dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay way xaar ba yowmal xiyam nga diko jëm doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge Senegal bëgg and ak benn délégation té mën leena bokk benn wal waye ñom ñëpp wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller Senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew Amérique nga doora dedet dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi
rasin tubani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañu doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen bir ëlëk yowmal khiyam andak yirma mané ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu khatu yanabi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal khair bi khidmal na khair bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na khair bi ci tarbiya ay nit khidmal na khair bi ci jangal ay nit khidmal na khair bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mënta wone bopam nit mënta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayri ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gëm la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom da na la bindal tuyaaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplié nako jox mam cheikh rafal walla man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam leni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxati ko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kene du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du lu ku du ko bax waye ba ku len maye tax rek li ci pos ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko du yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamakuma gab bamako la conférence bamako ma conférence ba conférence bi jeex
na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal ji dara di niw na lool waye ba waja sant sam bu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assan ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh ray ma fall surtout señ yaram mbay waxa waxa wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef xelefi di lambi poisson mané jox ma radio bi na mané taylin taylin seen waji lim wax ni baxna de neena man beta beta la lol la len bëgg wax man beta beta la aha kaylin ma wax len kuma gëna doon beta beta nak ba ngeen xamni beta beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guiné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett luko waral jikko jawna fi tut xol len ci man jikko ju rafet bu ngeen gisee ci man and len ak man bu ngeen gisee ci man tegg len ma fi tuuti kenen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñi daal di reño ci seen biir ni ñun nak noongi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wané nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisee limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sa borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy netti ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko netti wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabi'u al-mursalin atabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go wa jaa min aqsa al-madina waju joge fu ken xamul waju joge fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la ñu wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te laju len ak pay waja ngi top len ko ku ko top taxé de man la yasallukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala len defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala len jangal senu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allasina amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo leen ne mor ko je waliw la ñin way topal fele koku day waliw
ñoñe nak biñu gisé waji bëgg fegnaal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall biñ ñewé di wone mbaxuk señ touba gi dégg na lu né gis na lu né waye mu tax gëmnu lu neccé rek xamna bu doon jamono bo xamni sañess nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekeur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sekeur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy gello mu jangale wut ma ngay conférence bu conférence wut ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nopp waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal waajo ji lo añane waajo ji fofu yetele waajo ji lutax ñu ray waaji moy dafa menacer seen intérêt waaji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waaji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waay lutax du ngeen ko gëm waay yi mu ci sax nak wahum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeene ngi jakarlo ak mom wahum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wané sama waay legi kay adkhulil janna demal duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wané waju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waji bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxé ti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bok ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafari lirabbi akan nekhon tay sa bok yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñi gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé légui man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dund ndok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané señ touba lum ci dejj lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tudatu señ touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tudatu señ touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fa te wané señ touba ko di nok may kat wané señ touba
man dalla ala khairi ka fa'ilihi. Amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi, bum ci mana don, bum ci mana don. Amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax, maam si ihram fal danako kal, maam si ihram fal da dan wax nan goor japp ci goor, goor japp ci goor, goor japp ci yalla. Deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam, xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax, kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka. Hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu. Arifuni billahi benen affaire la, nit yalla yi benen affaire la. Xolal ma li rek, kun ma allah. Yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am, kun ma allah, fexela am yalla, taq yalla, xegn yalla, sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow, boole nan ba boole tour, kun ma allah. Daraja joju yombul de, lolou mom du ñepp ko mëna am de. Mune wa in lam takul, bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow, xam nga ni amoko, xam nga ni mënoko, kon fa kun ma aman kana ma allah, setal ko am yalla nga and ak mom de. Amo yalla sallallahu alaihi wasallam moy wax de, mune gëna yow amo yalla, setal ko am yalla nga and ak mom. Fa kun ma aman kana ma allah, mune wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ, muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu, koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom. In kunta mahu la wax de, fekke and nga ak mom. Bari nañ wax nan man talib Seigne Touba la mourid la, dama and ak Seigne Touba. Bu Seigne Touba don tan mourid yi dula tan, bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam ñu la yam. Ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def, businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid, yalla xamna ko. Amna ñu sante Seigne Touba wi, man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba, tiranga ji dong leen ci ba, wallahi yalla xamna ko. Waye bu tiranga ji gennon ci yoon wi ñu ba fi yoon wi seeti feneen. Yalla xamna ko de, wallahi alhasib yalla xamna. Amna ño xamni santu Seigne Touba wi lañ sant, ma la ko wax. Waye xamnañ ni yoonu tiranga la, waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko feneen lañ koy seeti. Di ñepp nak amna ño xari mom santu Seigne Touba lañ sant, buñ ko santu woni mom Seigne Touba rek lañ bëgg ñoo. Ñom Seigne Touba rek yalla da dogal ñu sant sant wi dong nak, waye Seigne Touba dong lañ bëgg. Même buñ sant won sant wi Seigne Touba seen lepp ñom amna. Yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi, as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi. Sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir, nitu yalla ci bir ay talibim muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam. Nitu yalla ci bir ay talibim mi ngi melni ab yonent ci biru xetam. Mu wër la ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan, ragal na yalla ba fu dara nekkut. Defe naa ni misaaloon naa leen ko ci mbokk moomu masa laaj borom xam-xam la. Waa li nga jàng ci xadiisu xabdu yépp nim toll ba léegi doo xamtu,
boy julli do xam ba lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté maniko dama gis addi.

yagna jangal ay talibem rukko ba sigido ga khun non jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madid mu na wara di siyar yenen sallallahu alaihi wasallam julli fajar fek ko fa julli suba mu julli so ba nopi daldi khun non ba nopi doga rukko biñu nopé talibem yi ko top niko wa yow jangalo ñu won li de khunnot ba nopi dogaru ko ta xam ngeen ni khunnot defaru julli yaqut julli mo qabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba legi lutax nga khunnot ba nopi dogaru ko te yow da nga waxon da ngay ruko ba sigi doga khunnot mi len wa ndax ay teggin la ci man ma nek ci dekk bo xamni imam daru hijra imam malik moy njit la may wute ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoy niñ amé won ay teggin niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko mi def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëmal fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xajut té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord nima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi jotté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am njariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabji rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabji na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gog ngeen am yek nañ ko sun digge sun borom tabaaraku ta'ala motax minit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggu rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko waxewon yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy seigne modou mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am loli ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglul daniko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tudul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musel ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi yasu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñu joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munamul amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxna ko loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mbiru mustapha mbay samma ba yewen na ba jeexna ba ne man dama mujj jaxle
ni amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen me di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lolou do nga tax ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñi gis ak ñi gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana lerna ñu koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu mbir mu amé ñaan ak solo dal ñewna ci daara ji sax ñu ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk da moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairu jaza jazakallahu khairu jaza di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan ligge dunus alquran rek ba legi bayyi boko fekk lam ñu ngi ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jaza ñi ñi bu baax diaspora bi bayyi wuñ kenn wallahi seen telephone yi ak europe téré de ngi jaxé waye téré wul rek ku ni def na lo man rek ci wote telephone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé billahi non la ma nit ñi doon ndokkelé ci fi sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme niñ ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xare man fofu la muti jange histoire ndokel ci sahabi yu daanu ci xare buñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotu Seigne Touba gi wax deug yalla fami yépp ci fami Seigne Touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni loolu do nga leen fi indi gis ko xamni ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seigne mam cierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegé danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni mukk ni jaani sa borom yi tayli bay Seigne Touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wooluko and ak yaqim waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax
seigne touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ne limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena seigne touba la bëgg bëggumako ngir da sam ci mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci seigne touba kuko xam baxna kuko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci seigne touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg seigne touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg seigne touba amut mom yonnentou da sopp seigne touba sopp ba amul fum yam mom yonnent bi la wax de sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp seigne touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wutum mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela epp mbax epp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg seigne touba ngir yalla kon bëggal seigne touba ngir yalla bu mu doon su seigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni seigne touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala yalla ñal doli sutura te jéggal ñu te def ñu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak seigne bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam ndax Seigne Touba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bi mu vérifier lim gis nitu yalla yi jappé ko muy bañ nit niñ ko gissé ñom borom xam xam niñ ko gissé néna mom Seigne Touba bi mu vérifier ba vérifier niñ gissé ni lan mbagneel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagneel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nuppi daraay sari aniku ci dara doni waji ak yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko ni xeyri sabab mom dal mbagnen gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidiane la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lol rek la ko bañe ni bi xeyri sabab sa mbagnen gi amul sabab motax muni gess ay talibe mom Seigne Touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidiane bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafiste bo xamni deeng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deeng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal sen talibi nit yalla yep ndax wali ni ben sen la ni yonanti alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila wali tamit non la bo gisse wali bo weddi wali bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonant weddi nga yonant wali tamit non lañ mel kul walin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sayntu waqti masalikul jinan neena wali yep ñoo bokku li ñuy tuddé edef ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliya yi ku fi nek di parparlo yow yaay parparlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan mun adha bi lati hiya ahsan Isa lasi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amim nasuratu fusilat yibalna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw dina mëni bu ko tonto jikko ju ñaaw bu ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan mune ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na mune bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñene ko lu mu koy fayé mune bi lati hi ahsan mune ko ndax waji man na la nonu ba yagg ëlëk mo ñiko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokku ci sopp yi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jexal dafa am ben bis bimu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad moko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima duggul ci l'islam ni yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune way gis nga bima duggé ci l'islam ni yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg
muhammad tama gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mi ngi sukurat muni dom ji gis nga porte ndaw si muna muni ko damiti rew yonent bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewit rew yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana ab doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ram adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocc donc man na ram adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé seigne touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do len gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu seigne touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yakko yam ci fofu mu ñu yalla bind lepp buma tuuba ko dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind ali sallatu wasalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw won la ak mbañeen sa digg ak mom muna adfa bi lati hiya ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko loolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dé limay def ta duñ ko man ba bañuy dé mu na man loolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuyu ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arresté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mu na mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ko leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy adfa bi lati hiya ahsan ndax ëlëk man nañu dooni soppé ëlëk man nañu dooni soppé ñaatu ñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man eb ibad rahman la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci seigne touba ci ibad rahman la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy adafa bi lay bi lati hiya ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena beug effacer lu yalla samp da ngayena beug sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna bab bi non la jefandiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla man lank bantu bi du sempé ko li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi mu ni man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li yo tuba bi tudde xuma salosi la xuma salosi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak muram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak muram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñoom aka yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sa nangu
yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutimma nuruhu walaw kana al kafirun don te yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mouride bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mouride bo xamne sax waxul dara ci baye fall dara dara dara dara dara baye fall pire et dire yalla sakku lu ko gën baye fall pire et dire la ku gën baye fall pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna baye fo waxuma baye fo lo gis lu ne amna fo ne mouride fo amna tidiane fo amna khadir fo amna baye fall fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo da gis mouride bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tudé baye fall mu wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé mané ko baye fall isma awma ci gissine man nga wax nak nuko l'islam gissé mënama nak mba xam nga ni seigne modou mustapha mbacké moma gëna ragal yalla ñu waw mané ko fi la nek di lek addé baye fall ba xey génn adina musulina critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mu waw mané ko mbirum baye fallisme fi la ko fekk ba xey génn adina mandu ca musulina critiquer ba xam nga ni cheikh abdoul ahad moma gëna ragal yalla mu waw mané ko mbirum baye fallisme fi la leen fekk mandu ca ba xey génn adina ñoñe nañ ca mandu won ba génn adina non la ci mando ba génn adina bas ba kenn waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yoy nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé ñoré ñu ni mu néwé ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mané ko baye fall pire et dire la ñu ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam té nek ci baye fallisme taxul na tontu la li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limi sama mam dulli cheikh ray sama mama tax mo wax ko dedet man parpar lo wuma man kuma xam xam ni man duma parpar lo cheikh ray fall limi sama mam taxul mo wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxul mo wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxul mo wax ko dama ko wax ngir jëmmi yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñek ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlël nak seigne touba mom daana lek addi cheikh ramon lolu wax du yakula mom koku mom ken waxuko ñu ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andi ci yonent andi ci alayhi salatu wasalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee baye fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mouride bu naccio diko gisee tidiane bu naccio diko gisee julit bu naccio diko non la amé baye fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire et dire ba mom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mouride bo xamné ma nga ca la ko war tidiane bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def julit bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhd bañ nit te ko fenn bañ nit te ko fenn mourid bu bañ baye fall te ko fenn tidiane bu bañ mourid te ko fenn te ko fenn
kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko dan mo noppé sax dama dan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye de melni hidong nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañ gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xamna kon fofu lañ yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defé na déssé nañ ñetti tombu xuma ñent inshallah déss na ci dinañ ci ñëw wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñu ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di len ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nek ci diaspora bi depuis jamono yi baye sam bamu daan and ak cheikh murtada ñi dem bitim rew di len fa fek ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñewé senegal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rus rus rus bani tott rek damay rus rus ba jaxlé waaw rus rus ba jaxlé ñun ñep ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni lela gis ci ko joy dani da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lo lepp seenu bax rek la ak seen beug lu bax ñu leen di gëreum ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni seigne moustapha bay sam lay lacc té ma ngi sonu fé ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni dé ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané ah dul ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé ma ngir yalla mané ko xamna da melni dul ñaar daal ñi moy wax ci radio bi mu ñu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bukki ni amu fi fi dal li fi am moy alquran ak donga ak ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak lool lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni len yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dem rek am na ko fi ñew ku ñi wax bay jili sek lay jili sek dem ci timis ci takusan fi la ko fek mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek waye ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at ñepp dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne moustapha mbay sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñepp di ay morom suñu wajju rek yal ni len yalla fay yal ni len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga naan lama doon jégg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon seigne mousla niko dama rus di diglé lu bax te ko ñew sa kër do ko fa fekk di téra lu bon te ko ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtada ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax te ko ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téra lu bon te ko ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus mo regul yalla rus nako mu ko rus jere ngeen jëf جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة خصيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سينو بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek ginaa buñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ni ndokke len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaaraku wa ta'ala. Mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te si ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara ni bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayyi ko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، تبرم ني احدلو واقرب للتقوى. ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري ليپ لو نين دي ديف نا نيكلو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibrer sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibrer ila akhirih. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibrer ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibrer ci. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Na ngeen équilibrer ndax équilibrer da bok ci li nga xamni jégena lol ragal yalla, moy mo gëna jégé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabaarak wa ta'ala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jéggal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok, rabbi sitwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi, ñew nga ba ci dat bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtela manam ki bindi téré bi moy sayyidina imamul khasali.
imam al-khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al-khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin dañu wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na alcorane ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais walafin an nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayyidina sayyidul abidin niko kasamtu qaisi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj doko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu toll ni dédéw wé lu toll ni dédéw wé wal kasimin al qais won nakati mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momit du won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wonna na sama mer mune ko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen mune ko afawtu anka jéggal na la mune ko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na ga ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf mune ko goral na la yow do na top jam bis ñu ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité woor woor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité woor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur da la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem wala mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekke ni yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de tay dama xawa grip ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wara ñew dem ca compte ba dafa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istu jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa téré borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok
al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen sant ñu def luma leen téré ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagné dara bu ko waxe du gagné dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beyit bi ki la wax beyit bi ba nga daanu ak jël yak li ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nonu daaray ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nekk khasside ni nga xamne non la mawaay bu nafi nekk khasside non la tasawudu suba nekk khasside non la jew aru nafis nekk khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafi diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan mawaaybu diw mawaaybu diw mawaaybu waye diw tasawudu ci xaar ndax la nda taxo ak tasawudu ci xaar diko nafar gudde ak beccëk mo ne ci xasside yi la bokk de señ touba ko bindi nim bindi mawaaybu nafihu de mi ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ku ko durus dal amus koppar wa ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da defok sa banex rek ndigal li defok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafih mom mo bind dess ba tu si xaar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masali man de gisagumako de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg xasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor ko ci sindidi may mor ko ci sindidi waaw lu la téwal na tuddé mor ko ci ma way bu na ki mor ko ci masalikul jinan nak wala mor ko ci tasawudu si xaar waye mor ko jeci ndidi da nga deg ni sili day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kul man badara waqta shikhari ila al-huda muna muni astara waqta al-kibar
ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñing ko deexal ci lan nawetan football théâtre comédie balo mariage damye seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alali jamburu man nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw señ touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppalu ngeen magate noppalu man de geejju mulotani gi deggum mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mulotani ya deggum ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaliss alal alal waye yoonu Madinatu Munawwara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxaju moy len taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbe lu len taxaju xam xam a dedet señ touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda manamun astara waqta al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo manamun bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adhanni wa tajassus wal khiba ittinabu min adhanni wa tajassus wal qiba min taqwa moy diko ñaaw ndort ci ragal yalla la bok fo gis kuy moy diko ñaaw ndort rek amna mandar gam ragal yalla waye tajassus yeddu fo gis kuy moy diko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégé ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayi jëw ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jëw waw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax dem amna bu fekkoni amna ñektef jukatu gudi bu fekkoni amna moy ab jëwkat alquran ko wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran ko wax alquran ni bu fekke ni dem amna moy ab jëwkat rek mo di dem neena bu fekke ni dem amna ab jëwkat moy dem waye li ñu xana diw dañ koy togn waw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow ay yow fexal bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jëkkatu guddi amna moy ab jëwkat sun borom neena ya ayyul lazina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun ولا تجسسوا ولا يقضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يحكل لحم حقي ميتا فكرهتموه وتقول الله
inna allaha tawwabun rahim ma nga suratul hujurat sun borom neena bu fekke ni gem ngeen yalla te ragal seen borom ittani bo kasiran min nasan moy ci lu len ndort lu upp sun borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ri bayal ak yalla niko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xani du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephoneam bi dani teg telephoneam ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephoneam da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytuniku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ndort dañ koy ñaawlé waye di suko ñaawlé ndort day ñaaw waye du ñaaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bese ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gestu wo jemo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak reflection bese ba tege ci su boba da nga ñew ndort waye ñaaw ndort del til rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassasu bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yep ci tajassus la da ngay deg ku naan man sama soxna suma bëgge laal téléphone mu ni ma tégal ma wacc ko wala ma nang mané ko boba ya togn téléphone mom la concerné mom téléphone bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé m la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xereet sa téléphone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wal yaas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lool muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla bok muni wa ma len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay sun jamono bi sun jamono bi mom legi réseaux sociaux ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala di wax naan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewo dak mané jewo bon kay ngay wax da nga naan ku mus jakar lo xamni jewo bon ni jewo dak
yow kay neexut lo xamne lay yob safara kay neexut kay neexut alquran neena jeuw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sa heure ngay genné di lak di lek mune non la jeuw mel non la jeuw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jeuw ba nga moy ci ndiko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagnu jeuw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko kon lan moy jeuw lolou lañ wara xam lan moy jeuw man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeewna la jeew bu rafet manam wax na sa gannaaw lu rafet lolou du jeew lolou du jeew lolou du jeew ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jeew muni jeew moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna muni jeewo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yaronte neena jeewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jiwo ngok mi ni ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekkul ci mom nak mune lol kay du jiw aw nar la aw jongolong la mune lol mom tudul jiw lol mom aw fenwu katchu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mun lolu mom aw katch la aw nar la wu reey reey baat bi mu jeufandiko sax mo geuna graw katch baat bi yonent jeufandiko mo geuna graw katch muni lolu moy jeew lolu mo di aw nar waye jeew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent ñene jeewo ngo ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yonent sallallahu alaihi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen jullu sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama sa froid te bayina soxna ci keur bi yonent ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mu setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lappi do ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defoon gannaaw non ay waji le morxu jeeli mu def ay waji le wi jongalom ne ci mom rek yonentu di waxu rek baag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam meddul deganu te lek waxuma bam medde na yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu meddi ay yow yonent lolal la muni seen tuñ yaangi ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah muni gis ngeen waji bakkar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madinatul munawwara mu doy len yowmal xiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek ah jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla
cheikh mout bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina képp ko gis al-akhirah gënal ko adina am ko ragal yalla ngo motax mini al-hasaratu al-akhirah al-asaratu al-akhirah min at-taqwa sa al-akhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax al-akhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wërantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye al-akhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wuro ko jende luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex wuré su ko jende luddul jeex wala bok luddul jeex wuré su ko jende luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpplo bu len jël adina jënde ko seen al-akhirah muy nak al-akhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikhoun bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jaf sa yandamu sun tiba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa al-akhirah diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy ndax jënd sa al-akhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko dëndëm da nga jël or jëndé ko përëm té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa al-akhirah gënal la sa adina koku min taqwa al-asaratu al-akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaihim alfasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mini ci lan mune li ngay programmer sa al-akhirah mune xana xamone sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wersé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la sun borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako bari na ñu xamni seen al-akhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wërsegal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali sey na bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali sey na bo ak tatulin mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque al-akhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokay déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la
donc ngay doon wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom ja faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan wa ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci

lolou lay jangale way jaara bu ko wal mala ko safan safan gaay yi di batare gaay yi di batare te kat bi muy jang way jaara bu ko wal mala ko safan safan borom tankuy wayef ya ngay doori poj borom tankuy wayef yi alnen yalla yiram ngay doori poj fek li waji wax lu garaw la way jaara bu ko wal mala ko safan safan waji ayow mi sin bi jaana ma rek ci top di waji ayow mi sin bi jaana ma rek aliyas billah sun borom na ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina nas wala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutu say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nankatu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamu katu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah mu na mu nit du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp geuleumali beut ndax wax ju reey reey la ju doy war ju mata bayyi xel yaron tou sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alaihi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni mangi ni jakarlo ak jamono ji ñew mune jamono jojé buñ ci aggé sama xel wi juroomi mbir ak ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misiré lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoyu ba fatte seen borom mune yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte leen ñu fatelin mu délu

waat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bopp yalla fatte leen juroom la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonent sallallahu alayhi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono ngi ñew jo xamni sama xéet wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu leen al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelo leen al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi ko jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëfi ku bëgg adina la waye du jëfi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alayhi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngone yalla daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bing ko am bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko neena amul ben jéego boy jéego lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullahi waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nañ koy yoll nga ré ba ray ko lolu la jang ba mokal ko legi nak ñew jël mecham def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fekk waja dala fay yit rek dala fay yit motax nga wili pandé ko wa yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition démissaire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye dafi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti keer gi bum ko fekke nañ ko suli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni duñ ay maman de buñ mënon defal seen bop ana ma torox ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sayyidallah man nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep la ni allah rabbi situ jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koku rek moy maman waye ñi dess kay xana maman ak katch la di jox bok wallahi xana maman ak katch kon lay doon waye nak nga yega ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko na mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab
fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg alal bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni gor gorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi doomam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatani bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatani bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibunal makhluq wayen sawnal khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci doom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla doom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibunal makhluq wayansawnal khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay dégg ñu wax naan diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka diggatu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamine mi ngi koy jëf indirect ci cëri ñi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq do adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo leen gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo leen gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag ak si nañ ci kay yow yow ya rasulullah ak si nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won ak si nañ ci li nga doon wax ñoo ngi ni di ci tek suñu beut ñoo ngi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xet dañu dem ba r plus 4 mo leen di gënal seen bammel yi yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al-khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génn ci sa ciobare ma ñu génné la ci suluru sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu génné le nga génn ci sa ciobare ma ñu génné le ci lulul sa ciobare wa r plus 4 ba lañuy wax bammel al-khubur mom bo fa xese dugg jeexna xana sax yi de mën nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al-akhirah yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al-akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi pentir yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey pentir ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxuma ca dari alquran ja ngani dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam ngani am pentiré nako sama r plus 4 ba ca alakhirah pentiré nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ci al-akhirah ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon
def ci sa poche and ak say say ma meuna wax and ak say ma meuna wax bo demé ngén di batare rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadis la yenen ta sallallahu alayhi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy faté tu dañuy faté tu ndax yalla bax na mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dootuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xéet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibbuna al-mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجاء والموت الفجاء نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja dew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñu la diw sooratuna nga ne diw man koku mak mom wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré ma wutul faja deew mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins cancer des foies mo xam cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaju ken dutul mana fajj mbokay hadis bi yalla xamna da melni actualité la ci sunu jamono bi wallahi alhasib hadis bi actualité la sunu jamono bi yalla xamna ni ngen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek munatuma nelaw munatuma nelaw yalla xam nako munatuma nelaw subhanallah munatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken man amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par hasard ni rek la par hasard par hasard alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yalla bay yu negatif yi yu negatif yi naw bay yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day bay yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik safar bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bay yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sax suf nangami bakkan suf nangami bakkan
ñin la auto bi fess na nga joggé fa lagar lagari ñun bal ma ci baat bi dam saw los ñank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm lele nak muy tek ci nak ciowlo xamni ciowlo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbuk mata bagn ma da gagne wala tatulin mourir auto bani xisfi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setané kay ngeen wara na wo togn ngeen yalla setané ngeen wara na wo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiyé ko ñaari loxo bandub qasidi ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli koko do lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di nalaw ñu feugale ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ju takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yonantu sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bimu joge def na liko warata moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dede bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penku sowu gannar salum kaw suuf domp suuf du sayam de du sayam de budé ña top aada day julli néna ñaar rakaaye ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaa lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yagalé ko yow waya ndaw ku ma sa gis li door ñaar rakaa la wara julli taaye selmal de moy julli tukki waye xam nga numuy def ben rakaa lay door selmal ni bu mo ñewé yagalé bi res manam dal delu ci dal fimné pour mom néna ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa pel ba pel ba dom je febaré ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alquran fekk nekate boba jabar jang ci ginnaw niko i malik muniko nopil damay nak yalla muniko i malik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan buma ñewé yegale bi ci dess ay ci alamatul khawf min arrahman tarkul maharib bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolu moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tasse jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tasse gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni noddu takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandargam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li tax don waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li tax don waliw nga amé mandar gay ragal yalla wali wi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñoo ñu duñu tiit duñu ragal
buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiddu dootu ñu ragal alla inna awliya alla la khawfun alayhim wala aw yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay tere bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jërul ñi tiddu jërul ñu ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ma ak ragal ma boole nañ gëm ma ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay walli man yalla walli moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy walli kum mëna doon rek walli la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddualé amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddualé mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la nga juddualé wilaya gi lolu yalla la soob ni nit ki di juddualé ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddualé yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddualé ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddualé ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy wali mu ni gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la amul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay siñ yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexeta lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njaboot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabooti jambour yi d'abord njabootu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk suuraale ci njabootam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njaboot gi bindafun yi njabooti sun borom lañ bindit mom len sun borom ngay jëk suuraale ci jamam ni bala nga suur ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla suur sa njabot suural njabotuk yalla gi subhanahu wa ta'ala suural njabotuk jambour gi nek ci sa loxo suur leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw munamuni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari munamun ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara mu ni bo ragale lolu
tambale ko ci njabot ak jambo fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna for tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xam ni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko doon wax xalé yi dem rek dimay jangalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bi fi seigne touba di doga joggé mag ñi nga xamni ñoo fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu défar ko fomp ko top to ko jaral na leen tawax ko jakka waye legi suñ gonay legi yi nak suñu gënay légui mu jëkkon gañoñu bo bokké ñom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ma xam ngeen ni wëñu sarbetu yonnata sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam ñu la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj leen ko amr ibn as kera ba muy sukurat di genn adina da wo domam niko maangi ni di sukurat fim nekk ni maangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnata bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nekk ak lenn ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digeunte yaram ak sama cangay ab sahabi yu le bu top yonnata sallallahu alaihi wasallam ah waji yor kal ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gona yi da ngay nan ñu ne jamono bi legui da yaqoy legui nga nan dessal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysaan bo demé kat barki bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dund su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko wala nga am barké xam wala nga dégg barké xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamou né al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba niko upp na wax sourayel ñi ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala jumga sooralel ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujjii yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobareem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am neenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggé tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deugue tankam xam nga tank bi dafa am fumu dalé fumu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu deug feppi souf yi mu laal ñangay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li feppi souf yi di wax ñangay titeru ci seen morom feppi souf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci gis bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna genn euk gu fa newon legi euk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fa euk ga yonent bi ñew taxaw te minbar bu bëgg khutba dañu deg euk ga xatu di yuxu di yëkkat ba dañu tukhal euk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tegaat ci loxom ndem jama daadu yi nga xamne amuñu xel ñoo nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoluy barkelu bëgg yamale ñepp
fimne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañaté am dara dara dara ci lu bax waye nak muju jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakuté xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meena doon nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëruko nit waru la gënal yalla Seigne Touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopam mi Seigne Ma Samba ak Seigne Modou Roqé ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mu ni wa yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñu mënam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba mané kon bo bëggé barké fa alih bi taqwa taqwa la ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw an ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakat minas sama wal ard yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen deme buma gënal leen lu yalla sak bu ngeen deme buma gënal leen lu yalla sak muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu ma amone mu genné ko dila jox né ñaar yi play bolé yow mi dem ba yalla gënal la luddul yalla walaw an ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa touba yalla wax de walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa touba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatun minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kawla wa dakar mune buñ ko défon rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mune ragalal yalla barké batin ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatun minas samaa wal ard kunay wax genn ci bam dess yalla la kunay wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mom lum wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada ومن أراد الرزق فأله بتقوى لول الشاعر بما كوخ ومن أراد الرزق فأله بتقوى سن برام نينا بو بغي ورسك بو بغي ورسك من امن رغال ما رك دوخ ما سما حق رك ما جوخ لا ورسك لغي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن برام نينا so ma ragale dama lay wërsegal ba dila wërsegal fo ma fogué wul fa xani musufa fok sa wërseuk man yalla ma andil la ko fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale
situation bo dugg lum compliqué compliqué dina la ci génné faman yattaqillaha jalla makhrajan faman yattaqillaha jalla makhrajan problème bo meuna am lum compliqué compliqué dina la ci génné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué compliqué yalla dina la ci génné yow gisub kéro du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila betak wursuk fo tollu nak ma dila betak wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku bëgg mucc sun borom neena ku bëgg mucc bëgg taxé ëlëk muna mëne ragalal sa borom rek alquran la dé sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allazina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma leen garantie ñu ne ko ñan muni allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma ومن أراد الماء فعليه بتقوى ومن أراد ماء الله فعليه بتقوى ومن أراد ماء الله فعليه بتقوى كو بغي يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغي فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى Serigne Thierno Diouf Lambay yalla nako yalla doli njegal ak yermande te yegge ko ci barsakul muhammadiya ku bax ku yaatu ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wëlëreu sama wajur xam ngeen dekkam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax voiture man ma yoron faso mi dem yendu jil ko ñu ko yendu lé xam nga ñun suñu waju daf no yar ci bu ñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé dé doto ko netti mi né mu ganalé ko ma ngi koy fatlikoo xam ngeen dëkk Allah yoy ciébu ganar la boba mën nga wax ni mo dakk bu soss ciebu ganar la ndabli ñetti ganara ci ne ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleg mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk Seigne Thierno Cheikh rek yëngal bop ba dan ni la ilaha illallah way way barké borom Touba bi yar ëpp na way way Seydina Aliou bi yar ëpp na way dan ni suxé poju gënaar ni nganam nganam ni ci teuf ñima addiyé Seigne Touba ku bëggoon Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xamnako addiyé Seigne Touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fé mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim da ni su xéet benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërëm loolu la ñam ci ginar gi mom Seigne Thierno Diouf yalla dogal na ci rew bi fi sama wajur joggé lélé ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bimay sañ ci sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa boba tay sax yaram bi tax ko ki lol ma ñëw ñëw mu ne koku mané man Moustapha Mbaye sa mu ne way way sama doom way way mbay yaram dal di me fatali bari mané waaw juuf
man dama ñew dama bëgg dal xamna buñ aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan man ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma it saafara nak ñu way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak saafara way mbay yaram lo bëgg man ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñewé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man goné gi doom ba juddo ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom touba non la ko yalla defé yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane mom señ tiarnu djuf lambay mom señ tiarnu djuf lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ñi ma ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wala sinuhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamanteni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam ومن اراد الفوز فعليه بالتقوى كو بغا تخه بغا موتش رغالال سا بوروم القران لا بوروم نينا ومن يطيع الله والرسول ويخشى الله ويتقيه اولئك هم الفائزون كو خامني داني تشوو تي لي يالا كو يونانتم ديغلي توفتال سي اك رغال يالا دي مويت نديكو ليپ لي يالا تري ويتقيه sun borom neena yoyé gaay ulaiku humul faishun ken man leena tété xé ken man leena tété xé nafa nono wa man arada usna al khatima falihi bi taqwa lu am solo lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciowli bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wèr moy wèr woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet farata yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defulun bo gindi won julli rakka millions rakka dundu téméré at lutax mu bax mujju rafet rek yalla nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima falihi bi taqwa fan la alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañuy am mujj rafet kuma ragal rek am mujj rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujj rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet aka am solo aka am solo usnu al mahab usnu al mahab aka am solo yalla ñu ko yalla defal mujj rafet ومن اراد الجنه فعليه بتقوى كو بغا دك اجنا رغالال يالا القران لا سن بروم نينا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا من كان تقيا بروم نينا نيغا خامني دانيو بغا ام اجنا دانيو بغا اجنا ما دونال لين كو الك مو نيك سين وراثه دانيو بغا ما دوغال لين فو الك مونا موني سما جام نيكو بغا ناني ما رغال من كان تقيا موي ني ما رغال رك moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay féla du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal
yenen sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqilla fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di kangat lo yonent ni ko anta qult taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bi ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe mune geeno ma ragal yalla nangam nangam waxa wax waye bu jeffe jeff jep jeffe iblis lay doon wa nan nga mané jeffe jeffe iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono murid am murid la waye waye kay amutu ci yoon seigne muntaxa man murid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man murid la waye man bayfa la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al-iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye man julit la waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ka bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ne ko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambax rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambax dong nak ah wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir di mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tuddewal emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono yi fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma nak tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagn ci lañuy xey di ci gont ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamne ñing koy def
musaylimatu al-kadhab lu mu wote won ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent ni na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla du yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngi nan nga ngay xex ak yalla deg ngeen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal mu ji wax musaylimatu al-kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jitt nga ne bu yalla defale sa bay teranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtaan bu ma jallé tout rek sama xala man na ma yob ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko topu defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbin wa babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ñu yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ñu wa adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xam ni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëpp julli ki bëru fe mennum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaay yu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ngeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say filisidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca toolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbox ngott mu munu ko te naan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema faagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtaanami ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mu na mu ni man
buma len ko dey misal ci sama bop ma ngi bal ci jamono bop bu don legi sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima beug nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xamnako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tol yi bay gaay yi jeri ñoo deglu batu la ilaha illallah.

0: ñu ci cité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am rimam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa. Ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam, bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ne gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko. Li séparé ñaari xam-xam yooyu donte ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa. Ci jàngi woon xam-xam buy tasum réew, xam-xam buy jaxase aw xeet, xam-xam buy taal am réew, ak ki jàngi woon xam-xam buy defarum réew, même benn matière bi ñoo ko jàng, kii jëmee ko ca lee, kii jëmee ko ci lee. Kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa. Way ko arab ba dafa waxoon ni wa yanbaghi an yanwiya al mutaallimi bi talabi al ilmi ridaa allah wa dar al akhirah wa isalati al jahli an nafsihi wa ihya'i lid din aw wa ihya'i din. Mu ne axa kay yàlla na gaadu nag nécessité la lu mënta ñàkk la gorsu ne bu jógee ba solo dàllam di wuti xam-xam mu rafetal yéeneen, mu ne yéene jële ci war a jikk mooy mu am pas-pasu bu amee xam-xam bi jeexal ko ci lu koy may ngërëmal yàlla. Yow étudiant bi dugg université di jàng nga am pas-pasu bi ngay dugg université, xam-xam bi nga fiy sàkku nga am yéene xam-xam bi boo ci noppee na nga ko jeexal ci lu lay may ngërëmal yàlla. Bu fekkee da ngaa siiwër balance boo xam ne médecine la sa yéene na doon bu ma jógee fii dara doon sama itilul fa jaami yàlla yi bañ amu wél ba mën a jaamu ji seen borom. Bu fekkee ni xam-xam bi nga jàng balance bi nga siiwër mooy développement, mooy avancement, mooy avocat wala architecte wala wala lu mu ci mën a doon xam-xam boobu yéene ji na doon loo xam ni boo fi jógee jariñ ci jaami yàlla yi ngir ma am ngërëmal yàlla ci ñoom, ndax Cheikh Amadou Fadel Mbacke radiallahu taala nee na woon jaamu yàlla ci jaami yàlla yi. Loolu mooy sa première intention, loolu su loolu la saayib wax nee na sa première intention mooy na doon xam-xam bi ngay sàkku ji nga sàkku ko ngir am ngërëmal yàlla. Sa première intention. Mu ñu wax alaxira mu naa mu nga xas yéen ni ba boo demee ca bàyyi amee nga góorgóorlu ba la fa nekk la fay xaar nga yóbbaale fa lu lay tax a texe ëllëg, nga yóbbaale fa lu lay tax a texe ëllëg. Dem intention mooy xam-xam bii daal du ma ci def lu ma yàlla di du ma am wa daaral axira. Xam-xam bii lu ma yàlla di du ma ëllëg yow man xiyaam bu ma ko jàngi jeebu noppi. Troisième intention way saalitil jaxli nag léegi man fas naa yéene denc ak réer ba kenn duutu ma nopp ci wàllu esprit, fas ak réer ba kenn duutu ma kenn duutu ma manipuler noonu la neexee rek fas naa yéene denc réer. Loolu mooy étudiant bi nga xam ni dugg na université war a jàng, ci étudiant bi nga xam ni dugg na ci daara ji intention mooy na fes yéenee denc réer ba nga xam ni bu noppee sërwam bii kenn dootu ko manipuler, dootu na nga ko la manipuler mukk loo ak xam nga koy teg way saalitil jaxal an nafsihi. Nga récupérer sa bopp muum sa bopp doomu aadama balaa mën a def dara lu am njëriñ day muum boppam way saalitil jaxali an nafsihi. Loolu mooy troisième intention fexe ba moom sa bopp libéré sa bopp ci xam-xam, libéré sa bopp ci xam-xam. Waaye nekk ci université yi di jàng ba am agrégation te li ba léegi amaguloo libéré maanaam libéré woo sa bopp ba léegi, ba léegi jaamu tubaab yi nga, ba léegi jaamu ëpp kii leader yi nga, ba léegi jaamu politiciens yi nga. seen jam nga ñolay mëni ki le num leen nexé ba légui té jang nga baax agrégation kat jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ene go ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax lutax nga jang ba ag ci yenn mustafa yi ba légui moma go su bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yafqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deglu lutax mu mbopam ku yalla na dimbele daf koy jangul lutax mu am liberté nek al hurriyat al mutlaq mum sa bop nga xam doto te da te tewo ko ci xam xam bu leer ken dula manipuler man arad allah bi khayran yufaqo fi din ko yalla nara dimbele daf koy deglu luy tax mu meuna jariño dinem luy tax mu meuna am ngeureumal yalla ci dinem ak dine ju meuna nek ak dine ju meuna nek ñu tollu jangul bo xamne nak wayrantu waxon ci lañ ag la yati yawman ila walisi ba'du sharru minhu amul ben bis bi ñewul generation bu mu de ñew moy yees ba tay top catastrophe bu reñi nonu la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu yonent neena man lima gis moy amul ben generation bu ñewati lool moy yees ba fa bi passé moy yees bi passé bu ngeen gisé waxtaan wi ma jël ko jaglél ko suñu mbokki étudiant yi xalé yi dama némé ku ci ñom ciofel guñ am ci man ñi ngi ci internet bi di rechercher samay waxtan di ko deglu ñi di fexé am numéro téléphone di woté ñi di sol seeni dal di ñew ba ci daara ji barki dembo ndjay xol nako fi ben étudiant bo xamni dal na nga dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woma dama bëgg ñew ci daara ji ma jox ko dat ñiko buñu aggé ci koor de ci dar sangam ñu ngi ñew ba dat ba jotté mu ñew def na ci daara ji djuroom yaa maliko fi yalla wursugal ci walu alquran ak xam xam ñu jël ko fi djuroomi at yim fi nek yep musuma gis ay wajuroom téré bu seigne touba bind ci fiq jangal nako ko ba kérok bi rek ci bayam faato ma dem ci dejj ba lay doga gis ay bokkam lay tabaski gi ñu wess la ko doga libéré ma nga ci seen dekk ciosan legi samp fa daara di jangalé kon yeen étudiant yoyu nga xamni yalla sax na len ndox mu neex bëgg ngeen lu baax té ñaar ñi len sikk muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñom orienté wuñ len bo démé ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xamni ni médiatiser nañ ko ba ñepp daw jëm ci mom orienté wul gone yi ci lu len di tax am yalla lu len tax ñu am liberté ci seen bop waye daf leena orienté ci lo xamni ni day tax mom mu am alal mi diko dajalel ay addiyé di joxé rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yeen ndawi étudiant yi ma ngi len di laaj yeen ndawi sénégal yeen génération sénégal lan mo tax ngeen nangou lan mo tax ngeen nangou boudé côté temporel bép leader bo xamné jitina ab parti bu démé bay waji retraite ndax sénégalais xamul démissioné xamul retraité xamul démissioné xamul retraité waye gis nga bu demé ba djubuk magat xamni légui meunatul mu commencé installer domam yeen ñi ko topone diko financer mu di len laaj ay kette ngeen di yëkëti seeni kette diko jox kette yoyu ngeen ko don jox alal joju ngeen ko don jox mu di ci fayal ay domam ci école yi gëna ser ci bitim rew ñu jangi buñu delu ci waté domam yoyu yilif len nit ñi lifa seeni bay lutax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lutax bu ñëwé commencé installer domam ngen am way bop top dom ja ngen di ay altopé bakagn nga dem ci ko spirituel mom tamit non la légui ki nga xamanteni ni mom tamit jamono bi nga xamanteni yaangi dajale say addiyé diko jox goudi beccuk suba ngone wunu la yalla wunu la yonent wunu la seigne touba kum la won bopam ak investir alalam jangalu la bu dajé yow dal dana créer ay mots ay baat yo xamni ni dana fexé ba jommal la ba nga gën ko gëm gën ko wolu gën ko yaakar jamono bobu ngay jëk ci alal joju diko jox ay dooma nga ca école yi gëna bax daara yi gëna bax di jang un jour vendra day xey rek ni len li won ci man def nako ci sama doom bi ci guddila gënt señ diiw neenama li won ci yow def nako ci diiw ngeen yëgeul yëgeere ci topi koka ngeen bal ma ci ton bi ngeen bal ma ci wax gi wa bakkan yeen ndawi senegal kan ngeen di libéré ci seen bop mom seen rew barki de mangi deg ben borom xam xam mu nan am rew ak diine dara takoy suxal maneko bam def senegal ben borom xam xamu senegal la deg mu wax ko barki dem am rew dara takoy suxal mo diine maneko bam def senegal senegal li fi nek dara suxatuko xam nga luko suxal révolution pacifique bu cheikh ahmadou bamba bu seydi alhadji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo soxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal aksi fi mu aksi ba senegal aksi fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy soxat waxul deug da len beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeen gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeen gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention réclame moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ciëp sa bu dem étudiant yi démé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di leen ray leader politique yi di leen ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngén di développer seen réew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy suxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema suxata rew mi deret ñom ñepp dañoo essek mennum seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko suxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoo jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko municiel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folli fal kenen ke ngeen di falit bu diké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngeen joge ci lolu association yi daire yi ci bir campus bi daire yi ci bir université bi ba kañ té ngeen ni du ngeen di sakku xam xamaleen fi indi xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am béré bu sakku xam xam seigne touba né kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam xam dina ko wax ci kanam doomu adama yalla daf ko libéré ci njëlbeel sun borom neena wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun ma nga suratul nahl man yalla ma indi doomu adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina bi muy ñew cerveau bu vide la fi indale indalul ben xam xam man yalla ma bañ mu sank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamalé mune lepp luy outil buy taxa xam joxna ko ko mom doom adama bepp outil buy taxa xam bepp outil buy tax nga mëna libérer sa bop joxna la ko yow doom adama mu tambalé ci asham deg wal afshar mu jox lay bëtt ngay gis wal afida mu jox la xel moy xalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay bëtt jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bañ lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amuñu nangam defaluñ ñu nangam légui bo amuñ nangam defaluñ la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lu wër wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan wacc na cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dut ko faté te ku ko tudde ci rek tek ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngi len di laaj sayyida alhaji malik mas ngeen deg fu mu gerawé question la sayyida alhaji malik mas ngeen deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj cheikh mahmoud bamba mas ngeen deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj cheikh ibrahima niass al kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeen deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj cheikh ibou saxo barki dem bo ndjay mi serigne ibou saxo mas ngeen deg fu mu gerawé di toje ka taal ma ngi len di laaj baye sam barki dembu ni mas ngeena deg fum gerawé di toja katal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba wax na lu am solo ci nahju qada'il hajj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li geuna meuna écraser xam xam mune am ni moy dekk geraw li geuna meuna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune am ni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lu wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam ku wut xam xam defa ku wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak
1: état bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna sér di jang gelu ci wat yilifé ni la ni len seen bay mi yilifé won yilifalé say bay non la lay yilifé mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakkan bakkan ñu gëm lo len ben solaga té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len ta jamono bi ngay tax car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dëj ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fi ku len fa nga wagniko nak far lakkat car ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukku salaire bi mu daan fayeku wagneeku lu tolle fepp sara mbolam ñi nga xamni ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sam perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bu boko fi bayyi won def manifester wu pacifique bayyi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekk di ca nané ngén mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yak ngén yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defara wañu nga lak campus bi nga tal tok ko ragaxé ko ku koy defara état lolou ay wax la rek nafa rew mi état di tib di joxe di defara campus bi nga lak di defara wañ wi nga tal nafa rew mi tib di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafa gi lele ma deg ñaan dafa ko rew bi wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom degu ñu tubab 100% degu ñu anglais 100% degu jegu ñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu duñu ñi ñu ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wurtu wax gafaka ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bu nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifesté wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sant yalla buñ ko réglé won nga sant yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydi alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xamnako leleng ma war sama auto sama yaram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won geleem la dan war nga war lu mel non wañi ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sara ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye du ngeen xarab waye bo rewé bu mëno ñak baña xarab waye waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok karbi karbi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo xammi seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko karbi kon ñun ñepp suñu ala la nga ja nga ñew nak tal ko nak nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce que lolou jarna lak afkar est ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yonina ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xel ko bi bobu cheikh salih mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalem soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekete soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax nit bu fort waye sama ngor muyuma ma manifester woko lama feñal moy dama commencé tambalé di waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan fa la yam kéro wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifester wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñu fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalub yalla bu ta jaare ni ca lay de ken mënu ko ciaté de yal nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalub yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali bi nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu déwou né légui bu féké ni da nga continuer di fay état wér wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse l'estek motax Seigne Touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni wat lu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mun koku moy representant iblis ak ku meena doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo génn campiste yi mu ne jamono boobu ki leen def loo loolu mu ne moo ni mooy seenum iblis mooy seenum iblis man sama fuu ci politique politique woo politique lu ma man yéen ndaw ñi laa bëgg yéen ndaw ñi laa bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di déglu samay waxtaan mu jaral leen jóge paas dëkk dëkk réew loolu laa ni sama ngor muy ma ma toog te duma leen yee wala duma laayante yéen biir ngir yàlla ngir yàlla duma laayante yéen biir ngir yàlla mu ne wa man naakumu ila taxalumi fa huwa xalifatu layin al mujrimi képp koo xam ni nii def loo na la luy tax nga mën a wan gannaaw sa aliwa surnet lëm doo ko jàng doo jàng sa aliwa ji sëñ tubaa nee na kooka kum mën a doon mooy sam saytaane bisub keroog moo représente iblis ci yow mun iskunu man fi samaani mana a min a taalumi fa innahu daa bidaatin sania képp koo xam ni nii xirtal na la ci luy tax nga mën a xëy surne geraw doo jàng sa aliwa gerawloo say morom doo jàng seeni aliwa duñ jàng seeni aliwa sëñ tubaa nee na koo mën a doon ci ak jamono bu mën a doon koo kee la defloo loolee defloo na la biddaa bu bon te ñaaw lam la defloo du sunna de nee na biddaa bu bon la bu ñaaw biddaa bu bon te ñaaw mu ni wasaytukum yaa jumlatu taalibi bi talabil ilmi maa al adabi maa ngi leen di dénk man sëñ tubaa ginnaaw bi ma leen waxee lii ba noppi maa ngi leen di dénk yéen mboolem étudiant yi wasaytukum la wax de yaa jumlatu taalibi mboolem étudiant yi mboolem ndonga daara yi man sëñ tubaa maa ngi leen di dénk bi talabil ilmi maa al adabi maa ngi leen di dénk fu ngeen toll na ngeen di sàkku xam-xam waaye na ànd ak teggin na sàkku leen xam-xam tam ànd ak teggin maa al adabi maal adabi mun yaa yuwa sibyaan laa tastaqilu an il huda wa bil ulum istaqilu yéen ndaw ñi fexe leen ba maitrise xam-xam mu doon seen itte fexe leen ba maitrise ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw mason naa ko wax benn autorité fekk autorité bi moo ma interpellé ni mu waaw man damaa gis ci université bi ñoo xam ni dañ lay tudd dañ la fay tudd ma ne waaw mu ne waaw damaa gis ñoom bu geraw amee ñoom duñ ci bokk ma ne ko ñi ma ci xam de tañ doon jàng si fi man xam-xam jàngaloon naa leen ci xam-xam ni leen istulaw jàmbur bigu jàmbur laa wax de soo ko yàqee ci sag tay yow mal xiyaam bala ngay jéggi fay ko damaa jéggi leen nag lu peuple bépp bokk ñoom ñooñe bariwuñ woon ci université bi de waaye nekk nañ fa ba jóge fa mosuñoo geraw fiñ na noppi nañ ñoom ñëpp ba ñu ngi ci école yi di jàngale ci jamono yi ma nekkee Dakar noppi nañ ba ñu ngi ci école yi di jàngale suñ borom nee na man yàlla bëgguma ku yàq inna allaha laa yuhibu al musrifin man yàlla ab yàqkat dara laa ci waxut yonent salaalaahu alayhi wa sallam romb na benn waay muy jàpp di sotti ndox mu baree bari salaalaahu alayhi wa sallam ne ko yaa ngi yàq ndox de yàq baaxul mu ne ah naa yàq nag dem na sax ba ci njàpp mu ne ko wallaahi boo demoon ca taatu tefas nga di jàpp soo yàq yàq la tudd gis nga dem ci géej gi tànk potum ndox génn géej gi tuur ko ca jiiri ja te doyewoo ko dara dafa araam ci lislaam parce que yàq la dafa haram boo ko doyee dara nag dara nekku ci gis nga romb xobu garab romb xoru garab rocc ko rek laa wax te soxla woo ko yàq la ci lislaam te xobu garab woowu kat mi ngi lay rëbb mi ngi lay rëbb ndax jamono bi mu nekkee ci car bi mi ngi sàbbaal yàlla soo ko déggee ak soo ko déggul bi nga ko roccee rek la noppee sàbbaal yàlla booba la bakkanam rot waaye nag bu fekkee ni bi ngay rocc xobu garab bi da nga koo bëgg a jàmm naan pour sa tawat di wér da nga koo bëgg a nanga manam daal da nga koo bëgg a utiliser ci lislaam nangu su boobaa doo am bakkaar bu boobaa doo ci am bakkaar waaye bu dul loolu rek da ngay am bakkaar da ngay am bakkaar mun yaa maxsara subaan in xiftum xajal faqaddimoo taalluman ala amal yéen ndaw ñi bu fekkente ni ragal ngeen a am gàcca bëgg ngeen a mucc ci defeyan bëgg ngeen a mucc ci lor yi mu ne ah mu ne def leen njang muy seen première occupation njang fa qaddimo ta'alluman seen première intention nay am xam xam wut xam xam Cheikh Al-Hasan Al-Basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma Al-Hasan Al-Basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len seen bop xam ngeen ñu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga ñu ngeen di libéré seen bop jang ba xam jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit nit da wara jang ba xamé baña melni mbam mbam mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf loolu suñu gona yi xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ngen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhiré wooragul tous les politiciens nak laax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba de mom lim waxon borom ndar daniko man ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadou duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone Seigne Touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbaye cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbaye cham ñun la mouride ñun ak mouride tam kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da la wa nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagner mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagner mané c'est pas vrai lool du deug wa Touba kuñ andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni seigne touba comme andal nga gagné seigne touba comme jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax seigne touba comme andal nga gagné seigne touba mom ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabatuk seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba comme andal donte ñom koko jibu wulen andu ñok mom danañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte Senghor ak Cheikh Modou Fadal kenn ku ne xam na ni Cheikh Abdullah Taxaway bimu ci amon waye ci ginaaw Seigne Fallu la ni ñacc ndax xam na ni boba Seigne Touba Cheikh Modou Fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi Cheikh Muntaha Mbacke mu waxal bopam ni election yi bimu jufsé mon seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ne election yi bi mu djibsiye waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ne waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba don't ni ñukuna yow bay bo and ci rek bo ci ande dana soti bo ci andu dana soti kon bay bo and ci baye bo and ci la tax mu tewul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagné lool du deug Seigne Touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta Seigne Touba andal yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijani Senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax Senegal dafa am nuko mag ni moñe gis na li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Senegal ñikoy joxé ñi ngi ci seen ruq yi ci seen deri kurus yi Senegal ay kurus akoy joxé wallahi qana ko xamul waye ko xam da nga xam ni seen Senegal sami carte dong duko joxe mbolo mu bari top la duko joxe wallahi senegal ni koy joxe ni ngi ci seen ruqi te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku yoppone mbolo waye gis nga atam yi mujji bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxina mang ñi jox ko rew mi rawati na cheikh salih mbake mang ñi jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que ni ñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam ni mu ci sun gannaaw sauf Senegal gis nga Senegal ndaw ñi buñu def toja ka tal mag ña nga ci seen roqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti baye bo ñepp topal na waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkan yi ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derata ko soxat mané ko sepp ci Senegal bokku ci Senegal liko soxat du deret Senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni deret ngir bëgg Senegal am liberté ñoom ñepp lañ leena massacrer te taxul Senegal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydi Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jema soxata Senegal seeni deret ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seigne Touba jaar ci pour Senegal mom bopam pour Senegal développer wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngen jangi xam xam waxuma ngen jangi awlak dong lañ leen di jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bimu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yépp ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu défé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabarak wa taala xamal ko nak dal di gess malaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaka yi dañu rewolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ giir bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni len mbollem xéti xam xam yi joxna ko ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu negatif joxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffre buñ ci chiffre man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu defé jihad nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour deret kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour deret jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñé ma dugal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najj deyni wa deynahu najj deyni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam tal di jël outil yépp tégal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi défar abio lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ abio lu muy jariñ mini akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi akham sun borom ne adam mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adam yow xamal len ko wa allamal adam al asma'a kullaha zuma aratum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ne na li lepp xamal nako adam bima ko xamale adam bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don sama aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abiyon moy lan mbolan siri moy lan ñu ni xam adam juk taxaw ni abiyon mu na mu ni ci jawu jilay naw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war dina ak mom ci jawu ji malaka yi ne ha eske alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam mu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu ji lay naaw malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam munu ko xam munu gis ni machine mbay bi manam ni mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciébu jeen penda sisé wala ciébu jeen penda silla wala ciébu jeen penda jaxatu degg na fa ni ñi wax ciébu jeen penda mbay mani togn na wa mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciébu jeen penda jaxaté mune ñom ki lañuy baye li pour malaka yi ah li amna solo kat dina mom mënu ko ñak ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko xamal wa allamal adam asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint aw lak do ngi len di jangal jangalu ñeen diine gis nga nit dana dégg l'islam na dégg l'islam min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jote wuñu dara ludul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jote wuñu dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jangé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan doom adama xamal na ko ñaari xéeti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adinaam ñaari xéeti xam xam ñepp xamal na ko nit doom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salaam ñom dañ ko juddualé ñaari xéeti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi mu salaam walu yi len donu seen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupéré ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malaktu nafsiya parce que maîtrise na sama bop maîtrise na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man na dem bay defar lo talibi ay avion yi naal bu fi yagaton tuuti rek man na dem ba di len defar lo avion yi naal sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinn ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxe asamanam bok nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk ni na mun a ila bi sultan ngara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dak lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bol wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lo la koy may mune ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jangi Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex fale manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ warana def du lolu liñ warana def moy dañu warana jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu bax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni jeji nak ñu sanni ko fele ana ki inventer won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagner nako est ce que jappalé nagn ko ba mëna dem ba défar moteur yi bopam nga xamné dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga nuñuy défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam nistuti man na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuti buñ ko accompagner man na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tajantay bop ci université rek ak rayanté manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm tudde ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu len ngir yalla yewu len kep ku len bëgg wax ni Sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ni bey joxna ci exemple leader protégé fi nekkon té ndaw ñi tok len du jeex waye musu ñoo gagner dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñi koy joxe